0: sa aton nga sensibilities in the same magnitude or at least similar sa natabo sa flood control for it to be considered as an impeachable offense.
1: Okay. Next week plano sang prosecution i-present. Pwede ma-classify guro ni mga hostile witness kay ti mga employees ini sang Department of Education before nga Defense Secretary si VP Sara Duterte. How do you see it, Congressman Junin? How dangerous or how explosive would be ining a case to be presented by the prosecution with a possibility nga ma-classify ang isa nila si Nika witness as a hostile witness because daw hindi abi pabor sa ila ang iya sa mga prior statements nga pinamuyan, more so nga connected siya sa Office of the Vice President, Congressman Junjun.
0: Oh, ang busilingon lang sa hostile witness is ang may ara certain questions nga, for example, kung hindi ka hostile witness, bali kung hostile witness ka, kung hindi ka hostile witness, hindi na pwede mapamangkot sa imo, for example, leading question.
1: Oh.
0: Ang ginatudluan ka, ginaginabutang ka, amuna para da ka masabat. Ang leading question, hindi na, kung hindi ka hostile, hindi na pwede. Pero kung hostile witness ka, pwede na. Dubos silingon daw medyo akin siya sa cross-examination. Bala.
1: Oh.
0: Doon may leeway kung hostile witness ka. And I think amuna matabo sa duwa ka SDOs.
1: Kay Fajardak.
0: Kayo Campo. I don't know how valuable it would be para sa prosecution. Kay during the time of corona, ang actually daw nagpalain pa sa kaso ni corona sa nagpresent sila sa hostile witnesses. Amutungin present nila si Conchita Morales kag may isa pag isa gin present nga instead of mabulig sa ila. So dangerous ini ha. Dangerous ining hostile witness. So this is a gamble probably. Risgo ini sa prosecution. And I assume wala sila sang direct testimony nga wala sila sang direct testimony nga tawo. For example, nga mahambal nga wala ako kabaton sang kwarta. Dala. So siguro gamble ni sa ila. Nga basi may magsala dire. Basi may makita sila. Basi may mahambal nga lain ining mga SDOs nga makabulig sa kaso nila. So amo nang bantayan ta. Pero isa man din present si Pareha. May isa pa si Pareha o dauna na logo represent si Pareha sa Lunes. Amo ni ang bureau director sang Information Bureau sang House of Representatives. I don't know kung ano i-testify yan ano. Probably ang natabo sa Quadcom, I don't know kay information siya. Pero ang bantayan tadi ang duwa ka SDOs ni. Kaya it could either help sa prosecution or basi makadugang pa na pakalain sa ilaki, makadulig pa sa defense.
1: So, in short, ni Congressman Junjun, the best sa gihapon nga punto para sa prosecution, magmanhan sila to get one among the so many funny names, seem to be fictitious names, kagpatindogon dito kagmaghambal nga waitaken ka bato na Congressman Junjun.
0: That's the best. Wala ko ang prosecution ng brohon ko. 2 years na sila nag-prepare.
1: Oh.
0: Hindi bala? So, 2 years na sila nag-prepare. Unlike sa corona, to yung isa lang kami kasimana nag-preparar. Sila, 2 years na. So, kung ako ang prosecution, ang unang witness nga i-present ko, kung may ara, ano? Kag that, ako na, clear and convincing witness. Pero iniya, medyo ma-fishing expedition sila di kay Kwan, ma-extract sila. I don't know if it's a fishing expedition, pero definitely ma-try sila ma-extract sa information ng mga bag-o sa SDOs nga duwa nga ini para mapakusog lang ang kaso nila.
1: So in short, we have a strong basis to believe, Congressman Junjun, wala sila sang may nakuha na secure na uyatan nga personality nga isa sa mga ginhingalanan, funny name, and believed to be and seem to be fictitious name nga mag-testify, Congressman Junjun. Kiti nga, apalawigon mo pa, Bina, kung may ara man lang, Congressman Junjun.
0: Dapat sin after sang kuwa, amuna na i-present.
1: Oo.
0: Kung ako ang prosecution, una anay, tatlo lang ang account, tatlo lang ka faces na dapat ang confidential funds. Una, ipakita mo nga ang kwarta na withdraw na nagkanto sa office of the vice president. Ikadua, ipakita mo sa audit nga may irregularities sa liquidation. Ikatatlo, i-present mo ang matutuod nga tao nga wala ka baton. Prove ang yung mga point. So iniya, though based sa ilang pre-trial order, wala sila eh. Pero may reservation sila, so wala takabalo.
1: Oh.
0: Takabalo kung may ara sila. Pero kung wala na, then I doubt kung mag-rise ini sa impeachable offense o betrayal of public trust.
1: Mm. Ang isa ka na-notice natin, Dari, an observation, Congressman Junyon, we don't know how do you assess this, no? Nga, ang tao subong daw hindi enthusiastic sa pagsunod, sa pagpamati, sa mga ginapang-reveal during the impeachment trial. The way you look at it, why is it so, Congressman Junyon?
0: Siguro sa first week, they were, no? Sa first week siguro sa trial, day 1, 2, 3, ara pang interes ng tao. Ay, ugay naman tong corona eh. During the time of corona, at least ako na feel ko to yan, ang tao ara gitutugid, no? From start to finish. Pero pag drag on na sini, pag drag on na nila nga daw, wala sang ginatawag tablang shock and awe to ng mga evidence. Hindi nga according sa akon, pero according sa mga iba na nag-monitor, do nagaway ng do ang interest, no? Do nagnubo na, do wala na nagkadulaan interest. So this will not be good for the prosecution.
1: Mm-hmm.
0: So kung wala interest ang pumuluyo, nagalantaw sini. Then medyo may concern ina. It's a concern nga sa prosecution na kinanglan sila mag kinanlan nila sina kinanglan may ara silang strategy para ma-hold nila ang interest ng tao. In fact, well, itong mga theatrics siguro, ang mga theatrics sa mga abogado, probably, do entertainment purposes lang to ya.
1: Oh, okay,
0: sobra ka-boring. Sobra ka-boring ang hearing. Actually, boring because it's too technical.
1: Oh.
0: Hindi kita kainsindi ang siling mo gani. Kung mga si Quezoto o si Kamote ang nag-testify. Wala, nakita talaga pawati. Wala eh.
1: At inaban-naban, linonggurong Pilipinas kung may magtindog nga. Ako si Mary Grace Piatos. Ako dira analista. Why ako kabaton? Bantawo guro daw boxing ni Pacquiao nga linong ng Pilipinas kung Guzman Junyon ay.
0: Yeah, so wala eh. So, it's dangerous. Now, it's the problem of the prosecution. Kung madulaan ang interes ng pumuluyo.
1: But somehow, hindi ayhan ini sa ginatawag dato sa ninyo paghaboy sang pagsalig abi no sang tao sa institusyon conducting the trial and those people involved abi Congressman Junyon.
0: Again what's the question?
1: Hindi ayhan ini ang daw ka walang interest sa Tagalog pa sang tao hindi ayhan tungod kay the institution conducting the trial or if not, okay. The institution initiated this impeachment complaint from the very start. Somehow, masiling naton nga, may damage ang ila sining credibility and correct. Apiktado ila popularity.
0: I think it's a combination. Oh. Combination sang combination subo nakita ni nag-drag on, no? Gahulat silang gahulat. Tanan-tanan ni nabatian naman eh sa Quadcom sa Committee on Justice kag siguro very important ang point nga ang institution itself, let's say ang House of Representatives is a damaged institution. Madamo nga during the time corona wala to eh. Wala kami sang baggage nga baggage sumo sa prosecution. Ang baggage ng prosecution sila mismo is gina-accuse sila base gani mas dako pa eh. Allegations of corruption against all of them. And at the same time, ang Senate nga Senator Judges, nga korte subong, nga members ng korte, Senator Judges, sila mismo damo members nga gina may mga allegations of massive corruption man nga wala man sa corona na sa una. So, I think ang damage mga institution nga niyaton, namely ang House of Representatives and ang Senate, it also contribute diri sa lack of interest sa aton pumuluyo.
1: Aho. Way sang kiliti abi subong congressman John John luwas lang sa dugsing-dugsing sa mga abogado. Bido hindi kagid kayo ho. Hindi kagid bala ma maganyat bala mamati bala congressman John John subong. Unlike sa inyo sa una, even though do masakit man pamatian congressman John John among you involved at the time kon mga kig si Senator Miriam. Pero that's the part of the job, no, being a lawyer, Congressman John John. Yeah. Always ready ikaw, no?
0: Well, well, may ito yun, may mga Franklin Drilon to. Yung defense store ng Tago, ang kasing panay, laki guy. May Juan Ponce Enrile, nga sobra-sobra ka-stricto, mas-stricto pa sa korte. Di ba, may mga Ed Angara, Ed Angara to, yeah.
1: Joker Arroyo. Oo.
0: May Joker Arroyo to, yeah. Mga sobra ka-veterano nga wala, tapos bumakita. Of course, lain ang composition. Kag, at that time, yeah, hindi lang si Enrile ang gahambal, nga presiding officer. Mm. Kung magsala-sala ka to, yeah, mga ine, hindi na pwede itong mga katabo sa mga abogado. Ang mga jutay-jutay lang na, yeah, matindog to yung dumudamo nga mga senator judges, akigan ka. So, always on the toe ka to, yeah. Ine, yeah, medyo ano eh, lain nga generation, eh, no?
1: Mm-hmm.
0: At to yung generation niya, old school to yung sobra pa sa korte, sa courtroom.
1: So in short, sinimidyo, lax komparar mo sa corona impeachment ang sitwasyon subong no, sa impeachment trial, Congressman John John.
0: Yeah, that's why siling ko, Senator Chis Escudero is doing well in terms of ang iyang skills, for example, nga sa courtroom. Pero I think he should be stricter. Dapat, dapat i-control ya. Kaya wala, sometimes ang gadumala ng ano na eh. Ang mga abogado nang dumala, out of line na ang preho eh. Pareho ang prosecution kag defense.
1: Mm-hmm. Okay. So balantayan pang dugang si ni Congressman Junjun nga pagtalakay, duha pa lang ka, ikaduha pa lang ning articles or article of impeachment ha. May duha pa ka nabilin pero ay pagani kita magtunga-tunga right now. Bangod man kita may iya pa ka depensa nga tiempo ti Agosto na kita si Tiyembre na sunod nga bulan Congressman Junjun daw hindi kita katapos ini 2026 sa Congressman Junjun how?
0: They should no. Tapuson nila kay magsulod ang 2026 sa 2027, then syempre may election fever na na eh.
1: Mm-hmm.
0: And of course nagapabor na sa defense.
1: Uh-huh.
0: Nagadugay nagapabor sa defense. So ang prosecution should find a way. Medyo mahinay eh. Mahinay ang pace ng trial.
1: Mm.
0: And they should find a way nga kung paano ka may defense pa eh. May presentation pang defense.
1: Oo. Uh-huh.
0: So kinanglan base sa uli lainon gurong ako na basta pwede lainon sa prosecution ng ila strategy i-drop nila isa ka article nga nabilin isa na lang i-present nila isa nagman lang daang ang pwede di ba ang explained well.
1: Mm-hmm.
0: Actually ang bugid lang actually ang pwede no ako kuno ko magtulok honestly ang pwede gid lang da assuming nga may ebidensya sila assuming nga maayong presentation ang pwede lang da actually is the unexplained wealth no.
1: Mm-hmm.
0: So basta kinalan sila mag change strategy para ma-capture niya, makuha na lalawat ang interest ng pumuluyo.
1: Oh. To sum it up, Congressman Junjun, up to Wednesday's impeachment trial, alin lang kita sa puno, hasta lang sa Wednesday, nakapresentar sang convincing presentation, witness and arguments ang prosecution for us to say we have a strong basis to believe that the Vice President abused her position or kwarta allocated sa iya sininga opisina in the exercise sa iya sininga duties and responsibilities sa posisyon niya bilang Vice Presidente and at the time Defense Secretary Congressman Junjun.
0: Well, ang long answer to that is ang prosecution, I think they presented gusto ang presentation nila. Let's say Article 4.
1: Oh.
0: Tapos gin-drop nila ang 6 witnesses or 5 witnesses. At least okay at to except si ang NBI director dapat wala na to gin present no so okay at tong presentation nila gusto sa article 1 naman I think gusto man ang presentation bank manager COA kag subong I don't know kung ano paged no pero by the very nature sa mga article challenging eh, sa ila. Let's say, ito, wala kwarta involved, ang Article 4. Ang Article 1 naman yan, confidential. May mga limitations. Paper audit lang. So, very challenging. Ang short answer is, until day 15, wala pa sila ka-present sang convincing, clear and convincing argument na that would give rise to an impeachable offense.
1: Kung sa mga batsoy pa, Congressman, dyan kulang pa sa bitsin ang ila batsoy.
0: Yeah, wala, hindi ang sabor, kwan pa. Malasay pa. Malabmaw.
1: Oo. Okay. With that, Congressman Junjun, we would like to thank you sa chimpo. And I don't understand mas ako, ikaw. Ang imo sining engagements, Manila, and Iloilo, and nationwide. So we would like to thank you sa chimpo. Iningaway kagakatakaman na risamon sa mga pagklaro sa mga bagay-bagay parte ni sa impeachment against sa Vice President. Kong Junjun, ang imo ang mensahe sa ato si Matag Paramati, especially imo sining mga constituents there sa 5th District.
0: Yeah, well, una gid, no, wala pa ni, no, 2 years ago, 1.5 years ago, no, nga ginaluto pa lang ni, dili kita sa programa mo halos nag-umpisa, nga, sang implement nga ni, sang ginaluto pa lang ni sa House of Representatives. And of course, ako iya, bilang may experience in a unique position sa impeachment, syempre gin-start ta ini, subong ay nakita sa trial. And, because of my unique experience, syempre gabulig ako, hindi lang diri sa aton, although ikaw ginag-umpisa sin eh, sa iyong mga program, nagabulig ako sa bilog ng, paisindi na sa bilog ng Pilipinas, unbiased, objective view naton sa impeachment. And ginasubaybayan yan eh, although subong, medyo gakadulang interest, pero I think, kung may ara naman yung, matakabalo kung ano naman yung matabo kasi mabalik man ang interest ng pumuluyo. Pero sa akon diri sa Quinto Distrito nga nagpamati gid sa programa ni Katropang Josiel, very important ini sa aton, ha. Very important ini sa aton, bisan for example wala na kredibilidad ang mga institutions, ha. Pero importante ini impeachment kay may effect ini. May effect ini sa aton for 2028. So let's continue to monitor it. And I will continue to help paagi sa kay Katropang Josiel Paisindi sa aton pumuluyo. So sa imo, salamat gid, mabuhay ka, Katropang Josiel.
1: Salamat gid, Congressman Junjun Tupas. Thank you sa tiempo and good morning. Well, nabatian ng ato sining resource person for today, former Congressman Neil Junjun Tupas of the 5th District. Province of Iloilo and the lead prosecutor during the Corona impeachment, the only impeachment nga nangin successful. Na impeach at the time si CJ Chief Justice Renato Corona. Bullseye. Alas 8:19. Para sa katagan sa tanan. Sa mga kauturan tanaga pinamati subong sa statement ni Congressman Junjun. Ang summary bala, up to now, wala pa sang strong arguments presented ang prosecution nya makakonclude kita kag may basihan kita, may strong basis kita nga magpati nya nakahimo sang impeachable offense ang Vice President. That comes from a seasoned lawyer, a seasoned politician, and once nangin lead prosecutor sa impeachment trial nga nangin successful sa istorya sang Pilipinas. So kulang pa. Kaya nga, ang mga ginpresentar nga ni Subong sang prosecution na presentar na ini long, long time ago sa Quadcom. So boring. Now, ano pinaka-importante, Subong? Ang pinaka-importante, Subong, hindi lang nga ma-convince ang mga senator judges nga guilty ang vice presidente, nga nag-abuso gid ang vice presidente, kundi dapat mabugat ang balasihan nga makasiling ikaw dapat nga i-impeach siya. It's not just about paper trail, it's not just about somehow paper trail could help, ha? But it is somehow a solid testimony or pieces of evidence, documentary manda o kontestimonial nga nagasiling nga ginabusuhan sa vice presidenteng pundo. Ngang pundo nga iniwala gid man magkadto sa tawo. Kay right now, ang problema lang sa mga ginflag, sa mga gindisalaw nga pundo nga 375 million out of 612 million nga confidential funds sang Office of the Vice President. Label lang ang problema. nga ang ilang

tar sa ginatawag sini nga reward system, may arrest. Ang pamangkot sini, may layi balangan na gasiling nga dapat may maaristugid para mahatagan sang reward. Wala. Interpretasyon lang ato sang kuwa auditor. So be it. Debatable. In short, kung debatable, ina nga interpretasyon sang kuwa auditor, hindi mabaskog nga balasihan nga makahambal kita nga ginabusuhan ang kwarta. Ha? Isa pagidiri, ang ginhimo sining pagtanaw sang COA or Commission on Audit, wala pagsunod sa sistema. Ang accountable officer, mahambal na ton banded, maghambal kita accountable kag banded, may mga bans na sila sa gobyerno, may may amount ina sila nga ginadeposito sa gobyerno para band mo bala, security band, kag dapat ikaw regular employee for you to become a banded person mangin special disbursing officer because you will be given funds, ha, you will be given accountable forms, maghambal ikaw accountable forms inang convertible to money. Pareho sabi, there is aton. Sino nagauyat sa mga arkabala na ginapanghatag sa mga merkado? Accountable officers na, banded persons. May mga gina sugo lang or agent kay hindi iya makaparan kung kaisa. Now, in this case, ang accountable officer, isa dira si Faharda, hindi ba? Special Disbursement Officer. Ang problema, nga why kuno nagsunod sa sistema was ang pundo nga ginhatag sa Special Disbursement Officer sa pag-intsyende sang COA, dapat siya lang ang mang-distribute. Dapat siya lang ma-expense, magasto. Dapat siya lang ang manghatag direct to the recipients. So ang natabo, ang ginhimo, suno sa nabatian. Nabatian lang niya, ha? Sa nabatian. Hindi kay personal knowledge siya, kagwala ya, siya sang strong basis. Nga maghambal nga may personal knowledge, kay waay nilagin pasabat ang vice presidente, kagang opisina yun sini. Nabatian lang ini ni Del Campo sa Quadcom hearing. Nga, ang SDO, Special Disbursement Officer, sang DepEd, kag Office of the Vice President, OVP, ginhatag ya sa kay Colonel La Chica. Si Colonel La Chica is the head of the Vice President Security Group. Si Colonel La Chica is an active military officer. So paghatag ya, para iya sa COA, sa kay Del Campo, kay Sailin Del Campo, that is an outright violation sa ila sininga Joint Memorandum Circular 2015-01, kag ina mga abyan, gin-assume niya nga irregular and illegal. Kay dapat ang mag-disburse lang accountable officer. Now, with that, ladies and gentlemen, wala na mag-issue pa si COA. Technically, tama. Wala na mag-issue pa si COA sang notice of suspension. Kay primero lang audit observation memo mo. Napa-explain ka lang bala? I have observed that you are not compliant with Section 1, Section 2, Section 3 of Joint Circular 2015-01. So, i-comply ina sang agency. The Office of the Vice President and the Defense Office, Secretary's Office. So, i-comply mo ina. Kung non-compliant pagid, maglabot sa punto nga may notice of suspension na. So, amo na antes maglabot sa notice of disallowance. So, tatlo ha. Audit observation memo, first step. Second step is notice of suspension. Third step is notice of disallowance. Sa audit observation memo, amo itong hambal taginap, pakumpleto sa imong papeles. Or if not, ginapasubstance sa imo, nga hindi pag-isuspend. Notice of suspension. So sa notice of suspension, that's the second call, comply this. I-comply ina. Paano maglabot kag ano karon matabo kung may notice of disallowance?

0: sa notice of disallowance, dira na magasulod if nagpinal na, final na. May ara na sa inatawag nga desisyon ang komisyon. Ang bilog ka komisyon ng audit, may aprobado na nga, it's disallowed. Ano ang himuon dira? First demand is restitution. Ibalik kag bayri ang kwarta nga gin-disallow. If it is 375 million, bayri ang 375 million. That's the first step as far as COA is concerned. Or, kung wala restitution, ang commission will file appropriate criminal, administrative, or maybe civil cases against accountable officers. That includes the head of the agency who is Vice President Sara Duterte as the Vice President and DepEd Secretary at that time. So amoy na ang notice of disallowance. Ano karon ang status? Nga wala pa sang strong basis to believe nga nakakommit sang impeachable offense ang Vice Presidente sa assessment ni Congressman Union Tupas. Ang tanan nga findings ni sang COA is not yet final. Why? Notice of disallowance pa lang. That's number one. A notice of disallowance is still appealable before the commission and appealable before the Supreme Court. In short, may ara pa legal remedies ang Office of the Vice President kag ang DepEd Secretary's Office. Nga ginayatan man ni VP Sara at the time. May other legal remedies. So kung wala sang finality, paano ma-convict ang tao nga nakasala siya kag nakahimo sang impeachable offense sa isa ka akto nga wala pa sang penal nga desisyon? That's why nga wala pa sang strong basis to believe nga gin nakakommit sang impeachable offense right now ang ginaakusar. Number two, ang sunod sina ladies and gentlemen, kung una, wala pa sang finality ang desisyon. Ha? Ang sunod, ladies and gentlemen, may mga technicalities. Some of the basis, kung nga ini, nagderitso sa notice of disallowance kagway mag-agi sa notice of suspension sang funds, because of the personal interpretation ni Sailin Del Campo kagsandig lang sa iya nabatian sa Quadcom hearing. In short, ladies and gentlemen, not because of intense scrutiny, not because of observance of due process giving the head of the agency to correct whatever thing i-correct, kay wala sila nagpatawag sa Office of the Vice President kag sa DepEd Secretary's Office at the time, any representative that could possibly shed light nga amoto ang mga nagkahinabo nga aginhatag ni Fajarda sakay Colonel La Chica ang pundo, ang pamangkot. Kun ang Special Disbursing Officer and Accountable Officer, a banded government employee. Siya dapat a special disbursement officer. If maghambal abi ikaw ng SDO, hindi ko ni kaya all at the same time, we need really to distribute this today, tomorrow, and for the next 10 days or 11 days. Pwede hindi. Wala sang express nga provision sa 2015-01 nga memorandum circular prohibiting that. That's why, ladies and gentlemen, medyo technical, kag hindi patama kabaskog ang mga ebidensya right now nga ginpresentar sa prosecution. Ano ang pinakamabaskog nga ebidensya sa Article 4 nga iniginpresentar? Ang pinakamabaskog tani, very convincing, appealing to the ears and the hearts and the minds of Filipinos. Kung may magtindog nga Mary Grace Piatos, may magtindog nga Rene Piatos, may magtindog nga si Miggy Mango, may magtindog nga si Jay Camote, may magtindog nga si Xiaomi Ocho, may may magtindog si Nova Santos, may magtindog si Matthew Queso, may magtindog nga si John Lapid, kag maghambal, ako ina. Kami ina. Ang hambal nga nakabaton si Jay Kamuti, 200,000. Kung may maghambal na karon, I was approached by the Office of the Vice President Personnel in the name of Juan de la Cruz and was offered nga permahan ko lang ang disbursement voucher, permahan ko lang ang acknowledgement receipt and ginhatagan niya lang ako 10,000 sa pagkamatuod sa liquidation 200,000 bullseye. Diba? So we already have a strong basis to believe nga ginabusuhan sang mga tawo kag ni Vice President Duterte ang confidential kag intelligence funds niya. Kaya na siling ti ano gani na, sorry, hindi ko I'm not alloy. The error in one becomes the error on all. Buta man sini, ang sala nga isa sa argumento sa korte, mangin sala ang tanan. Ha? Falsos o no falsos on ano na? Universo, ano tawag nila sana sa ano ganina sa Latin, no? Ha? Pero ang explanation nila nga, kung sala ang isa, there is a presumption nga sala ang tanan. So that's it, ladies and gentlemen. Bisan isa lang. Bisan si Jay Kamote na lang ipresentar nila. Si Sala Kasim. Oh, grabe ba? Maghambal ikaw, Kasim, nami laktan ini. Kung sa baboy pa, nami laktan ini. Puso kasaging mo. Ha? Pagkatapos si Miggy Mango, nakabaton 50,000. Oh. Tapos may isa pa gidari. Nakabaton Renan Piatos, 110,000. Xiaomi Ucho, 100,000. Oh, Matthew Queso, 250,000. Galing wala eh. That's it. Ano sila subong? Funny name hunting sila subong? Sino ini si Matthew Queso? In real person. Patinduga dito as a witness. Amo na ang ginamuno ni Congressman Junjun Tupas. Falsos in uno, falsos in omnibus. Ha? False in one thing, false in all. Amo galing ng legal terminology nila nga. Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in all. So that's it. Isa lang. Ha? And the entire defense makrushed. Nga, isa lang. Isa lang. Because you cannot argue sa depensa and you cannot cross-examine on matters not brought out before the court. Mambangati, amulan ningin brought out namon. Mambangati, samuni. No, that is not part of our direct examination. You know, may mga technicalities na kag-sistema eh. But we'll not dwell on that. Amulang gid na ang ginahulata. Sa amo ni nga article, sa article of impeachment pertaining to confidential and intelligence funds expenses of the OVP and their defense secretary at the time. Amulang ni ang ginahulata, Katropang Alex. Ano pang ginahulat nyo? Anong ginapangita nyo? Sino si Mary Grace Piatos, Nebla? Sino si Rene Piatos? Sino si Jay Kamote? Ha? Sino si Matthew Queso? Nakabaton kwartaw kun wala. Tutuod na nga may tao nga muna, wala. Ha? That's simple. Nothing less, nothing more. May isa lang sila kamapresentar dira Katropang Alex nga wara kabaton sang exact amount, bullseye. Bullseye! Bisan maghambal ka nga, bye-bye Mrs. President. Bullseye! Ay, hindi galing Mrs. President. Bye-bye Mrs. Vice President. Bye-bye, Sarah. Bullseye! Galing walay. Ha? Walay. Amo na ang ginahulata. Hindi ba mo mananahulat nyo? Oh. It's already 36 in the morning sa ato sininga pagparagad. Mabalik kita sa dugang sininga mga balita kay informasyon sa ato sininga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami ani ni Katropang Alex sa Santon na Gold Coffee Mix. Hindi gani Santon Plus Coffee Mix. Naka Santon Plus Coffee Mix na ako. Why na? Malana de ang magta Katropang Alex ari. Na, malanay. Mainom kami anay Santon Gold Coffee Mix. Napanami nami mun ta kutis Katropang Alex. Bisan law ay lang tay tsura ko no ko nami kutis law. Bullseye. Bullseye. Diba? Oh, may collagen kag may glutathione. Nakapanami sa ato sining skin condition naga younger looking ang ato sining skin because of collagen and because of glutathione nga ginadetox sa ato sining lawas. Okay? Quality product ini sang Yes Stores Incorporated mabakal sa suki ninyo nga mga butika. Oras alas 8:37.
1: XFM. Yes to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health.
9: X FM.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
11: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalo tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kaya wala ko gina-insomnia kag manamig man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
14: Mamibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance sa kamagaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Deer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:56.
1: Bullseye.
0: Padayon sa ato sa ring pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning idanay sa mga nagaupod sa ato sa ring pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Sa kay kagawad Marvin Nigel Hamora Mortel. Sa good morning ka tropang Josil, kag sa grupo sang Vince Barbershop kag Crazy Crunch ng bayan sa Ungka nga nagapamatigid subong. Daywaning Cordero kay Cherry Jaime kay Nelda Caparino kay Mary Grace Puras kag Emma Mesa. God bless to all staff sang XFM. Thank you gid ha. Sa kay kagawad Marvin Nigel Hamora Mortel kag sa mga taga Crazy Crunch da kag sa Vince Barbershop.
1: Bullseye.
0: Also good morning kay Sherwin Marcoe kay Ma'am Lord Distinction Gayo. So kamusta dang Taiwan subong ma'am? Ha? Sa kay Ma'am Idna Puray upod sa kay Mr. Jigo Puray kag Florita Fontonalgo Alien dara sa Freedom Highway Alimutan. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Saying siya good morning kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Thank you for listening diri sa XFM 100.7 Iloilo. And also good morning sa kay Ma'am Duray, kay Ni R kag kay Ma'am Milagros Villa sa barangay mga barangay health workers sang Santo Domingo Arevalo. Thank you for listening. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, sina Katroban Josel, good morning sa imo. God bless, more power to all the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Thank you for listening diri sa XFM ha. Sa kay Tristan Wayat Gulay, kamusta na morning mo Tristan? And also good morning sa kay Ma'am Lucille Capio dira iya sa Hong Kong ha, kag sa mga OFW stada sa Hong Kong, siya good morning sa tanan. Kag sa mga taga Leon as well. Sa kay Angelo de Monteverde, kamusta na Ann? Good morning. Kay Ma'am Hermite, kamusta na dara sa Hong Kong? Kay Sherwin Marcoe, good morning. Kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning gid. Sina good morning. Madaki katropa Romel, kag katropang Jansen. Greet ko lang akon Iyado. Sa kay Rani Paniki, happy birthday sa Uto National High School. God bless you always, Katropan Josel. Salamat, gid. Sa kay Rene Paniki, good morning, dara sa Uto National High School. Kay Roberto Laruan, good morning. Kay Nyek Espinosa, kamusta na dara, Nyek and family? Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. And also sa kay Brando Santisas. Sa good morning, landa sa kay Randy Santisas, ganagapamati. Kag sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Saling niya, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of or verses of the day from 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Do everything in love. God bless everyone. Thank you kay Pastor Bols kag sa tanan nga mga taga Baptist Student Center La Paz. Thank you for listening ha. Again from Corinthians chapter 16 verses 13 to 14, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. God bless everyone. Well, it's already 9 o'clock in the morning sa ato sining pagparagad. We'll be checking katropang Phoebe Borstibor Morales. Bangod man mga abyan, ang Philippine Drug Enforcement Agency, they are planning to conduct ginatawag nato sining roadside drug testing. If we speak about roadside drug testing, syempre ang target sina no mga drivers. Now, drivers ang ano sining mga salakyan, public utility vehicles o kon specific lang ang mga salakyan. Magambal kita nga roadside drug testing. Anywhere they can do checkpoints and isubject ang driver sa drug testing. Driver lang gid kon public utility vehicles or that includes passengers. Kay ini mga abyan was ang memorandum the draft of the memorandum of agreement between PDEA and the provincial government was forwarded to the Sangguniang Panalawigan because the governor needs an authority coming from the Sangguniang Panalawigan in order to enter any memorandum of agreements for that matter. And it was tackled sa session sang Sangguniang Panalawigan sa ato sining mga board members. So, i-check tabi si Katropang Febi sa dugang nga background sini. Ano gid man ang plastada sini how? And ano karon ang status sa sini as far as this proposed nga an proposal nga mag-conduct sang roadside drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency? Ano nga mga agencies, other government agencies ang involved dari ha sa roadside drug testing nga plano nila? Katropang Tibor, board sa report, please proceed.
1: Ginpadalaan sang memorandum of agreement sa PDEA ang Iloilo Provincial Government, particular kay Governor Arturo Defensor. Ang ganyan mga pirma sa memorandum of agreement, magtangtanan sini sa programa sa PDEA nga mag-conduct sa roadside drug testing sa mga taxi drivers nga membro sa ATOP, TNVS Grab, kag Maxim. Amo ini ang nasunod sa memorandum of agreement. Amo ning first paragraph sang memorandum of agreement kadto pang Diyosel. In line with Philippine Drug Enforcement Agency mandate under Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Drugs Act of 2002, and as part of our efforts to strengthen interagency collaboration in drug prevention, enforcement, and public safety within the transport sector, this office currently reviewing the existing memorandum of agreement among transport sector and other stakeholders to ensure continued relevance and effectiveness. Siring memorandum of agreement kita pang Diyosal, gin padala ini ni Governor Arturo Defensor Jr. Asagaw niyang panlalawigan, gin deliberate ini sang Martes na sesyon. So, sa memorandum of agreement, ang obligasyon siya diri sang probinsya sang Iloilo sa roadside drug testing sa mga taxi drivers na membro sa ATOP, TNBS Grab, kadang Maxim. Amo ini ang obligasyon iya sa provincial government. Ang provincial government amo ang magpahibalo sila iya, bali support lang ba? Mapahibalo sila sa banuma, kag transport cooperatives nga mapasigurado nga masunod ang standard road stop and test operation. Kay may i-set up silang assessment mo. Kay ining memorandum agreement dire sa programa ang LTO, ang LTFRB, DOLE, DILG, interagency ni Katapang Diyosel nga approach ang PDEA. Pag gideliberate ini sa sesyon sa Martes, kag may gamay nga propumangkot, kasi sabi sa daw random roadside drug testing mo. Buta man siling akong sino da yang ila gusto da yung i-sequent or papunduhon nila, i-subject nila sa roadside drug testing. Ari ang deliberation sa sesyon kay ipatpat naman karoon niya, karoon ang nabutang sa MOA nga iya naman obligasyon sa Association of the Operators in Panay, kag ang TNBS Grab, kag ang Maxim. Ari ang deliberation sa ligat nga sesyon kasi kung yung panlibigan kag na-approve man ni Katubang Diyosel sa kung sa gamay nga mga promungkotanon ni board member Tora, kag ni board member Jun Mundihar nga mo ang nagpamangkot kay Attorney Ventilacion nga mo ang ipadala ni Governor Defensor nga magpatagabi no sa provincial board.
2: Similar containers in the municipality of Botong, Iloilo, and providing penalties for violations thereof. Subject ordinance was enacted to prohibit the sealing, retailing, and buying of liquefied fuel dispensed in Bote Bote or other similar makeshift containers within the territorial jurisdiction of the municipality of Butuan, Iloilo, the practice of reparking and pending petroleum products such as
1: concern ni board member GP Piñol. Siya ti karon kon i roadside testing ta ini ang mga taxi drivers. Kati manimo ang automatic iparila i-drug test nila. Paro na karon abis niya kon pag positive abis niya mag-con false positive. Anong imo on aton? Ti isa man sa nakita man nga concern abis ang provincial government. Kati galing nambal ni Atty. Villacion. So hindi ako singya kasabat siya. Kati wala din pidiya. Nga dapat kung dani mag-explain. Kung anong himuon nabi kay ang ginaduso, ginamanifest ni board member GP Piñol na may ara nga confirmatory test pagid. Luwa sabi sa una sining nga drug test tag, kati automatic na pareho sila sa ginahimu. Labada na kung mga may mga pambada, may mga off-plan sila ba na? Ang yung LTO kag ang PDA may ara sila nga sa kada off-plan rabi off-plan Kwaresma may ginakundak sila nga drug testing sa mga terminals ini terminals ya yeah. Kag magwa gali dayon na ang ta so kun sina ang matabo nga hambal ni board member Piñol ang PCL president yuti dapat sila ya may ara nga confirmatory test bagid hindi ka luoy man ang mga driver linya nga basi ko mag false positive na karon kaluoy man sila ang ilas ni nga pagitanan tumtum si kulihig nga si board member si board member Distora na gambal siya tiisin o sinisiling ang mapan ang ma-lead sila ni nga agency siya mas mayo anay siguro i-report ni siling niya sa Committee on Public Order and Security nga ang chairman si board member Jun Mondihar para nga mamangkot na tun siling mamangkot na siling niya ang kwan eh ang taga-PDA kung anong plastada siri tugtog siya kulay nag-tindog si board member Mondihar nga siling niya tikon lang tawon kasi nga sa MOA ang PDA siya ang lead agency dira eh kaya sila ang dapat pagpapadala sang kwan mo sang MOA diri sa aton. Tugtog siya kulay na-convince man si board member Fernando Distora sa kulay kaya may mga marami police stations pareho na sang confirmatory test pagiging moon tiambal ni Atty. Villacion sa tibuan talang tingiya sang guidelines sa operational guidelines sabi no nga ipresentar man sa PDA nga mo ini ang concern sa mga board members sa kato pagkadex sa aradang nato sila nga pagpabati sang session sa naligad nga Martes kato pagdiyosel
3: Taxi Operators of Panay Incorporated, the Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated, the Van Owners of New Iloilo International Airport, the New Iloilo Airport Taxi Drivers Association, the Grab Iloilo and the Maxim Iloilo. The MOA promotes inter-agency cooperation in the implementation of drug prevention, road safety, and public order programs which are consistent with the province's authority to promote the general welfare and coordinate with national government agencies. The governor has certified that a resolution relative to the above stated request should be passed immediately to implement the agreement.
4: Before you proceed with their motion to allow you to catch your breath, floor leader. Are there members of this august body wish to be clarified on there is can we have a motion to suspend the rules?
3: No, I move that we suspend the rules.
4: There's a motion to suspend the rules. Any objection? There being none, rules are hereby suspended. And to have our resource person, since they are the last man and woman standing, I will acknowledge this resource person for item B-1-6, our Acting PGDH OPPDC Head, Ms. Mary Rose Matukan, and of course, our Provincial Legal Officer, Attorney Dennis Ventilacion. You were excused earlier, Attorney Dennis, but since you did not leave, you are a resource person for the last item. Okay. Honorable Joe John Paul J.P. Piñol of the 2nd District of Iloilo and Vice Chairperson of the Committee on Transportation, Communication, and Public Utilities is hereby recognized.
3: Thank you.
5: you very much, Madam Presiding Officer. On Section 12 of the Memorandum of Agreement, Section 12-C, and I would like to read, implement an immediate temporary digital suspension of any driver's platform account upon receipt of an official report that they failed, skipped, or evaded a scheduled or random roadside drug testing pending formal investigation by the LTO and PDEA. Madam Presiding Officer, I would like to ask our resource person, what specific administrative mechanism will ensure that our drivers facing initial positive results are given access to confirmatory testing? This is based on Section 6B of the said MOA. Kati, Madam Presiding Officer, there might be chances that the first testing might be false positive. So, ang nabutang balaan sa may Section 12C is immediate digital suspension of driver's platform. I'm afraid, Madam Presiding Officer, that they will lose their primary source of income.
4: Please proceed, Ma'am Rose.
6: Your Honor, for this one, I'm sorry to say that I can't answer this specifically, but I think Attorney Dennis can help with this because we don't have the PDEA yet for the as resource person, Your Honor.
4: Attorney Dennis, do you want to add on or your comments regarding the feedback or at least for second chances? Confirmatory testing.
5: Madam Presiding Officer, I hope my colleagues will not get me wrong. I fully support the drive of the government against drugs. But syempre naluoy kita bala kay in kaso bala nga magsala lang blang testing kang madulaan sila dayon sa ubra.
1: Adyosel ang porsyon sang deliberation. Tumtumsong lihing, hindi nakasugta naman kasi ang kay board member ni Sura yung question. Madam, siya sino sini ang ma-lead agency? Si Emotuna, si board member Mondihar, nga siya ti ang PDEA. Tumtum ka na aprobahan ini ang authority. Actually, ang authority ang ganda pangayot ni Governor mo. Nga makapirma sa PDEA. Naprobahan ang authority nga makapirma ang province government pagi kay Governor Attorney Pinsor Jr. sa Memorandum of Agreement na ang iya sa probinsya papel ang mula pag-support sa sining roadside drug testing para sa mga taxi drivers na membro sa ATOC.
0: So in short, sini, if we speak about support, why na panugutan lang sa probinsya sang Iloilo? Nothing more, nothing less, Katropa Tibor.
1: Wala na hindi panugutan lang sang probinsya sa Iloilo kag masupport na lang ang PADAC or Provincial Anti-Drug Abuse Council kag inform lang ang banwa kung diin ko yung mag-conduct sang roadside event para sa roadside drug testing ang PDEA tin ng LGU nga suportahan nandiyan mga support nila ang tent na ano da para nga magtalonsay ang roadside drug testing sang PDEA kag LTO, lakip man ang PNP Highway Patrol Group. Isa din sa mga nabutang o kasakop inter-agency, amo ang Land Transportation Office.
0: Mm-hmm.
1: Ang LTO, ang iya naman iya sining obligasyon, sila ang naupod sa checkpoint.
0: Kasi hindi pwede ka flag down ang PDEA eh. Hindi sila pwede ka checkpoint. Kinahanglan mo na LTO, ganyan ka Tropa Tibor.
1: Kaya mo na kung naging lakip sila sa memorandum agreement, kag ilang responsibilidad amo ang pagpapundo sa mga taxi, van, kag ining mga grab, yosel, kay subject nila sa roadside drug testing. Amo man ang nalakip na diri, ang iyan naman iya sa dole, inayang masigurado nga mga ang drug-free workplace. Ang iya naman iya sa labutang sa MOA naman kaya
7: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9:16 oras dari sa XFM. Nagapamati ka mo sa report ni Katropan Tibor kay ang gobernador nagpangayo sang tawag dato si ni authority from the Sangguniang Panalawigan to enter into a memorandum of agreement with the Philippine Drug Enforcement Agency to conduct roadside drug testing. May magiging specify lang din nga grupo. Ang kulang lang din sa grupo, amo ang mga hindi miyembro sang kooperatiba mentioned. Just like, ang cover lang sini ha, Association of Taxi Operators of Panay, ATOP. Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations. Amo nang alian sa sang WVTC, sang ikaw DTC, sang Mitch Coop, and so on and so forth. Van Operators of New Iloilo International Airport. May asosasyon sila. New Iloilo Airport Taxi Drivers Association. Ah, another taxi ina. Ang isa pa gid, Grab Iloilo. Ang mga naga Grab. Ang isa pa gid, Maxim. Isa man ini ka kompanya nga naga-operate pang deliver blama pagkaon and so on and so forth. Why madala diri ang Foodpanda katropang Alex? Daw kulang ha. Why madala diri ang other passenger public transport bus series wala. CBL wala. Diba? Ang other individual operators wala. So daw kulang bala katropa Tibor. But by the way, para mention yan tapagid, here's the dugang report coming from katropa Phoebe Borz Tibor Morales. Borz?
1: Madri kita katropang Josel sa MOA. Sa obligasyon naman niya sang ATOP. Kay man ang imuon din sini sang interagency nga pangunahan sa PDIA, PNP, LTO, makadtoy sila sa mga garahe, sang mga taxi. Ang obligasyon sang ATOP nga padugutan nila ini ang team nga makasunod sa mga garahe kag pag-drug test sa mga driver kag sigurdohon na wala sang may magpamalibad o kon magpalagyo ng mga driver na tapuan dito sa ilang rahi ng Tapang Dosel. Ang mga obligasyon sang pansang ATOP. Samtang obligasyon naman niya sang TNVS Grab na ipasiguro nga ang ilang sining mga miyembro ang magatuman sa ipatigayon ng roadside drug testing. Sa mga Tapang Dosel, no, ang obligasyon niya sa mga transport base iya sa memorandum agreement. O galing kiti ang reaksyon sa mga taxi operators, hindi man iya makadesisyon lang si Mr. Perfecto Yap, nga mong presidente sa ATOP.
0: May mga individual operators pa na?
1: Hmm. Di dapat niya mapatawag na yung anay sa meeting ang presidente sa ATOP. Kung nung abi, ang, para ma-inform lang ilang sining mga drivers. Kay una bisya ang iba ni mga driver hindi na dahil ang sining regular ng mga driver kundi isa daw ga pamadami ng pa
0: may mga extra door pa dai
1: extra door
0: oh
1: ti ang ila reaction nga imbes ako before na mag pirma si Mr. Pipito Yap sa muwa nga ini dapat kuno anay may patawag na meeting sa bilog sa mga operators na membro sa ATOP Katropang Diyosel para nga ma-informan ang ila sa mga driver nga ang regular driver nila sa nga mga taxi may kamtanan sa plano nga roadside drug testing sa PDIA ng PNP Katropang Diyosel.
0: Why madala yung Foodpanda ho? Ang mga individual operators siya sa mga public transport do ay madala dali sa roadside drug testing Katropa Tibor?
1: Wala gani. Pero ang gintumod na din ang TNBS Grab ng kag Maxim.
0: Mm-hmm. Ti may Foodpanda pa kita mo?
1: Ano yung Foodpanda? Delivery na sa pagkaon, no?
0: Oo, delivery sa pagkaon. Ti ang Grab, amo man na, delivery man na sa pagkaon, mostly. May public, ano man sila, may mga pang-dipasahero man sila, Katropa Tibor?
1: Ti mo nang natumod, siguro ang TNBS, ang dipasahero lang, TNBS Grab.
0: Mm-hmm. Ti, specifically, specify nila TNBS Grab, why madalang Foodpanda? Tiambal mo naman, muna gani nga menotunan, mantagamay sa legal nga terminolohiya, what are not included, definitely are excluded, katropatibor, kung mag-abot sa punto sa binaisay sa legalidad.
8: Yeah, but siling nga, wala man dala sa PDA, kay ang gato nga bali, ato ni Dennis Internacion, ang provincial legal officer, siya ti, bala ka siya may muna, kaya nag-iya, MOA sa PDIAG na lang dire sa provincial government. Kasi nga ti ang inyong mga concerns, kasi nga ti panabot lang sila eh. Eh, hindi man naglagi din nga mapirmahan dahil sa mga kwan mo sa ato, abi members. Kasi man nga balo sa ibang na mga panito. Si damo kami gadaan.
0: Oo.
8: Hindi siya nga isa lang iya si Presidente Victoria pa. Kay nakarepresent sa ato. Yeah, but sinay ko na nung mga decision, sinay ko na nung stand, sinay ni Mr. Patrick Tuyap, ang presidente sa ATOC, Dilikat Lupang Yosel, sa sinay ni Mawa, kay may mga...
0: So, ay painis ang dapat sinay Katropatibor may consultations with,

0: House ang PNB is gab. Mayo man nga programa og ganing kati siguro kining alam nang ini nga may ara nga konsultasyon sa bahin niya sa mga transport sector. Kaysa lain sa probinsya, yung katapang yun, siya liya nga, doon lang may question niya mo. Kay ang ilang yung obligasyon niya, wala niya ang pag-support. Kasi yung programa, pag-inform sa mga LGU, sa manwa, nga dito magpatigayon sa sequent, magpatigayon sa roadside drug testing in an inter-agency group sa katapang yun.
1: So kung namugin padala lang ini, why idea ang provincial board abikag si Governor Defensor kung may mga prior consultations made ini Katropa Tibor? Kaya hindi ang provincial government sining direktang apiktado eh. LGUs, kabanwahanan. We don't understand, hindi pwede masakyan kag mahiyahiyaan sang gobernador ang mga mayors. They are the king and queens, the kings and queens of their local territories, Katropa Tibor. Even though, ng gobernador, may araman po there, but just for the assistance. Dapat sini, Mayor Pagede, dalo nila ding Mayor Katropa Tibor. That's the way we look at it. Tapos sa pagpa-strengthen sining kinga, why kita, kag hindi kita against sa sining plano. This is a very good move sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pero, ano ko nung pinanggagalingan di sining Katropa Tibor?
0: Siyempre, i-strengthen lang ko, no? Ang ilang kampanya against sining drugs. Kasi, ginbutang idri sa iyang first paragraph sa MOA nga part of our continuing effort to strengthen interagency collaboration in drug prevention, enforcement, and public safety within the transport sector.
1: Oh, tingada mo suspected sining drug drug personality or engaging into the use of illegal drugs or transportation of illegal drugs sa morning mga drivers Katropa Tibor?
0: Hindi man guro namo gid pero sa ligad tong nagpatigayon sila sang ilang nga drug testing sa Uplanib daw nan Parisma, di ba may nagpositive to? Kasi siguro mas ipasigihon na nila para nga magsigurado gid nga wala sang may nagagamit ng mga driver sa public sector Katropa Tibor.
1: We don't understand, they cannot do so much, no? Limitado man ang ilas ni personnel, limitado man ang ilas ni kapasidad, Katropa Tibor. That's why nga ti, pajakpat-jakpat na lang ini, Katropa Tibor, kung majakpatan ka.
0: Random lang ini, no? Jakpat-jakpat ito, Katropa Tibor, sa randang ila yung i-tap down sa LTO, ng isa sa mga membro sa intelligence, eh. Kaya man ang ila may pa-drug test.
1: So, ano na approve ang authority nga ginapangayos ang gobernador to enter into a memorandum of agreement with the Philippine Drug Enforcement Agency angot sinidari Katropa Tibor?
0: Approve na Katropa Tibor. Kasi hindi na mabudlay gid yung obligasyon sa probinsya mo. Kuha mo lang iya, support mo lang iya.
1: Na-approve
0: na to, na-approve na yun to sa mismo sa sisyon kasi mutang ini sa other matters Katropa Tibor. Nga gining kuha mo lang, gining papas lang kasi mas na other matters, gining papas lang na kaya ginaprobahan nila na yung Katropa Tibor kasi sila mismo mga board, provincial board ng hambal nga kinang lanon agad nga mahatagan sa authority si Governor Defensor sa pagpirma sa MOA sa tunga sa Philippine Drug Enforcement Agency.
1: Pero may justification dari ang Philippine Drug Enforcement Agency. May pinanggagalingan ini kumbaga Katropa Tibor. In short sini, may ginhalinan ini eh. Hindi lang basta-basta ang ma-implement kasi nga muna nga classic ka mga programs and projects nga wala ikaw strong basis eh. May pinanggagalingan bala, buta malo sini, may istoryas likod sini eh. Nga how, ano gidman Katropa Tibor how? Damo gidman ang mga drivers nga carrier sa illegal drugs or engage into business sa illegal drugs or if not, using illegal drugs sa amuni nga mga grupo Katropa Tibor?
0: Wala sila maghatag sa kung nabi na sa information may kang tananda. Pero mabali lang sa sila to. Your participation will strengthen collaborative efforts and promote safe, secure, and drug-free transport environment in the province of Iloilo.
1: Oo. Kung ano na lang, Abi, Katropa Tibor, MOA with all concern, just like for example sa LTO, i-require nila na before ikaw maka-renew sa imo sining driver's license dapat makapadrug test.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
4: X FM. Mga katupa, exciting!
5: Kasakit sa namung kung naging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin ba tiyak sa kasing-kasing ko? Sa salo, maging buhat mo! Putigon ko! Ginpapata mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sa diin!
7: Endless Love.
8: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless Love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: ingon. Sa kasugpon sang aton ng tahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko.

0: Tita Belinda, sa dinangkanto si Colette?
1: Ay, ara lang ina sa palibot. O kung hindi gani, ato naman sa payag ni Oliver.
0: Ah? Sinong Oliver nga ina, tita?
1: Pag-ayaw malang ina, diri. Mga doa katuig na siya, diri.
0: Amo bala? Taga-diin siya, tita?
1: Ang nahibala namon, taga-syudad siya. Kag-ilo naman sa mga ginikanan. Nagpasimpalad siya. Kag-diri siya nakatupa. Nagsulod siya bilang kabulig ni Badong sa pagpangisda. Ginbaton ma siya ni tito mo. Gani, makaupod namon siya pirmi.
0: Amo bala?
1: Kag-isa pa, pahamtang man ang buot namon sa iya. Kay mabuot man siya eh. Mapisan. Kag wala ka man sang isaway sa batasan niya. Dason, hipuson siya. Mayuhum-yuhum lang ina siya. Kag talagsa lang kung maghambal. Doon ka

0: Oh, hindi ka mo maglakat-lakat sa igansang baybay?
1: Ay, ginatamahan pa ako nung busog ako sang ginpamahaw naton. Kadamo abis na nakaon ko mo. Ginhidlaw ako sang sinugba nga isda. Ambot kay Christy, ah?
0: Eh, Christy, gusto mo nga maglagaw?
2: Ay, ate, sige ah.

0: Kriste? Sigurado, nagapilang manong pangaluyag mo dito sa inyo? Kag siguro, may boyfriend ka na? Gwapo, kag manggaranon, pareho sa inyo?
1: Boyfriend. Hinali na mga nagsulod sa pensar ko si Ricky. Ang sapat. Wala ko sang boyfriend.
0: Wala ka sang boyfriend? Sa kagwapa mo nga ina ng Kriste?
1: Wala gani.
0: Daw hindi mapatihan ba? Sinisa gani nga pakaisa naton. Nga daw talaban ang itsura. Maka ang kong boyfriend na army. Kagwapo pa. Ikaw pa ay han?
1: Buang. Mabatian ka gani ni Lisa, ah.
0: Pero tuod man nang hindi ko yung magpati nga wala ka sang boyfriend. Kay kagwapa sa imo mo. Dason, manggaranon ka mo? Daw, ka-imposible man na wala gisang may makatulpangot sang beauty mo. O kung ba si pislian ka lang?
1: Basi, ah. Kagina sigurong rason kung nga tub-tub subong wala pa ako sang boyfriend.
0: Kung sa bagay, nagakatabogin man ina sa aton nga mga babae, nangin pislian kita kung madamo sang gwapo nga lalaki nga nagapangaluyag, kabudlay magpili.
1: Om, si Kulit ato ah.
0: Ginaatubang naman niya si Oliver. Dali na! Makadto kita sa payag ni Oliver! Napasaka kita sang butong! Mainom kita sang tubig sini! Kay ginuhaw ko ah!
1: Dali!

0: maayo man, kay kaupon mo siya.
1: Ma, akong ginatumod niya.
0: Maayo kay nakaupon ka kay Silya sa pagkanto diri sa payag ko?
2: Grabe ka kung makatulog sa pakaisa ko ba? Do mapilit man ang mata mo sa iya eh.
1: Uy, Celia, pwede bala? Unta tinang saga dong panunlog. Wala sang rason para sunlogon ninyo kami nga duha.
2: Ay, nagalahog man lang kunang.
1: Pero hindi naman namin nga lahog. Ano na lang ang pensaro ni Oliver? Nga nanamian ako sang sunlog mo?
2: Ay, sorry nang. Hindi na masulit.

0: Christy.
1: Ay, hindi na ako, ma. Gusto nang isa ka, Bes. Naghigugma ko kay Ricky. Tama ng kasakit yung ginhatag sa isa kalalaki sa kasing-kasing ko. Hindi na ako gusto na masulit pa. Nasakit ton sa isa kalalaki ang kasing-kasing ko, ma.
0: Oy, hindi ka na maghigugmaliwat, abobala. Pabayaan mo na lang na magtulog ang kasing-kasing mo. Na hindi makita ang pagpalapit sa iba na pagpakamahal?
1: Oo, ma. Nga mahigugma pa ako. Kung liwat naman akong masakitan.
0: Anak, hindi tanan nga paghigugma nga nagapalapit. Sakit ang ginadulot sa balatsyago naton nga mga babae. May ara nga tunay, kagtubtob sa katubtuban.
1: Pareho sa paghigugma sa ako ni Papa mo. Lain si Papa, ma.
0: Anak, ang paghigugma, mahalin tulad mo sa isa kasugal. May nagadaog, may nagakapyerde. Kung matabuan mo, manugtunto, pyerde ka. Apang kung makatuon ka sa matarong, kag matuod nga nagahigugma sa imo, daog ka.
1: Kun amo, nga mapasimparad pa ako, ma. Napyerde na ako sa primero. Nga mataya pa ako liwat.
0: Paano mo ba siling nga napyerde ka sa una mong taya? Nakaibalo ka bala sang rason? Kung nga wala nakaabot si Ricky sa adlaw sa inyo kasal?
1: Nga kinahanglan ko pa nga hibaloon, ma. Tuman ang nahibalan ko. Nginit tampad kag matuod ang paghigugma niya sa akon. Kininabatas niya ako nga ibutang sa dako nga kahuy-anan.
0: Ay, ang maayo pa, hindi na lang natin paghambalan ang bahin sa inyo ni Ricky. Kaya nagabatsyag ka lang sang kaakig.
1: Ay, sorry, ma.
0: Ang maayo pa, Karika. Magwa kita diri.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng

0: sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salvon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Malayo nga po sa inyo.
1: Bakit? Si Oliver?
2: Ay, maayong hapon man. Ano, Tani?
3: Ari bala si Chuy Badong?
2: Ay, wala sila. Kami lang din isang anak ko.
3: Amugali, pwede bala ako nga makasulod? Dalon ko lang sa kusina ang dala ko nga karne.
2: Eh, karne sa gano, ina?
3: Karne sa baboy talon nun, ah.
1: Uy, si mama nag-istorya sa iya. Apang sa akong siya nagkatulok. Nga ba lang amo ko sina akong makatulok sa akon? Amo ka palang bala nakakita, gwapa? Tuslokon ko na karoon ng mata mo, makita mo.
2: Uy! Kriste!
1: Kaya makaulugot, May! Oh? Nakauno niya ako sa bilog kung magtulok siya?
2: Oliver, pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala abi siya sa mood, eh. Sige na. Dala na to sa kusina ang dala mo.
3: Ate, sige, ma'am. Sa likod na lang ko maagi, ha?
2: Anak, ngagin amo mo ginsantong tao?
1: Ha? Maayo gani. Para hindi na niya ako pagtulukon, wala po lupamisok.
2: Ay, para ina lang. Siguro, nagadayaw lang siya sa imo. Kung nga mo sina akong magtulok siya sa imo, eh.
1: Ha? Pagdayaw? Kagsadiin na padulong? Sa pagpangaluyag, ma?
0: Kagsino naman naghatag sa imo sa ideya? Napangaluyagan ko ikaw?
1: Bye.
3: Pasensya gid, Ma'am Emilia. Wala ko lang napunggan ang kaugalingon ko na maghambal. Sang nabatian ko ang ginhambal sa anak mo. Kadilantado abis ang lakas ang utok niya, eh. Nga ginapamisan niya. Napangaluyagan ko siya. Samtang nagatulok man lang ako sa iya. Hindi man siya magagalanyat para sa akon, ha? Agod nga pangaluyagan ko siya. Taghandumon nga manginubya.
1: Om!
3: Sige, mauna na lang ako.

0: Puti. Nga hindi ka maghambal, subong. Kay nahuya ka, amo bala? Wala mo ginpaabot na mabatian niyang ginhambal mo. Kaginbalik niya sa imo? Ginsilingin niya to, ma. Kinasakit kong buot niya. Pero ang matuod, naluyag sa sakon. Pero ang pagtulok niya sa sakon, wala sang puro pabisok. Pati maan. Na gusto niya kong pangaluyagan. Ay, sigurado ako nga wala sang luyag sa imo si Oliver. Tagwala sa sang plano na magpangaluyag sa imo. Tugod kung may ara, ano ma? Hindi siya maghambal sang amosad to. Hamak mo. Nga isilig niya sa imo. Nga hindi ka man makagalan niya para pangaluyagan niya. Kaghandomon nga mangin nobya.
1: Ay, oo, no?
0: Ha, ang gago ya. Abi mo kung sinugid. Ha, ahaw mo lang siya nga manalagat? Ay nga, ah. Nagdumdum siya akong pangaluyagan niya ko. Batunon ko man siya. Hindi ko magpatol sa ahaw lang nga kasubong niya, ma. Uy, abi tama na na. Husto na nga inarting ina, ha? Masibala kong pensaron sa mga makakita sa imo na may kaaway ka? Kay puisit ang lalaki nga to, may. Grabe siya kung makainsulto ba? Aya! Pero anong labok sa iya? Ano sa akon? Kung di ako makagalan niya para sa iya? Kag ano, kid? Kung hindi niya ako pagpangaluyagan?
2: Ah, kung amo... Okay lang sa imo. Ngainsultohon ni Oliver sa amosad to. Baton mo, nga hindi ka makagalanyat.
1: Ma? Anong buot mo silingon sina?
2: Ang buot ko silingon, kung sa akon ina natabo, ang pag-insulto ni Oliver sa beauty mo, ha! Hindi ko gidpagpaligaron.
1: Ma, pwede ba na? Nga't hagon mo kung anong buot mo silingon? Hindi ko ikaw mahangpan, ah.
2: Oh, simple lang. Kung beauty ko ang gininsulto ni Oliver, mabalos ako.
1: Paano?
2: Aba, kundi ipakita ko sa iya, eh. Nga hindi ako ang tipo sang babae nga hambalan niya sang amosad to. Nga hindi ako pwede nga ibaliwala. Ipakaon ko sa iya ang ginbuyan niya ng mga tinaga na naka-insulto sa akon.
1: Ang buot mo silingon nga kuhaon kong atensyon ni Oliver para pakaluyagan niya ako. Ama bala, ma?
2: Nagsiling siya nga hindi kaniya pagpangaluyagan. Hindi bala?
1: Oo.
2: Pwes, kinahanglan nga mabalik mo, ina.
1: Ah?
2: Oo, anak. Kinahanglan nga pangaluyagan ka ni Oliver. Para mapakaon mo sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga. Kag makabalos ka sa iya.
1: Nga pa. Hindi gani ako gusto nga pangaluyagan. Tama ng isa ka, Ricky, nga nagsakit sang kasing-kasing kuma.
2: Kagpabayaan mo na lang nga kadlawan ka ni Oliver? Kagpabayaan ang pagpanginsulto niya sa imo?
1: Makadawa siya da.
2: Wait, ano?
1: Oo, ma. Pakadlawa siya, mentras gusto niya. Insulto niya ako, tugtog mo matakan siya. Apag hindi ako magpakita sa motibo para pangaluyagan niya ako, no? Para ako naman ang makabalos.

ang dumdum ko, anay, kung magitik tong pagsol-sol ko kay Christy. Agad makaangkon siya sa interest kay Oliver. Bisan isiling pa nga manubuin nga sa isang tao. Apang nagsala ako. Daw gusto na lang atindugan ni Christy ang mag-isahanon sa kabuhi tubtubsan o. Tagi-tsapwera ang lalaki sa kasing-kasing niya. Bagay nga wala ko nagustuhan. Tugod makaluluoy ang isa ka babae, hindi makaangkon sang bunga ang iya kabuhi. Tugod magtigulang na siya. Ara lang siya sa bintana. Nagapungko sa umba-umba. Kanagatulok sa mga nagalabay sa dalan. Kamaghulat sang kasisidmon sang iya kabuhi. Oh, kinahanglan. Mababag-o kong pananaw niya. Bahin sa paghigugma. Apang paano? Kilala ko ang akon anak. Kung magdesisyon ini bahin sa isa ka bagay, pinal. Mabudlay baguhon. Apang ang tanang problema, may kasulbaran. Kung sa mga balatian pa, may bulong. Kagtugod kasing-kasing ang nasakit, kasing-kasing man ang bulong. Apang, kay sino kasing-kasing ang mahimo nga makabulong sa kasing-kasing ni Christy nga nasakitan? Kay Oliver?

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.

0: pati pananakit ng mata at panglalabo ng paningin? MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus.

0: sa malapit na butika.
1: XFM.
2: Yes to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodeline Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Madroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: exciting time. Last 10:48 na sa aga kagining oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Kung nagaboro ng aton pananawan, kinanglano naton nga magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus may aras ang bitamina kag minerales na kinanglano nagud nga ma proteksyonan ang aton nga mata kag magapabilin nga maging masanag ang aton pananawan. Mayara ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, sa ato ng mga katropa, importante nga maproteksyonan nato ng aton nga mata. Bangod nga aton siling nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaini ang suplemento nga makabulig para manginhilway sa balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro! Ang tagsa tahitabo may sentro marason.

Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamintanaw. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Biyernes nga edisyon. TGIF, thanks God, it's a Friday. Pet sa 14 sa bulan sa Agosto. Daw kasan ulang, dugay-dugay itong atunga na kita sa Agosto, ang bulan kon ama katigulangan tapap hambalon, amoy ning bulan sang ginatawag tigkiliwi. Pero paraya sa aton katropang Alex, ang Agosto ya wala sang bulan sang wala sang bulan nga ginatawag nga tigkiliwi ah. For as long nga nagapaninguha ka, nagatrabaho ka, para sa imo sila nga pamilya, kag para sa imo nga kaugalingon, basta hindi ka lang matamad, why gid sang gutom, no? Why hindi gid tigkiliwi? Ang problema lang sa nadira, kung magsalig ka lang, ati mo ginang ginasiling at tigkiliwi eh. Kamusta nga to nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga to nga aga? Okay pa ba ka muda? Maagwanta pa? Ang panahon diri sa aton sa syudad sa Iloilo, kung kaisa nagaguom-guom, kag kung kaisa nagatupa ang panalithi ulan diri sa aton sa syudad. Ang importante nga sa mga estudyante maginikanan tagin padalaan yung inyo sa mga kabataan sa payong or kapote para nga if in case nga magtupa ang ulan may gamiton nga pandong or gamiton nga protection ng aton sa mga estudyante. Kaya nagaguom-guom naman. O, sa ato naman nga mga taxi drivers, sa aton siling mga drivers, kamusta nga aton siling nga biyahe, ang aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe, nahinay lang kita sa pagmaneho sa salakyan ha, kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado. Ang aksidente unay hindi tama, hindi naton mapulong, mas mayo nang nagahalong kita, no? Sa aton sini nga mga taga para matikin ang lan naton nga aton sinitagsa ka mga pasahero madulong naton sa ila tagsa ka mga destinasyon nga safe. Sa aton nga mga katropa, magapangalagad kita tubtob sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga nasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday! Birthday subong ni katropang Lin, misis ni katropang Alex. Tilin, happy na birthday mo pa! Te, kung si katropang Bea pa, te birthday mo, tiwai kita da. Pero kita ko daw nagabit-bit siya sa ano to, Albertos, katropang Alex ha. happy happy birthday sa mga nagaselebrar sang birthday and sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy happy anniversary and also sa mga nagaselebrar sang fiesta, happy fiesta. Sa mga nagapamati sa aton, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog kalibutan. Pinagi sa aton nga Facebook page sa XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like, i-share, kag i-follow. So buman, sa aton sila nga YouTube channel, sarang kamuda nga makalantaw kag makapamati sa aton, iscan nyo lang ang QR code nga sa aton nga Facebook Live. Kaya i-direct ka mo sila sa YouTube channel, sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga OFWs na aton, kamusta nga aton sila nga mga overseas sa Filipino workers na nagapamati sa aton, ang aton sila nga mga members sang XFM Fans Club, no? Abroad. Nagapamati sa aton na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Mga talalupang doon nga mga balita ang aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga baw kagabi may aksidente nga natabo sa barangay San Jose katropang Alex. San Jose, San Miguel, sa din involving mga katropa sa isa ka nagamotorsiklo kag isa ka SUV siguro katropang Alex, no? Or isa ka
Oo, SUV, no? Nga naka bunggo ang SUV sa motorsiklo o ang motorsiklo nakabunggo sa SUV. Kagabi na labayan, inining katropang Bea Subaldo sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Check tabi katropang Alex, basikon pwede mo na ma-facilitate na ma-check na ton ang latest update, investigation sa aton sining San Miguel Police. May kang tanan sa sining aksidente nga natabo kagabi sa Barangay San Jose, San Miguel sa aton nga mga katropa. Kaya nalabayan to kagabi nga nagahayangon o nagatakilid siya kagabi sa may tunga sang karsada. Maling siling naton nga sa mga nagamaniho bala sang salakyan, dapat defensive driving kita. No, sa mga nagamaniho sang it's either motorsiklo man or pribado nga mga salakyan, four wheels or di pampasayro, dapat defensive driving kita. Kay ang aksidente unay katropang Alex, hindi mo mapulong kun ka isa, mayara abi iya driver nga with all due respect sa iba na iniya manutakan manaton nga inablang daw pamatsyagan mo daw ila kakasada bala nga daw ay nagapasunaid sa iban nga mga nga mga salakyan ya ilabi na sa mga nagamotor yang motor nga daan niya gamay mula niya nga kidarya tumba ka niya katropang Alex mo gaka aksidente gani gaka tumba gani ng four wheels so much more sa two wheels lang motorsiklo nga bisan gani kung kaisa makaigo lang sa lubak-lubak nga parte sa dalan or di gani maka igo lang sa bato nga bisan magamay lang gaminyar gani ang manibela how much more sa no sa mga way nagahalong di ka pariyo sa di kagabi. Check tani ang latest update, latest medical bulletin kag hibaloon ta kung anong status sang biktima at the same time ang driver sang isa ka pribadong salakyan. Natabo ini kagabi sa nasiling na sa Barangay San Jose, San Miguel. No? Aliyag tada katropang Alex, basi matawagan tada. Sa aton sining mga tagpalamati, before kita mag asaylo sa mga balita nga aton sining mga issues nga aton sining nga pag talakayon diri sa aton nga pag pangalagad. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. No, para sa inyo sila mga reaksyon, opinion, mga yamo, reklamo nga gusto diri palabot sa aton. Bukas nga aton sa ring linya diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sinya silang ko katropang Alex kung okay nang aton da nga San Miguel Municipal Police Station sa update lang no kay kagabi ni na labayan sa aton sining upod si katropang Bea Subaldo while on the way siya pauli sa ila sining lugar. Gabi na ni no mga siguro kung di kita magsala mga past 9 na sa gabi. So standby ka mo ha sa aton sining mga katropa kaya nag-establish kita sang contact sa San Miguel Municipal Police Station as to sa latest nga investigation no sa aton sining pagpangalagad. Sa pihak nga bahin sa aton sining pagpangalagad ano pa nga aton sining pagtalakayon diri sa XFM 100.7 Iloilo. Istoryahan ta man ang parte sa rotational brownout. Daw pila-pila na niya kagabi nga nagasuprer kita sa rotational brownout. Hindi lang diri sa syudad sang Iloilo, kundi pati na sa mga kabanwahanan. In fact, may ara gani isang schedule nga brownout buwas ang franchise area sakop sang Eleco 1. The whole day gidang ila siring brownout. Pero dire kitaya sa aton siring matag palamati sa rotational brownout o kon mas gin panami, mas gin pasweeten na nila ang pagtawag sa gina sa term katropang Alex. Pero matutuod siya dira
rotational brownout gid yaka tropa ng Alex eh. Ang manual load ano gani? Dropping MLD. Gin pa nami lang nila ang termino sina katropang Alex ah. Pero ang konsepto sina brown out gidya eh. No? Sa aton sila nga mga taga palamati, brown out. Te halos kadagabi ang isa pa na abla kamalain la katropang Alex kay ang schedule sang brown out na inang tig palanya pon gid bala mga taga 7 na tapos ma ano na siya ma siga na inang inugtulog mo na nagasiga tag last jess no sa aton sa ding mga taga palamatiti according sa NGCP iway man di may mahimo ya katropang Alex ang aton sini nga mga distribution utilities na dire kay ti nagadepende sila sa supply sang nagaagi nga kuryente sa NGCP no ti oh kapariyosin eh may advisory ang more power no kahapon eh kahapon manual load dropping pero rotational brown out ah. Are ang mga affected areas gani kahapon no? Ang mga areas nga affected kahapon Thursday manual load dropping Mandoriao 3:30 ang Lapas feeder 1 4:30 Mandoriao feeder 4 4:30 Mega World feeder 6 5:30 Amulo feeder 2 6:30 Lapas feeder 7 may mga kwani mga feeder ni katropang Alex pero ang mga sakop sang sining barangay why naton may baluan eh pero amo ni so far ini kahapon pa ni iti ang subong niya katropang Alex why pa no why pa so far sa nagpagwa sang schedule nga manual load dropping o kon rotational brownout ang more power no sa aton sa nga mga taga palamati iti hindi lang na diri sa franchise area sang more power kundi pati na mga katropa sa mga franchise area sang Eleco 1 Eleco 2 kag posible Eleco 3 pero sa Eleco 1 niya halos kagabi ya katropang Alex pila-pila na niya kagabi Eleco 1 ka man no okay pabiya kami ni katropang Alex so sakop kami sang franchise area sang Eleco 1 tila 7 ya katropang Alex tandaan mo ginaya la 7 sa Monto sa barangay sa Porok 3 katropang Alex poblasyon pasalamat lang kami ya kay ang street lights ang ara sa dalan sa barangay nakaangot sa linya sang munisipyo may generator ano pa bisan brownout ang street light ya sang barangay sa main road sanag pero ang mga pamalaya ti natural ka tropang Alex dulom eh amo na nga kung gabi ga preparar kami sang kandila kag naga preparar kami sang kingke halos kada gabi ti pila-pila na ni kagabi ang isa pagida ka tropang Alex ka masakit bala kung may bata ka may bata ka may gamay ka nga bata blang inang binulan pa lang o kunin adlaw pa lang ti may bata ka nag-aaliwasa ka tropang Alex sa kainit ayawan ka man ka pamaypay eh alangan nga gareklamo ya bata nga maghambal nga tay nay maginot te kung ikaw be ginikanan do you think kayan nga mabayan mo bata mo nga mag-agwanta sa init eh pamaypay ka eh agwantahon mo pamaypay sa bata mo parang pag hindi magreklamo sang kainit at tubtob nga mag asiga magbalik ang supply sang elektrisidad kaya ang isa sa mga rason sinadire na kay kulang kita sa supply sang elektrisidad
kasi bisan pa nga may mga excess dito nga mga supplies ang kuryente, like for example dito sa Luzon, no, dito sa Mindanao, ti hindi ma-transmit ka tropang Alex bangod nga ano gani ka tropang Alex. Hindi masarangan sang submarine cable sang NGCP. Pero sa nagligad to, interview sang XFM si Mr. Regan Alcantara, ginalikaw kag daw hindi mag-ako sang NGCP nga may problema ang ila sering sa linya mo. Ang ila sering submarine cable nga kung may mga existong elektrisidad sa Luzon, hindi makuha, hindi malabot. Sa Visayas, kahit may nagka-problema, ganit kayo malanyo ang aton sining mga ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, mayara na isang interconnection through sa NGCP. No? Kaya ang NGCP, amo ang naga-serve as transmission sang elektrisidad halin sa power producer. Pakadto sa mga distribution utility sa aton sining mga tagpalamati. Bisan ang matabo sa dira katropang Alex, like for example, basahon ta, standby lang ang kay basahon ta ng schedule nga kwan nga mga schedule burnout na ni, no? Schedule burnout ni katropang Alex. Bisan anhon pa na sa mga distribution utilities, sa mga distribution utilities ni like More Power, Eleco 1, Eleco 2, bisan magpadagpadag manda sila katropang Alex, wise sila sa may mahimo kay ti ang kulang sinadira supply sang elektrisidad. So parang hindi man matam-an ang iban, i-rotate nila ang brownout, no? Ma-schedule sila sang rotational brownout. Ti ang priority sina dira sang aton sini nga mga distribution utilities, ti natural ang mga ang mga vital facilities, no? Mga vital facilities like hospital, police station, mga airport. Amo nang ilang number one priority sa aton sini nga mga taga palamate. So, di ko lapit ka to yung katropang Alex. Kapin pa ko na lapit ka to sa mga opisyal. Di ko kagatabuan ngang imo balay. Lapit na sa lugar. Di medyo dulo di buinas kay. So, amo na ang isa kadako nga concern subong ang parte sa rotational brownout o kon mas ginpaswitin na nila nga ginatawag subong ginpasose lang ang manual load dropping. Na, sa aton sa ding mga tagpalamati, tip ka pareho sa niyo. Kahapon ni, no, dira sa may Iyaka More and at the same time sa Iyaka Eleco 1. May posting sila sa ila sa ding mga Facebook pages. No, iniya kahapon pa ni ang iyasang More, no? Ang iyasang Eleco 1, mga listahan ni sa mga naga-connect nga mga linya per feeder. Okay, like for example, portion sang ang Agadan, no? Portion sang Pabia. Aganan, under dera is CPO Centennial Homes, Don Julio Subdivision, Don Julio Village, portion sang Balabag, portion sang Pandak, bilog nga Park Regency, Anilaw, Victoria Homes, pagsangaan, portion sang Tigom. Hindi, dala na kami da eh, no? Dala na kami da, hindi, Blaparing Boy? Centro! Hindi, bala nyo kung mayara sang rotational brownout, no? May ara sang brownout nga nagaluntad sa isa ka lugar. Damo sinadiri ang apektado, like for example, paano maka-operate ta katropang Alex? Paano makapanggunting to ang mga barbero sang Vince Barbershop? Paano makapagwapo ang mga nagapagunting da sa Vince Barbershop sa Ungka Haro, di ba paring boy? Kung perme lang brownout? Hindi bala? So, apektado, tinamberon, apektado, mga negosyo eh. Halimbawa lang, diri sa aton, sa XFM Iloilo.
Pasalamat lang kita diriya ka sa XFM kay Tiway Labot nga may solar kita. Mag-tribling init ang harvest sa nga solar sa nga XFM. Kung nagahaboy sa nga 10K ang transmitter sa nga XFM. Andar ang tanan nga mga aircon, at least bisan pa paano masarangan. No? Why labot sa nga solar iyasang XFM may generator nga naka-standby ang XFM. No, amo na ti. Pero ti sa gyapon ka tropang Alex. Sa ato nga matag palamati kun may generator ka, tinatoran additional cost eh. De bla, no? Additional cost sa mga negosyante. Kay alang-alang andar ang generator kung wala sang krudo o kundi ganyan, gasolina, di ba? So, need mo nga mag additional cost. It's either gasolina or krudo. Kung magpa-install ka man sang solar, di ma-invest ka. Pinaso bang pinakanubo nga magpa-install ka sang solar? Pinakanubo, siguro ito nga sa milyon? No? Kapin pa kon mga dalagko nga mga businesses sa katropang Alex. Ti sa mga balay siguro ti pinaka naba sinadira. Ti dira sa mga tag 300, 200, 300 porti masarangan. Sentro. Masarangan sa aton sidi nga mga kauturan, mga ordinaryo naton nga mga kauturan. So ang mga nagasalig diya, nagasalig sa electricidad, supply sang electricidad sa mga distribution utilities kun wala sila sang generator, wala sila sang solar. Ti natural guanta eh. Kaya mo na sa aton sa nga mga taga palamati ang sitwasyon mga katropa sa siling ginapatuman nga manual load dropping ukon rotational brownout bangod sa kakulang sang supply sang elektrisidad. Kay kung may mga exist nga mga elektrisidad dito sa Luzon, hindi man matransmit pakadto diri sa Visayas o halin sa Mindanao, pakadto sa Visayas grid because nga may problema man ang ang submarine cable sang NGCP. Ay, maaan na lang kadaya. Kanya-kanyang diskarte, magamonik ito pang Alex. Pero te, ang aton nga mga opisyal, subong ang Department of Energy, sino ang aton nga Department of Energy Secretary, subong? Si former Congresswoman Sharon Garin. Di ba, katropang Alex? Te, sa aton sila nga mga opisyal, ang te may kapareho subong may mga ginaplano pa nga patindugon diri sa aton ano na ang Pax Silica. Tama ko nyo. O te lang tawa nyo bala kung ano ang mga sitwasyon subong. So te dapat amo ni ang i-address Centro. No sa aton sila nga mga opisyal kung paano masolusyonan ang kakulang sa supply sang elektrisidad nga hindi magsuprer ang tawo katropang Alex ang pumuluyo. Sentro. Damo ka problema sa Pilipinas katropang Alex, no? May problema kita sa baha. Subong may problema kita sa supply sang elektrisidad. Ano pa kadamo sang problema sa Pilipinas katropang Alex? Las 11:14 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalaga diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin sa aton sidi nga mga katropa. Istoryahan taman ining parte sa ginapropose nga data center or data facility nga iga tukod o iga construct dira sa may abilaysor sa Banwasang Uton. Although nga ang lokal nga pamunuan sa Uton nagpagwa sang ila sila nga official statement
nga wala pa sang approval. Iti damo pa ni isang kinanglanon ni katropang Alex mo. Kun magpatindog ka sang isa ka negosyo, like for example, ining data center facility or data sa facility, need mo sang kinanglanon mo nga mga dokumento, like mauna ka sa barangay. Hindi, Black Atropang Alex, mapasa ka sa proposal, mangayo ka pa to sa ipatag mo pa ni sa mga barangay nga sa diin, dito i-construct, ipatag mo kung anong purpose, ano ang epekto, ano ang bintaha, anong disbintaha. Te, karon sa hapon, sa aton sila nga mga tropa, because sa sila yung gina-proposed nga data center nga igatukod dira sa Abilaysor kaga may portion sa barangay Lambuyaw nga madalasa pa kay ang kalaparon sini sa aton sini nga matag palamati mga nagalapad sang 10 hectares no according sa information and ang ining gina-propose nga data center, isa ini ka facility nga mag-store, mag-process, kag mag-manage sang dako nga kantidad sang digital nga data. No? Amo ni ang patag. Amo ni ang mangin subject sa karon sa hapon, launa, sa isa ka assembly meeting dira sa barangay Abilaysor at Chapel. Sa Facebook post sang sangguni ang kabataan sa barangay Abilaysor mga katropa may ginplastar silang explainer no? Daw a sort of explainer nga kung ano ang data center, ano ang mga posible nga kaayuhan, ano ang mga posible hindi maayo nga epekto sa siring ginapropose nga data center dira sa Banuasang Uton. Tida mo pa ning proseso katropang Alex pero daw ani subong sang nagakalain-lain nga mga reaksyon sa mga pumuluyo especially sa mga barangay or sa barangay Abilaysor kag sa mga pumuluyo sa portion sang barangay Lambuyaw and also ti sa mga pumuluyo sang Uton mismo katropang Alex not only sa Banuasang Uton kundi bilog nga probinsya sang Iloilo sa gina-propose nga ni nga data center. Di base sa a sort of explainer nga ginpagwa sang sangguni ang kabataan no kay ti karon pa ni sa hapon ang proposed ang ila sa ring assembly nabutang sa ila sa ring explainer are paalinton sa tanan sa aton mga kabataan ano ang data center may explanation nakabutang sa ila siling post nga ang data center isa ka facility nga nag-store nag-process kag nag-manage sang dako nga kantidad sang digital data importante ini sa internet cloud services AI kag iban pa nga teknolohiya nga aton ginagamit adlaw-adlaw nakabutang mga posible nga kaayuhan. Number one, mas reliable kag mas maayo ang digital services. Number two, employment kag business opportunities. Number three, technological development kag innovation. Number four, mas maayo nga digital infrastructure. Kag number five, mahimo mapakunhod ang environmental impact paagi sa renewable energy kag efficient cooling systems. Mga posible nga hindi maayo nga epekto. Ari nakabutang man. Number one, dako nga konsumo sang kuryente. Baw, dako nga konsumo sang kuryente. Di kinakulang na tangadaan subong sang supply sang elektrisidad. Katropang Alex.
Ha? Sa aton sa nga mga taga Palamate. Centro. Number 2. Dako nga water consumption para sa cooling system or para sa cooling. Ti, may nabaton kung nga reklamo di ka tropang Alex sa bano sang uton. Ah, supply sa nga tubig, no? Sa aton sini nga mga katropa ti aryo. Ah, posible nga hindi mayo nga epekto ti. Ah? Ti data AI ni katropang Alex ti need ni sang madamo water dako nga supply sang tubig kag ano ni fresh water niya katropang Alex di ba? Oh, hindi niya salt na tubig nga sa dagat. Ah, fresh water. Na iti basikon madulaan kag maubusan kita tubig da. Sentro! Sentro! Ikatatlong posible hindi maayong epekto. According sa explainer sang sanggunian kabataan sa Barangay Abilay Sur. Number 3, posible nga carbon emissions depende sa source sang electricity. Ikaapat, possible nga heat kag init kag gahod gini, no? Mainit na, magahod pa. Centro. Centro. Number 5, epekto sa land use kag local resources. Te, may epekto gina somehow. Kaya di bala, inang lugar da, Abilay Sur daw irrigated na inadira. Most place na dira katropang Alex is sa umamo. Centro. Centro. Irrigated land. Kung sa bagay, ang ibang sinagani, notice nyo, sa mga gina-convert gani isubong nga mga from irrigated nanto residential nga ginahimo subdivision. Ah, ibang gani gina railroad Manila. Di ba ka tropang Alex? Depende sa paldo. No? Pero may ano may epekto ni sa land use kag resources. Ti ari pagido, di mga possible ano ni? Init kag gahod. Centro. Centro. Mga bintaha kag disbintaha nga mahimo makaapekto sa mga pumuluyo dira sa Barangay Abilay Sur kag sa mga barangay nga kalapit dira sa Banwasang Uton. Centro. Centro. Bangod sa siling gina-proposed nga data center nga tukuron dira sa Banwasang Uton, no? Tikaron ni Sapo, no? No, sa aton sila nga mga taga Palamate, ito yung mga ang tinutuyo sila sa assembly nila nga mahatagan sila sa barangay certification with no objection siguro ito pang Alex, no? Para makaproceed sila eh. Pero ito'y bangod sa siling mixed reaction, subong nga mabatian kag daw damo na sang sang nag-commentar, nag-react sin eh.

7:24 ang aton sining oras sa aton nga pagpangalagad. Para sa inyo ang reaction, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo. Good morning, Anay, sa kay paterno si Tarpak Libar III. Good morning, Katropang Mario Ilonggo. Shout out lang sa Sanyonte and the Paklibar family sa Barangay Iligre Uton. God bless you and always, Katropang Mario. Thank you, good sir. Kay Mr. Paterno si Tarpak Libar III. Kay RB Chris Casires, good morning. Kay Paring Boy, kay Marvin Nigel Hamora Mortel, good morning, pre. Oh, gapa mati si Paring Boy. Si Paring Boy dang bira-bira ka pa ngampanya sa XFM. Good morning sa mga grupo tada sa Vince Barbershop. No, kag subong man sa Crazy Crunch, no, sa mga empleyado da, namit ni ila manok sa Crazy Crunch ka tropang Alex. Dira sa Ungkaharo kay Waning Cordero ba, ti mga solid listener ta ni, no? Bag-uning ilang nga radyo kasi gabong ni sumong ang XFM to ka tropang Alex. Kay Mr. Waning Cordero, kay Cherry Jaime, kay Ma'am Nilda Caparenio, Mary Grace Poras, kay Emma Mesa sa Ungka Harong, nga nagapamatigid subong. And also kay nung Joe Tasok alias sa Joe Tindog sa Sambag Haro. Ano ang gwa sa STL? Good morning, ha. Happy listening landa. Kay Kagawad Helen Mortel sa Barangay Ungkaharo. Good morning, happy listening, Mare. Kay Sherwin Marcoe, good morning, happy listening. 11:26 sa aton oras sa aton sining pangalagad. Daw nakabuylo ko katropang Alex, ha. Daw nabuyluhan, ha. No, sa aton sining mga tagpanamarik. Kay Nung-Nonong sa kanya, Nung-Nonong! Sentro! Kamusta ang mga nagpanyaga, da? Ano da play ta da, Nung-Nonong? Sentro! Daw, nagpabilin ko da sa laswa kag, prito nga tilapya mo. Mulo man tiner lang ta na yan, Nung-Nonong, sa laswa lang ta. importante katropang Nonong sa kanya, nga buhi. 11:26 sa aton oras sa aton sining pagpangalagad dinhi nga bahin sa aton nga pagpangalagad ng buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3, the superior and the ultimate trio mga suplementong kinahanglanon naton para magapabilin nga maging healthy ang aton nga ikaayong lawas. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule himo sa mangustin, moringa o kon malunggay, subong man ang garlic, ahos or ang ahos, spirulina, no? Sa aton sining mga tagpalamati. 5 ka mga ingredients sa gintingob sa isa ka kapsula para nga mangin mabako ng aton sining lawas kay nga manggiranon sa antioxidants, anti-inflammatory properties nga sarangya mabuligan, agod nga malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Pero dapat sa pag-inom ta sang Santone na Plus Gold Herbal Capsule ug danta sang Santone na Vitamin C. Ang vitamin C nga nagikan sa Santone nagabulig sa pagpabaskong sa aton nga immune system para malikawan naton ang pamalatian. And also ang Premium D3 mayara sang antibiotic effect nga may kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton siling adawas. Bangod sang vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Siling sang Yes to Health, importante ang aton ikayong lawas kay bisan anuman ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikayong lawas ang aton nga ginaamnigan. Health is wealth, prevention is better than cure. Amunak mo nga ang panumdom naton, importante ang aton ikaayong lawas. So, tumari kita law-adlaw sang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa Mabutika, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanan-tanan ng Mabutika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Libre pa da ang konsultasyon. Arada

0: Si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga among ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sila nga maginabatyag sa inyo nga lawas. Gani sa aton nga mga katropa, mag-tumar kita sa sila nga mga suplemento kag pakonsulta kita to kung may chance kita, may time kita, no? Dira mabakalma na mga dekalidad garantisado kag epektibo nga maprodukto sang Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center. Bukas sila da Domingo until Friday, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Libre dang konsultasyon gid, no? Ara si Dr. Impinado da, or pwede man kamo makakontak sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Or pwede nyo man ma-order online sa TikTok, Shopee, sa Lazada. Makita lang ang official store sang Yes to Health 2011 ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. 11:30, mabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sining mga commercial. Please stand by.
1: X FM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung tunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag panganganag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santol Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santol Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santol Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santol Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santol Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
1: XFM. Santol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santol Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santol Gold Herbal Tea.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ooh, wow. Guapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
15: Oh, gali. Diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sanson Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanson Vitamin C.
20: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
21: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
15: Madayat na kubuwas ah.
17: XFM.
23: Exciting!
24: Mga katrupa, exciting!

0: Las 11:40 nga aton oras sa pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay and happy listening lang dira sa Maymay sa Bukuhan sa managapabukada. Good morning. Kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berdin na Charisma. Good morning. Happy listening. Also good morning man dira sa taga Petron and Caltex Gasoline Station sa mga Petron Boys, sa Caltex Boys. Daw nagpaminta na naman ka tropang Alex ang pagsaka sa presyo sang gatong haw. Daw dako. Nagligan to pilagani ang rollback. Daw 4 pesos. Sa aton sila nga mga tagpanamati, Bawario. May ara naman sang nagpaminta na nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sa aton sila nga mga tagpanamati, pilatong saka. Sa report mga katropa, may increase ang diesel dira sa 3 pesos kag 75 centimos tubtob sa 4 pesos kag 25 centimos.
1: Centro.
0: Sa gasolina, 2.50 to 3 pesos katropang Alex. Mayo man na, nubuan niya ka gamay, tapos sakaan niya ka sang hanggod.
1: Sentro!
0: So, laban-laban, karon sa hapon, mapila naman ka dyan, katropang Alex, sa mga mapatugong. Hindi gani, sa Sabado, Domingo, Lunes, kay may ara naman sang oil price high.
1: Sentro!
0: Hapon mo mag-tres sa... hasta 4.25 ang increase sa diesel kag 3 pesos sa gasolina.
1: Centro!
0: Pasalamat na tani itong iban sa nagligad kay may rollback ng 4 pesos. Yari naman, no? Daw patilawon lang kita sang gamay-gamay nga rollback. Tapos, mataas naman ka ito pang Alex, no?
1: Centro!
0: Hindi ma full tank ni si sniper ni katropang Alex magamuni. Good Alex, no? Oh, naano na ako nung
1: Centro.
0: Sige, alas 11:43 sa nga ton oras sa diri sa ton nga pag pangalagad sa sentro. Sa aton sini nga matag palamati, kahapon supposed to be ipabati tadi kontani ang interview tabala sa kay Mr. Amiel Hinova sa reklamo sa mga empleyado sang Meats Co-op, kooperatiba ini sang mga transport sa Iloilo, sa aton sini nga mga katropa. Ang ilang mga empleyado kulang sa contribution. Isa sa mga mention nila ang wala madagdagan or way mahulugan nga contribution sa SSS. May sabat diri si Mr. Amiel Hinova sang Social Security System.
1: Centro!
0: Ipabati tabla katropang Alex, no? Sinyasilang ko katropang Alex ko naka na kay kahapon supposed to be i-play ini naton. O galing kay Y naton ma-play kahapon bakon man sa kakulang sang tiyempo. Check na ton sa aton sa mga katropa, no? Sa aton sa mga taga palamati. While lagi na plastar ni katropang Alex da, sa aton sa mga katropa, ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad, ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mga kape, tatlo ka mga variants ang kape nga pilian na naton. Kay ini nga mga kape ang Lonsai Healthy.
1: Centro.
0: Santon Plus Gold ba? Santon Plus Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Ang kape sa magwapo kag ang kape sa magwapa.
1: Centro.
0: Iban sini gani nagateke diya sang oral nga ang glutathione para magputi katro pang Alex. Pero don't you worry, kaya na sa kape. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga guwapo kag ang kape sa mga guwapa.
1: Centro!
0: And ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangustin, may moringa, kag soya extract. No, para ni sa bata tigulang pwede makapangapin eh.
1: Sentro.
0: May ice of labon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siring alawas, ilabi na sa mga kababainhan, no? Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton siring kape, ang premium D3 coffee mix, ang kape nga para sa mga diabetes. So, why sang kalamay kundi stevia, may vitamin D3 pa nga makabulig sa aton siring ikaayong lawas. So piliin nyo lang panumdumunta nga ang pagpangapin, di lang basta-basta nga makapainit-init ka sa imo siling nga sulok-sulok or maka pangapi ka lang. Pero remember nga dapat sa aton siling nga pagpangapi ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas, ang healthy nga kape, premium D3 coffee mix, nakapangapi ka na, naka vitamin D3 ka pa, Santon Plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag premium D3 coffee, Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapo. Mabakal na ton sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan nga mabutika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, sa Lazada, pangita lang official store sa Yes to Health 2011. Sa kay kagawad Rodrigo Montaño, good morning, happy listening. Kay kagawad Alan Ilanggos and kay kagawad Tony Itoriaga, good morning, happy listening. Subuman kay Sir Busayong da, no? Kay Ronel Daroca sa Kalaparan Arevalo. And also sa kay Gabi Gabo, katropang Gab, good morning, happy listening. Kay Michelle and Ronel Abugadel sa Hibawan, Mandurio. Kay nung Fred Belbao, nung Fred, good morning, Landa. Also sa kay Jules Espinosa Hinlo, kay Junjun Lisada, kay Sir Vicente Molina Senior, sir. Long time no see.
1: Centro.
0: Sa atong siling nga mga tropa. 11:47 na ka nakatropang Alex. Hindi ba kita? Aka na naka-prepare, sige lang. Kung daw lang alang, sige lang. Basi akin Monday, pakitaong ko na lang diyo. Kay ipabati ita ang atong siling interview kay Mr. Amiel Hinoba. May audio man na din, no? Alex, no? Sige, kay ako na lang ako na lang mangita kay sang nagdigad, no? Bebe, base ari malandi yo. Sa aton sige nga mga katropa, no? Ari. Sige. Ari na lang di katropa ng Alex.
2: Latest update nato ni for pending case na sa BOM, no? So if for any di kita man ka disclose kun ano but sa amon nga side sa SSS is may case na kita ning file with regard sa ilang non-payment or non-remittance sa contribution sa ilang empleyado.
3: Tapos sa mong isla, sir, nag-atto sa inyo?
2: Actually, madugay na, no? May period nga 2024 pa kita nga ginasukot sa ila, which is mo na may mga pending man kita subong, and ongoing pa mga succeeding nila, mga need nga bayaran, so ongoing man ang aton na pagsukot. But as of now, may case na nga pending nga gin-file sa ila. As latest update, ara na no, nag-move na sa court ang inay na reklamo.
3: Nakabayad na ang
2: may initial payment na sila based, no? So ang remaining na sulukto na to, na muna siya ang nakapending subong sa na na-file na to sa court.
3: May mga reklamo isa na nag-aabot pala sa amo na sa subong may mga ibang na empleyado nga kapatira. Ang ibang bago lang din design na wala malagtagan o mahulukan nila sa ring SSS. Ang on the parts ng SSS, hindi makahimo sa on the spot inspection sa...
2: Well, actually, ang pag-file na itong case is part of the, it is one of our activity na gin-conduct before. So, kung madunduman na ito ng SSS, nag-conduct some race operation, which is run after contribution of builders. One of the reason na naka-file kita sa kaso is because of the findings na wala sila gabayad. So, natagaan ang manginang mga employer nga wala gabayad, wala sa nila obligation, nag-obras nila obligation under the Republic Act 1119 or Social Security Act of 2018. Those nga wala nag-comply were subjected sa race operation, which is amo na kung hindi ako sila mag-comply, we don't have any of option but to file a case against, which is amo na subong ang status is naka-ongoing na may ara siya. pending a case ang SSS with the company. And at the same time, may mga ongoing manangatong billing na sa mga employer, no? So, aside from the complaint, may aragid kita yung mechanism na gina-inspect nato ng mga company.
3: Aside sa pag-file sa kaso, wala na agis ang iba na resort na pwede mahimo ang SSS on the part sa para sa mga empleyado?
2: Well, ang muna ng pinaka-final, no? Kasi ang kaso is if in case hindi mag-comply ang employer, hindi man kita ka-compel sila kung makambal sila nga hindi sila magbayad, but mapilitan kita yung mag-file case. Kasi that's the only way nga makasukot kita sa ila. No, aside from makasukot kita kundi sila magbayad, may duwani siya ka penalty, no? Ang penalty sini is payment yapon sa contribution, at the same time may criminal ining aspect wherein pwedeng mapriso ang mga owners or kung sino mandang liable nga wala naka comply no under the Republic Act 1119.
3: May panugyan ka usap sa mga reklamo?
2: Well, for those, no, if in case nga may mga ara, yung kita nila nga wala sila contribution, despite nga kapila nila yung follow-up nila employer, open din yung aton opisina nga pwede sila ka-file complaint dito if in case na gusto nila. No. Bear with us, hindi man di sa tanan yun nga every from time to time maubos naton libot ang employers because kadamo sa employer naton. But may mga account officer kita yan na nagalibot to inspect, no? So if in case nga malkantuan ng ilang company, kung makita naton nga wala ka-contribute, pinapadala na naton notice of billing, notice of violation later on, or demand letter kung hindi gyapon mag-comply. Tapos sa time nga ginapasaka naton sa legal, para at least kung hindi gyan mag-comply ang employer, after naton nga na padalaan sila sa notice, wala kita choice but to file a case nagit sa ila. Kag di inaya makompel nagit sila. Kaya kung hindi sila mag-comply sa court, kag mapapanaugan sila, warrant of arrest for civil and criminal na ina.
3: Ang ma-files na is the SSS?
2: Yes, SSS. Nakita in violation na siya sa Republic Act 1119 if in case na wala nag-comply ang employee.
1: Sandugay na na, sir, no?
0: Nabatian mga katropa si Mr. Amiel Hinova sa Social Security System sa sabat sa mga ginapalabot nga reklamo dire sa mga naghalina no nga mga empleyado sa Meats Co-op no ining Meats Co-op ni Transport Cooperative ni sila dira sa dawila opisina sa katropa ng Alex do ari di bla sa may tagbak mo no amo ni sila ang kooperatiba ang may ruta sa nagkakalain-lain nga lugar diri sa Iloilo City ang ila opisina kada sa may tagbako ang mga empleyado nila da ng iban nagalalina kay bangod sa reklamo nga kulang sa benepisyo kulang sa kontribusyon sa SSS kulang sa kontribusyon sa PhilHealth kulang sa kontribusyon sa pag-ibig di magluwas sila dira. Ang iban gani, da katropang Alex, ang iban ko no, daway pa masweldohan da, te. Di dapat, ang mga katulad, sila nga mga klases, ang concern katropang Alex, kay ang mga kooperatiba ni under ni sa Cooperative Development Authority, katropang Alex mo, no? Sa CDA, galing yun ang mga opisina sa gobyerno, nga laulaw, mamla. No? Inang mga ara lang ang pangalan sa lapida pero daway sang may mabulig sa mga kapareho sa mga klase sang concern no dapat kung hindi bala nagareport sila sang ila sring mga income kag ginamonitor ni sang CDA katropang Alex mo no hindi bala kung good standing sila kung hindi ti dapat ang taga CDA sila dire dapat ma hatag man sang aksyon no i-intrahan sa diri sa mga insyas ng gobyerno like for example ining mga naga reklamo na gani sa DOLE sa Department of Labor and Employment tiasta subong daw reklamo malang gyapon daw ay man ining mga opisina sa gobyerno blang nga expect kun tani naton nga makabulig sa kapareho sa mga klase sang problema pero kung kaisa ining mga ahensya sa gobyerno nga amo ang may concern kung tani na nga mag-take action sa sining mga klase ng problema daw way kikita sa inspektaron daw mga mayula na sila sa mga press release, mayula sila kung na kung kaayuhan kag gusto nila ibida kay dasig na sila
1: Centro.
0: No, next no? Dibla? Kung kaayuhan gani kag ila gani accomplishment na nan dasig pa na sila sa alas 4 magpanawag sa media kag magsabat
1: Centro.
0: Pero kung na-concern gani nga naga involve sa problema sa aton sila nga mga kauturan nga ipalapit sa ila kadok lang to, i-take ta lang na Kung kaisa, hindi mo mabaso lang iba, no? Hindi mo mabaso lang mo nang sa artab lang kung kaisa katropang Alex, silang anti-red tape lang nga survey. Ini mga insyas ng gobyerno nga supposed to be nag-laom kita, nag-expect kita, nga muna sila ang makabulig sa pumuluyo. Why ka-expect taron? Ganong pulos ni nila man?
1: Centro!
0: Anong pulos niyo kung nastala ka mo sa lapidada man? Ahin siya mga kamugani, pero kulang lang ka, hasta lang ka mo sa lapida. Na, correct ka tropang Alex! Ginasagod lang sila nga wala sang trabaho.
1: Centro.
0: Wala o ba? In short, sa laguron. Sa laguron. Ha? Ay, maano lang kada yan.
1: Centro! Centro!
0: Tima, yun yung SSS. Okay, at least, bisan pa paano, may gin-file nga kaso. Kaya ang iba niya nga mga insas ng gobyerno nga supposed to be, nag-expect kita nga ma-actionan ng ila sila nga reklamo. Postolo sa pasalig.
1: Centro! Centro!
0: Nawili sa pasalig-salig. O kon, nagbusong sa pasalig. Last 11:57 ang aton oras sa aton sila nga pagpanglagad. Why na ko oras? It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maka kaglabuwas ka, gadi baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sa isang kapsula. Kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod nga pagbalita sa XFM News Nationwide. Sa pangalan ni katropang Alex Aspa, ang aton nga technical partner para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: XFM.
4: Yang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: mga pangunang headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Malacanang nagpatupad muna ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil sa pag-ulan dulot po ng habagat.
1: Headlines. Baclaran Water Channel linis na matapos ang 4 na operasyon.
0: LTFRB, nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
1: ₱85 wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
0: Tampo ni BP Sara, igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
1: Senador Rodante Marcoleta, naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso, inihirit sa plunder case.
0: Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system.
1: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
0: Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng ₱265 million na pondo para sa mga proyekto.
1: Sa balitang international, Japan, nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
0: Showbiz naman, Chaeyoung umalis na rin sa JYP Entertainment.
1: Balitang sports, sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian na po ng Biyernes Katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa cloud ng masabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bayfaisiha, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Rektakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipo ng basura Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
2: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing mali silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
2: XFM News Nationwide.
1: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Finisyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na nagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ang Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
5: Ano nung atila sa inilabas na wage order ng alimbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalanggap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinagmit ang kanilang petition. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po yung RTC at saka regional wage board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalebel sila.
0: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
2: XFM News Nationwide.
1: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman ay banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Ikinig din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Soundcheck 1, 2, 3, 4, XFM. Igreet ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igreet na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ang mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
2: XFM News Nationwide.
0: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umaasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ang mga pagbabago sa mayroon na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga ito mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mga isda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
2: XFM News Nationwide.
0: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-arresto ang ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang pong operasyon ng umano illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, nagatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Report. Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm to market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon, na samantalang nakatagap din ang bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa limang scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa ang mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
2: Live! Report!
7: Tatlong buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara Palawan, Mayor Gerandi Danao, kaugnay ng kasong grave misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspensyon. May kaugnayan naman o ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niya ng mga nakabinding kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang Ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi patukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na ex-FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, ex-FM News.
0: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, ex-FM Tugigaraw.
8: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 200 milyong paggamit ng pondo sa Bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa Korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang silbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region to Regional Center at Tugigaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Fesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Tiniyak ni Governor Paolo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang ang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng

0: of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City, bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ang pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang tsansa maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
3: Tropang Buddy, habang iminomonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
2: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
3: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
2: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images, o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Abang nagambag naman si Ziz Raiko

0: ng Shamna Points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ikasyam hanggang ikalabing anim na pwesto ng kompetisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Opo, si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
3: XFM. Mga katropa,

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santhrone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhrone Vitamin C.
9: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santhrone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Lilian R. Buhat, tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santhrone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka makapagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Makalage na ko!
13: XFM!
16: Patroma mo!
12: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw sa inyo tanan, kamusta ang inyo sa ninyo adlaw? Kamusta ang inyo sa ninyo paningkay-singkay? Kamusta ang inyo sa ninyo ikayong lawas? Ari naman kita sa ato sa ninyo programa, The Secrets of Health. Olop na naman kita si Sek Edition sa ato sa ninyo pagparagad. Parang hambalan ta kung paano tamam liga ng ato sa ninyo ikayong lawas. Ang tinutuyo sa ninyo programa nga kung pwede pa man lang malikawan ta nga magsakit kita sang malala. Eh dako ina nga pagpanghangkat sa aton mo, labi na gid sa bulsa tabala kun magmasakit kita. Kay ang masami sina gid dumdum ta basi maubos naman si duptan tablao. Ang tinago tadakag sinupot para sa tuition sang bata, para iya sa masunod sini nga mga kinanglanon nga importante. Kung magmasakit ka laban-laban, ubos gid na. Kung kaisa ginakulang pa. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay, amo man sa Negros Island region. Basi kung may ara ka mo pala makutanon, may ara ka mo concern, pwede nyo na mapalabot sa ato sa ringa consultant. Pinagi sa pag-message sa ato sa ringa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Parang mabasa dayon sa ato sa ringa consultant kag mahatagan ka mo sa nagakaigo sa ringa giya. And sa ato sa ringa pagparagad, sa gihapon ang punta ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa ringa mga suki ng mga tagpalamati. Nga, as always, gonna wish gin aton, Sir Josil, nga yara sila sa maayong kahimtangan, yara sila sa maayo sa ringa kondisyon. Pero may mga sitwasyon, Sir Josil, sa aton sining pang-adlaw-adlaw nga duway lang naton ginamind, pero hindi ba lang lipat-lipat gamay or hindi na mo katalo mga aton sining memory? Where, Sir Josil, nga nakalakat ka na bla, kabiya ka na si Mubalay, lipat ka naman, napatay ko tong ininit ko nga ginsunad sa LPG sa burner to. Ang iban sinin, Sir Josil, maya kung lapit-lapit, baka yung makaingagaw pa balik. Pero nablang, liba, halin ka sa isa ka banwa kanto ka sudan, Sir Josil. Dari mo pa madumduman bla, tuman nga his all, Sir Josil, ano. Tungod nga ang memory ta hindi na mo ka uptick, hindi na mo ka efficient, I mean hindi na mo ka mayong pag-function sa aton sa ring brain. Mga magagmay bala, Sir Josil, nga mga pangginawi naton gamay nga paglipat-lipat, pero may mga bagay o kung may mga ginahimo, may mga gawi gali kita nga may labot sa natira, Sir Josil, ano. Nga sa amat-amat kag sa sige-sige kundi gali naton hindi na mabantayan, Sir Josil, magari resulta, ha? Sa nagkarinlain sini nga mga ginatawag katalagman sa aton parehas, kag mismo sa aton tawagalingon.
0: In short, sini dalagi niya sa ginatawag naton memory lapse. Nagakadula na sa concentration bala, or nagakadula ang ato sini nga pagkamadinumdumon. Lain naman na yung istorya, Dok Leo, nga nalipat ikaw pauli. But tamalon sini, may ginpulian ka nga iban, nalipat ka magpauli sa inyo, Balay.
1: Miyara man na, Sir Josil, nga way man malipat, pero nagtalang lang.
0: Na-late lang, ah. Na-late sang pauli. Kay sama-sami ko nakigan, hambal nga, ay, nyati, gabi na ni, nyati, sa sunod sila niya, agan akong puli.
1: O kung kagahon, ha?
0: Oo. Pero ang ato sa ring pagpangaragad, subong, mahatag naman kami sa inyo sang ideya. Party ni sa gintituluhan ni Doc Leo, ha, kung sa mga pelikula pa, Sweet but Dangerous.
1: Ba daw makakuha ni Sir Josil? Daw makailima ni kung sa aton bala?
0: Mm-hmm.
1: Determino bala? Sweet, botong balon. Sino ba hindi gusto sang sweet, Sir Josil, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang sweet, isa sang aton, sining interpretasyon sa sweet, syempre magluwas sa matamis, manamit.
0: Oo.
1: Kag daw masatisfy, Sir Josil, ang imo sining, daw lang, ha?
0: Oo.
1: Daw makasatisfy sa imo sining ginahandom sa pagtilaw, kag no, ginabalik-balikan mo tungod nga syempre ang cravings ang kadamuan, Sir Josil, tungod sa sweets or tungod sa mga matamis. Galing lang, wala na galing, may but lang galing sa sunod sang sweets or may pero. Sa sunod sang ginatawag katamis o kung kanamit, Sir Josil, may pero.
0: Oh, amuning nahambal tanga kon sa pelikula pa Sweet but Dangerous. Dumduman ko dayon ang pelikula Charlie's Angels.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatlo ka mga babae balang mga hindi man superheroes pero mga Charlie's Angels bala doing operative works and doing eliminations of bad elements of the society.
1: Mm-hmm.
0: Very very sweet, guapa, milawas, pagkatapos ang wala lang may baluan sa kadamaan. Poor thing abilidad, Dok Leo.
1: So, butong balon, Sir Josel, tungod sila sa nga physical appearance, hindi mo masuspitsahan nga may something hidden gali sa ila. Kag may ara, gali sila, Sir Josel, nga delicate nga mission nga dapat nila i-accomplish.
0: Amo nang hambal nila nga, hindi ang tanan nga matamis makapaayo sa ato sining alawas. And most sa mga bagay nga matamis nakapalain or may dala nga malain epekto sa lawas ta labi na gid kon pasubrahan ninyo.
1: Correct, Sir Josel.
0: And we'll be talking about this, syempre, Sweet but Dangerous. Ang classification ta number 1 sina is accumulation of blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag ang sugar nga ginapasulod naton sa aton sining lawas halos adlaw-adlaw. I don't know, Sir Josel, ano. Pero may ara man siguro sa pipila or pila ka mga tao nga way nagiman sila naga sige guro pasagasaga pasulod sa mga added sugar sa ila sininga lawas.
0: Why lang sila guro kahibalo?
1: Or ang iban, why man makahibalo?
0: Oh.
1: Pero may iban nun, Sir Josel, gani nga ara bala sa regime sang low carb. Even gani kanon, why na nagkakaon ng iban sina sa ila.
0: Mm.
1: More sila sa protein. Pero may ara man, Sir Josel, kasubong sa ginhambal ni mo nga may ara pa gin man nga abi nila why sila nagapasulod sini sa ila lawas pero hidden gali sa ila sini mga ginakaon ining sangkap.
0: Parehas bala sa palamangkotanon, I came across with this palamangkotanon sa social media. Sila nga pagkaon sang banana o kon saging makapataas sa blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang saging why agapataas sa blood sugar, ang sobra nga pagkaon sang saging. Amo na yang delikado, Dok Leo.
1: May mga impression balaan kita, Sir Josel, nga kapin pa ko may diabetes na may pundo na nga daan sining sugar because hindi na mabalanse sa aton lawas kay baldana or damage na or ginakapoy ng aton sining pancreas affectado ng aton sining insulin sensitivity. Gamay lang nga diferensya, Sir Josel, bla.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang nga mapasulod na ito nag-react ng aton sining blood sugar level. Ang masubo lang galing sini kay inibalang pagsalalaman naton suno sa aton pag-inchending ako mo matamis likawan naton. Nga bisan pa ang mga prutas sini, bisan pa ang iban sini nga mga starch or mga pagkaon nga hindi man kuntani amo ang kausa o kung makahadit sa lawas na ulamid na ng Sir Josel. Pero ari ha, dire kita sa pero ha, Sweet but Dangerous. Ang iban sini hindi magkaon sang prutas, hindi na magkaon sa ni Sir Josel sang mga talangkunon. Kung nagkataas ang sugar. Pero kawat-kawat gyapon, Sir Josel, inom soft drinks. Kawat-kawat gyapon inom sini sang kafe.
0: Ah, ginapadunot lang gani ang saging sa baid. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginapadunot na lang ang kamuti kag nagakahuyo sa baid, makabagita baid sa higad bala. Mm-hmm. Pero ang soft drinks, Dok Leo, kung tapos siya suyop sa straw, kung may nabilin pa kayo masipot, ginapatabuli pang butilya.
1: Eh, hindi na gani. Tsakto lang gani, Sir Josel, pag tig-abs ang butilya, ubos na yun mo.
0: Samoy na ang mga ginahimo natin kung kaysa. Anon to us, kung kaysa blan consciously, nagkakadala ka naman ng balak, iti may available dira sa, pwede ni mo sini, malabot mo. Buta mo rin sini, readily available ba na nagkakatintar kita kung kaysa, Dok Leo, abi.
1: Amo gani, Sir Josel, nga simple na ton, nga tips sinis panimalay sa mga pantry bala na ton, ang mga readily available, mas ang mga instant, mga madasig sini prepare, ibutang na ton sa medyo mataas-taas, nga di na ton basta-basta malabot.
0: Mm.
1: Kaga mga whole foods, diri na ton ibutang sa manubo, kag madali na ton niya makuha.
0: Oo. Kay nagyan na muna, Dok Leo, mga manamit bala, ginapalayo-layo mo. Ang daw hindi gawa mo yun, napalapit mo, gapungko sa lamisa, gadabog-dabog.
1: abi ko, kung nagpatong sa siya, kaglabotan.
0: Kahit i-abi, sina, yan nga manamit, ginapalayo sa akon.
1: Amo ni Sir Josel, nga dapat makilala na to ng ginatawag katalagman sa likod sang katamis, sa likod sa nisang mga manamit na ginakaon na to.
0: Abi ninyo kag sa aton tanan, kung ginabalanse talang bala mga pagkaon ta, Dok Leo, even though gakaon kita sa mga matamis, pero kung ano kita kaasab sa matamis nga mapagkaon, amo man kita kaasab sina sa prutas, kag utanon, actually, hindi gid man kita matamaan sa ginatawag nato sining blood sugar spike o kon diabetes, Dok Leo.
1: Or shall we say, Sir Jocil, nga mas maasab kita sini sa mga healthier source kumpara sa mga may mga added ingredient nga mga ginakonsumo naton adlaw-adlaw dira sa highly processed and ultra processed food. Kung makakaon-kaon makita sina Sir Jocil, like for example, kung daw nagatagna ka ng laway mo nga magkaon ka pansit o kung magkaon ka noodles, why not kayo butang mo siya once a month?
0: Mm-hmm.
1: Instead, adlaw-adlaw kaon kaya sang healthy ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Para nga hindi ka man madula sa balanse. Kung makatilaw-tilaw ka man, at least may reserve ng imo sa nga lawa sa pag-neutralize na.
0: Amunin nga ang nakagawian na binaton subong, imol man kag may kulukwarta, is that padasig eh.
1: Mm-hmm.
0: So, basta ganit padasig, buta malon fast pace. Kung ano na lang ang readily available, ano na lang ang mahapos para nga hilikuton, labi na gid ha, sa ato na kagawian kada aga, or hindi man in the evening, kaya ginalagas mo na lang chimpo mo sa gabi, natuyo na ako, matulog na ako, nakapoy na ako, halin ko sa eskwila, halin ko sa opisina, halin ko sa ulubrahan, selling niya kung ano na lang da, selling niya kay tulog ta timprano, kapoy ko. So, hindi na naton mabalanse ang aton sa nga mga food intakes. That's why nagasulod ang ginatawag nato sa nga supplementation.
1: Correct, Sir Jocil. Di na sinamasulod ang supplementation. Ginagmay, ha?
0: Mm.
1: Ginagmay mo lang makuha na ito sa supplementation. Ano mo ganun, Sir Jocil, ng supplement, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay dapat ginakuha na ito ng mayor na ito sa mga ginakaon na ito. Yung mga sources, like vitamins or minerals, kaon kita utanon, kaon kita prutas. Kag, since nga hindi makita makahimos, sina Sir Jocil, adlaw-adlaw nga tanan, di na yan nagasulod ang papel sa nga ginatawag supplementation.
0: Mm-hmm.
1: Like, for example, ang ito, sa nga ultimate trio, nga tindi man nagara Sir Jocil, damo na ganyan nakabenepisyo.
0: And actually, latest na ito sa nga survey sa mga drugstores, di na kulang. We're very sorry, pero coming ang stocks, actually it's just a matter of delivery. Ginakulang karon ang Santhon Plus Gold Capsule and some of the stores or drugstores sa premium D3 soft gel capsule and Santhon Gold Coffee Mix. So coming na actually ng ibang sining purchases nila be centralized. So coming na ina as per our checking no sa ato sining main office ang tanan sining mga stocks. So diri nagasulod ang supplementation pagamay-gamay pero sa sige-sige buta mo doon sining steady kay hindi man tanan kag hindi man adlaw-adlaw nga nagapag-usa kita sa pagpasulod sa lawas ta sang sugary nga mga pagkaon Dok Leo kagilim noon.
1: May ara kaya tao Sir Jocil nga doon mo naging ng kabuhi nila eh.
0: Oo.
1: Dari naging nagalibot ang cycle bala.
0: Gusto gin nila eh, magtigabya kada adlaw no?
1: Gusto gin nila Sir Jocil. Kag abin mo kong nano, madumduman ko lang. May ara kita sa nga texter nga sa dok sa una, do mapatay gid ako kundi ko kainom sa soft drinks. Gayri table ko, kapangakig ko, kapasingito kundi ko kakaon sa mga matamis. Pero abin mo kong nanong, ginpasalamatan niya, nakadiskubre, kag nakatilaw siya sa nga ton, sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. So, buong Sir Jocil, why magito talima, dula.
0: Mm.
1: Pero, tama kadako ang pagbag-o, kag ang kanami sa nga sinipamatyag, so, kung niya nagsigisigi sa tumar sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Santhon Vitamin C, twice daily, nabuhina ni Sir Jocil ang cravings niya. Kung makakita sa Sir Jocil sa soft drinks, bisan paano, makulukontrol niya ako, no?
0: At
1: mapalipas-lipas niya na, makakita sa cake, Sir Jocil, bisan daw galalaway, pero mapulupunggan niya na. Unlike sa nguna, nguway pa siya makatumar sa nga ito niya ultimate trio.
0: Kaya mo gali na sa sulod sa ato sining alawas, Dok Leo, basta matamat aton balance. In short, sini ang kasubrahan sa ato niya intake sa mga sugary foods and drinks. Ang mga kasubrahan sini kung aton man sini pasudlan pagidang lawas sa dugang pagid sini nga mga kinanglanon niya Dok Leo nagabuhin ang ginatawag nato sini nga level sa ato sini nga cravings o kuning pagkalanat sang matatab lang katulunton laway bala kon makakita pamatsyaga mo di dubuang
1: ang pagkadisiplinado kung nasan tao, Sir Josel, makita mo o kung maobserbaran mo siya sa nga baba.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginahambal niya kung siya sa niyang akig.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang mga ginakaon niya kung siya ang gutom.
0: Oo. So that defines the lifestyle sa tao, Dok Leo.
1: Correct.
0: Mm. So tidiri kita, dira nagasulod ko nga, we have this ultimate trio. Santon plus gold capsule, sa premium detox soft gel capsule, and Santon vitamin C. Actually, iniya, pamiyan-piyan sa kakulangan sa anton sininga mga intakes ng mga nutrients, bangod sang madasig sininga pacing sa anton sininga pagpangabuhi, kung kaysa ganhi ibanik pamahaw. Ang iban ganin hindi kapanyaga or ang iban hindi kapanyapon, so kulang na, nagkulang pagid. So paano na ito mapiyan-piyanan? Tiara da Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josel. Kag magluwas pa sila, hindi magiging lano na ito nga one time, big time ang mga nutrients sa ito sa nangilawas. Kundi ang key dira ya, Sir Josel, is consistency. Pag may gamay, kinahanglanon, pero dapat sige-sige nga gina-provide na ton sa aton lawas, adlaw-adlaw.
0: Oo. Oh, ini ni pareho sang utang. Kung pilang utang mo subong, pwede mo ya mahambal nga ilump sum ko na tingbon ko bayad subong. Mm. Hindi ko na pagbulanan.
1: Mm.
0: Ini niya utang. Kaya nga, kay pareho ni karon kung may alluted, abi mahambal nga, ay, lima kak butang tapa, abi, 20 kilos nga tugabang sila yung kinanglanon mo sa lifetime mo nga kanon para sila nga makuha mo ang nutrients sa lawas mo. Tikanon mo lang na ya dayon ng 20 kilos, Dok Leon. Yati ubusong lang na sulod sa isang semana, 20 kilos ko, squits na ko, yes, tugabang.
1: Tinga, ano gusto mo? Isa ka lang ka semana, how?
0: And that's the absolute answer. Nga, ano gusto mo? Isa lang ka semana, man kabuhi mo, how?
1: Mm-hmm.
0: No. Pero if we speak about sugar, ang sugar, Dok Leo, ang ning mga sugary intakes naton, addictive man ini because kung sa alcohol nagadevelop ang inatawag nga pagka-alcoholic, kung hindi ka makainom, ginapangita sa lawas mo, nga daw hindi ka makahimo sa mga bagay nga usual ginahimo nimo, gakulurog-kurog ang imo sining halawas, imo sining kamot, nga ginapangita mo gid nga mainom kagid sang alcohol.
1: Mm-hmm.
0: Sa sugary intakes na ton, Dok Leo, how? Amo man na, addictive?
1: Nagabalik-balik, Sir Josel, no, ang aton sining paghandom. Kagusto nga pagtilaw sa ni. Ang sugar, Sir Josel, strongly activate sa nga ton sa ni nga brain's reward and motivation system. Ha? Ang ginatawag sa ni galing na sugar addiction, kung ang balon ganyan ba na ton nga addiction, hindi niya kasubong sa mga prohibited drugs, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Nga kasubong sa mga ginapang dakop, bala sabong, Sir Josel, nga ang iban masiling nga, wahi kuya, nagbaligya ah.
0: Oo.
1: Nagagamit mo lang, kuya. Pero ari, Sir Josel, hindi kasubong ganyan sa ng libelo, kung yung degree sa ni, sa nagkatabo susulod sa aton sa ni nga lawas. Ina lang, ang punto lang galing sa ni, since gina-activate ng aton sa ni nga brain's reward and motivation system, kung maghupa na yun, Sir Josel, pangitaon, yung pangitaon galing naton.
0: Mm. In short, nag-crave kita nga, nag-crave, Dok Leo. Hindi niya addiction, cravings.
1: Sir Josel, no, ang ginatawag niblang gusto naton makaon.
0: I want that, I want this.
1: Yes, so I want that, I want this. Nga hindi mo man gani needed sa lawas kun huna-unaon, Sir Josel. Kag ang wants mo nga ina, may healthier version o kun source man kun tani ina, kun kabalo lang kita sa ni Sir Josel magpili.
0: Pero ang pag-crave naton sa sugar or sugary intakes, pagkaon man o kun drinks man, Dokleo, nagkakulugan ni na nga gutom na gid man ang ato sini nga lawas. How aton sini tiyan?
1: Amo ning problem, Sir Josel, sa mga may cravings sini sa sugar, sa sugar kay sa sweets. Kay kalabanan sila sa hindi sila gutom.
0: Mm-hmm.
1: Makita lang galing nila. Muling amo ning punto, Sir Josel, pagkakita nila dira na. Nagahuna-una na sila, Sir Josel, sini sang kanamit kay ginapangita na sila sini nga lawas. Kagti sa brain gid mismo naton, Sir Josel, kati ang sugar. Kadto sa reward, kadto sa dopamine, kadto, Sir Josel, sa aton sa nga pagkuha kag pagtimo sang nagustuhan kag nakitaan naton nga nagabalik-balik kita dira nga cycle, Sir Josel, bisan hindi kita gutom kundi tungod nga ara lang dira kag tungod nakita lang naton.
0: Hindi man mo tamalon nga hindi nagig kamo magkaon sang sugary, hindi nagig kamo maginom sa mga sugary drinks. Hindi man mo tamalon sa nga hindi kamo makapasubra.
1: Mm-hmm.
0: Only that, bulubalansihon na naton nga hindi all the time sobra. Hindi all the time nagasululubra-subragid. Ang mga remedies naton, for example, ang mga food supplementations, gina-augmenta lang kapasidad sa ato sininga mga internal organs dito from the body cells. Agud to magtrabaho para i-counter ang excesses, buta mo nun, ang mga sobra-sobra ang ginapasulod sa lawas ta, nga nagadala sang hindi manami ng epekto sa sulod sa ato sa lawas from our body cells to the body organs, Dagleo.
1: Correct, Sir Josil. Amo din nga kumpinsa ron, gidig padalma na ton. Masalamat kita sa tiyempo na ton, subong, kay mas napahapos kung tani ang aton sininga pagtinguha, pagpasanyog sa aton sininga ikaayong lawas, Sir Josil mo. Kami ara na sila, may ara na kita sila sa mga supplementations. Ang mga hindi naton sa una natilawan, pwede na naton matilawan subong, Sir Josil, tungod sa supplementation.
0: Kay kunway ning supplementation, mahambalabi kita. Te ano, mabalon ka mo sang ampalayato sa opisina, sa eskwilahan, pagkatapos mahambal nga, ay makaong ko anay ampalaya. Luwas lang bikon linuto balanok leo ang galutaw sa mantika. Ang palaya matuod pero naglutaw sa mantika.
1: Mantika ang nagdala?
0: Oo. Ti, mabalon ka mo ka balunggay kag nguon tong balunggay sa sunod sa kwarto samtang ka lecture na maestra ninyo.
1: Ti, kun ina, Sir Josel, siguro kun halos tanan ka mo nagabalon sa ngamose natin, siguro pwede eh.
0: Ano pa matyaga niyo ka opisina, iskilahan, supermarket.
1: Manang sinin sa kilala natin, Sir Josel, siya kung ay supplementation sa subong. Siya ti, sa iya lang niya ha, sa ti balda lawas ta.
0: Most likely. Ang kalabanan sa aton na binagid ang mga nag-engage sa ginatawag na food supplementation, amo na ang nag-sustainer, amo na nag-maintainer, amo na nag-bulig, amo na katuwang sa pagbalanse sa pag-function sa aton lawas. Otherwise, basi guro kon halos tanan kita, may ara na sa ang insulin resistance or ara bala sa ginatanaw ninyo, magpa-check ka mo niya. Hamal na yun ang mga doctors and experts. Sila niya ay boundary din ang blood sugar level mo. Gabaklay-baklay din pala, Dok Leo.
1: Gapalo pamintana na.
0: Oo. Gapalo pamintana na si diabetes. Mm-hmm. So, amuni ang epekto sa inatawag na ito sa ring food supplementation, just like sa ito sa ring ultimate trial. There is Yes to Health Incorporated. Pero kung magsigisigi, Dok Leo, ikaw sang intake sang sugary, matamis, may kalamay gidya per se. Anong epekto ya bi? For example sa utok nato na bi Dok Leo.
1: Amo ning problem sang kadamuan subong, Sir Josil. Actually kinanglan sang sugar para nga mag-function mayong aton sa nga utok para may energy man, Sir Josil, no? Siya siring nga pag-functionar. Ang problem lang galing sa Sir Josil is ang chronic and excessive sugar intake. Hindi siling botong balon, Sir Josil, nga magsige kita timo sang kinutsara nga kalamay dira akong table sugar o akong refined sugar dira sa aton sari panimalay. Though, kadamo sinabalaan aton, Sir Josil, kung magpangapi gani, ang balon gima naton, ang tama, siguro nga termino, Sir Josil, mang kalamay mo. Ang ginambal na naton sa nagliligad, bla? Hindi mangapi, ah. Kaya apat na kutsara nga kalamay. Ito nga sa kutsarita nga kafe, Sir Josil mo. Kaya may ara man ko nabalaan nga isog man magkafe, pero mas damo pag hindi, Sir Josil, ang kalamay.
0: Kaya hambal nila ko, no, kung usuyon mo ang kasulatan, Dok Leo. Balaan niya kasulatan na niya. Why man niya gintuga kita nga may kalamay nas babaw lamisa? Tubo pa man lang na. Tibo tamalun sinin, kalamay nila sa una, tubo.
1: Kaya damo magkita sa sources ng sugar, Sir Josil. Ti kun ibase na to na sa
0: may honey.
1: Sa kasulatan niya na, Sir Josil, ti may ara man mga prutas. Amo naging pakaon sa aton sa niuna nga mga ginikanan, ti may ara na ng sugar, Sir Josil, nga makasupport, ka makasustain sa aton sa ring ikayong lawas, lakip sa aton sa ring brain. Ang problem, abiso mo, Sir Josil, ti sobra-sobra, kag mga added sugar ang ginakonsumo naton. Tungod nga nadala abi kita, Sir Josil, sa ginatawag pilas ni ka mga factors nga nagapukaw sa aton sa nga cravings. Even sa kabataan, subong, Sir Josil, mabatian kang makitaan nila sa mga videos nga may mga pagkaon nga balut ka ba naton, Sir Josil, kanamit gadya kaunon kung tanawon lang naton sa pasayon.
0: Kay iban may mga goal, Dok Leo. Selling niya every week dapat may something new. Buta man kada semana may matilawan sa nga lain nga menu. Inaya sa may kulukwarta. Ang ibang siniti, himuon ta siniya bulanan. Dapat kada bulan, may something new kitang matilawan, ti karun kay nanamitan dogleyo. Ti mas mayad pa nang hindi ka gani kuno magtilaw san sa makatilaw ikaw nga why ka masatisfy mo.
1: Amo na kuno ang budlay Sir Josil kay kun matilawan mo kuno. Kun once nga matilawan, no. Laban-laban imo gid balik-balikan.
0: Ah, mo nang delikado. May lang kun may balikan ka pa kun why na. Pero ang sobra sining sugary intakes could lead to amo na nang worst nga kondisyon nimo, balatian nimo is komplikasyon, diabetes Dok Leo.
1: Primero maagi pa man Sir Josil sa insulin resistance.
0: At iway man ginasapak pa Dok Leo. Boundary so, gani way ginasapak.
1: So far Sir Josil kay ang focus na to na bi hindi man sa insulin resistance eh. Kundi sa type 2 full blown diabetes naman eh.
0: Oh.
1: Ang aton focus kun ang focus ang kalabanan subong ispano sa ni makontrol ang blood sugar, hindi para masulbar ukon masolusyonan ang kausa o kung tumuro ng kausa sa pagtaas ng blood sugar.
0: Pero kung mag-worst na ang blood sugar level ni mo, grabe ng pag-spike, why na halos nang kapanaog, in short daw na overdose ka na ka sugary intakes, ang delikado sini is kidney number one, Dokleo.
1: Maapektuhan man ang aton sining kidney, Sir Josil, no? Pero, since nga ang sugar nag-aapekto halos sa bilog nga lawas naton kundi kita kabalo maghalong sini sa aton intake, nag-damage si Sir Josil sa aton sini magagmay sini nga kaugatan. Nagaka-apektuhan sini ang insulin signaling kag may ara Sir Josil inflammation nga nagakatabo sini kag maapektuhan man sini ang aton sini nga brain function nga mangin less effective. Amo ni bala nga
0: insensitive man gali ang inatawa kun sa mga salakyan pa sensor sang ato sini nga utok. Mm-hmm. Ang utok naton may mga sensor sini. So naga tawag nato nagabengel. Naga insensitive ang mga sensors naton.
1: Correct Sir Josil, kamo balaan mo kun may mga problema na dira o kun naga insensitive na bi o kun nagabungol na bi. May posible may problem ka na sa memory. May problem ka sa sa attention. May problem ka sa sa thinking. Kagang iban sa ni Sir Josil, waay nagasuspetsa nga halin gali ini sa ila sa ni adlaw-adlaw nga ginakaon nga may mga added sugars. Magluwas siya sa iban nga mahiligon kadya magkaon sa ni sa mga matamis nga mga makalamay or may halin sa ginatawag kalamay. Kaya magambal kita matamis, Sir Josil, may araman sources sa rin sa prutas mo.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang apple, matamis mo na. Ang bayabas, matamis mo na kung tsakto nga pagkaluto. Ang paho, matamis mo na sa tsakto sa rin nga pagkaluto. Pero galing lang, hindi lang sugar nga ra-dira sa ila. May ara sila sa vitamins and minerals, may ara sila sa fiber nga makabulig bulo balanse Sir Josil sa aton seringa sistema sa sulod sa lawas.
0: If eaten raw, buta malo sila ay makaagim lang sa proseso. Bisan pa matod matamis ang sabor, pero may upo din siya nga mga nutrients, added nutrients also present nga makabulig balanse dito sa sulod Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, hindi bala pareho sang madamo kita sa feedback sa Sir Josil nga tisendo ka hambal nyo ang kamuti healthy sa aton sa ning lawas. Tinga nga naglain man matsag ko pagkaon ko kamuti kyu ha. Amo ni problem na ton Sir Josil.
0: Ang dugang niya inyo marate ko Dok Leo. Ang lunga kon may lunga good. Ang kalamay very bad. Ang mantika is also very bad. Kaya tinga, pinalutaw sa mantika, pagkatapos, pila bala ka kilo nga kalamay, ginaburibo na siya sa kakalaha.
1: Ang kamuti yung mayo eh. Pero ginputos mo sa kalamay, yung palangoy mo sa mantika, kagwisik-wisikan gamay nga lunga.
0: Kuno abi pang balanse, no?
1: Kuno abi.
0: Kuno lang. Pero galutaw gyapon sa mantika.
1: Correct, Sir Josil. Kag magluwas nga afektado ang aton sa nga brain sa sobra-sobra nga sugar, Sir Josil, nagadugang pagid sa niya ang aton sa niya risgo sa iban pagid o kung nagataas ang risgo na aton sa iban pagid niya baratian, cardiovascular disease, stroke, fatty liver disease, hypertension, budlayan kita magbalance ang aton sa niya cholesterol, aton sa niya triglycerides, kagamot ang habal Sir Josil Bla, ang sobra-sobra ng sugar man because of metabolic problem, afektado man ang aton sa niya kidneys.
0: Kay kalabanan bala sini, nagpulupamangkot kita man sa iban niya mga eksperto. Ang mga nag-suffer sa diabetes, worse na niya kondisyon ha, sang sobra nga intakes ang sugar. Ang mga diabetic, kalabanan niya nagkatabo sin sa ila, is komplikasyon. Ang resulta, kalabanan gid sini ha, kon tabunan na ganis ang puti nga habol sa ospital. Findings, multiple organ failure due to diabetes.
1: Correct.
0: So, but hamalos ini, dululungan nga nag-malfunction ang imo organ. Isa sa mga una nga mag-malfunction mandira, ang imo sini nga kidney. Pagkatapos, ang iban pagid nimo sini nga parte sang lawas or organs. That's why may nabutang dira, multiple organ failure due to diabetes. So, ang main cause, diabetes. Ang resulta ya, nag-malfunction ang imo mga organs, di kundi tinabunan ikaw habol nga puti.
1: Ang punto malang siya na Sir Josil, kag nag-ugat malang ina sa aton sini hindi mapunggan nga cravings.
0: Oo.
1: Dira nagsugod Sir Josil sa pabalik-balik naton sini kag nanamitan kita magbalik-balik sa pagkaon sa mga matamis, sa mga makalamay sini nga mga highly processed and ultra processed nga mga pagkaon.
0: Nanotice na itong nukleo, mga palakaon bala sa mga matamis ngayon, sobra-sobra ha, nga pag-indulge sa mga matamis ng mga pagkaon. Once gani nga magtaas na may blood sugar spike, manotis na ito, nagapang habong-habong tawag nila, nagabanog kag nagahabok ang ila sini nga mga lower extremities sa nukleo. We don't know if the same thing happens sa sulod abi sa mga kugatanta, sa mga body tissues na ito, Nucleo.
1: May inflammation na bigyan nagkatabo sa sulod sing lawas, Sir Josil, kung excessive ang ito sa nga sugar consumption sa madugay nga panahon. Amuning tandaan na ito na, sa madugay nga panahon, nagsigisigi, hindi man siling na nagkaon kasang kalamay, subong, nag-amuna na dayon na. Muning hambal, blasang isa man ito na kilala sa nga practitioner, Blaser Josil, nga, bisan magkaon ka pa isa kakilo nga kalamay, as long na aktibo, kag mayong kondisyon sa mga pangkreas, hindi ka maano ah. Balansiyon na yasang lawas. Ang problem lang naton kung magsigi-sigi kag sobra-sobra ang ginasulod naton sa aton saring lawas. Syempre makapoy man ang aton organs nga nag-neutralize ang proseso sina.
0: Oh. So Monica, delikado ha. Damo kita sang possible sining mga komplikasyon nga matabo sa lawas ta kung magpag-usa kita sa pagkaon sang sugary foods and drinks. Pero kung ano ta gimandok layo? Kuntragin man niya. Buta malun sa niya sa mga flames pabala sa una, Nucleo. Friends, love, acceptance, married, enemy, kaga ang e-secret. Now, so kung sa flames pa, letter E gin man niyang sugar, Nucleo, sugary intake na ton, enemy of the body gin man niya, how?
1: Di ba, Sir Josil, may enemy man kita nga daw, hindi man sila pakon man gani?
0: Now,
1: pero may enemy nga makatalagam, Sir Josil, kung kumpiyansahan mo.
0: Mm.
1: Kag nagasalig ka lang, bla. Amo gani nga ton, Sir nga topico, sweet but dangerous.
0: Mm.
1: Kaya man, ang added sugar kung panalagsa, Sir Josil, kag more kita sini sa healthier, healthy source, kabalo yung magbalansing lawas na ton. Ang problem, Sir Josil, kung mabaliskad, more kita sini sa added sugar, halos adlaw-adlaw, dira na nagasugod ang problema na ton, Sir Josil.
0: Sa mga bagay-bagay niya nakagawian, tangabita, simple lang, kag daw, pagamay-gamay lang, number one, dari pagpangape.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpangape, nga tunga sa kutsarita ang kape, tatlo kakutsara nga dalagko ang kalamay. So sa sige-sige, ama ko muna adlaw-adlaw, Dok Leo. Adlaw-adlaw. Hindi lang makaisa ka, best sa kada adlaw. May araw sa tagkaduha, may araw tagkatatlo, may araw tagkapat.
1: Sa cafe pa lang ni Sir Josil.
0: No.
1: Kag, di ba, typical sa mga Pilipino, nga kung nagapangafe, may tinapay. Or may pastries.
0: Mm.
1: Or hindi man gani, iupod sa pagkaon, Sir Josil, sang pamahaw. Ang cafe, iban sana may kalokalo, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, may ara sang pinrito nga uga. Pagkatapos, isaw-saw pagid sa patis or sinamakan. Pagkatapos, may padalundon na cafe, Sir Josil.
0: May finger foods pa na.
1: Isa pagid, Sir Josil.
0: Ah, makabal ka finger foods na pwede matimo-timo lang.
1: Ang punto lang naton, Dre, hindi lang sa cafe ang concern naton. Nga damo aton kalamay ginbutang. Damo ba Sir Josil sa iban pagid nga source ang kalamay since nga Pilipino kita carbohydrates naton staple food is white rice.
0: Mm-hmm.
1: Talag sa Sir Josil magkaon niya sang brown rice o kanan polished rice mo. Magluwas kami mga balatian na.
0: Iban sini mahambal ni taken karon na magabul. Buta man sini nga nami gidyayang naga silang-silang gid nga pwede pang ispiwan no kay kamot pagkatapos niya kahumok ah, galimo kay ti delikado man sa lawas ta. Now, going back sa pagpangapidok layo ha. That's why may mga kape nga gindisenyo, Doc Leo, nga bisan adlaw-adlawon mo, hindi dali-dali makapikto sa lawas ang pagkatamis niya. It's because pareho sabi sa Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, ang iaging gamit niya sweetener at Dristivia.
1: Correct, Sir Josel. Araya sa mga mahiligon sa kafe.
0: Oh.
1: Katin, di man nato manigar, may ara man, Sir Josel, nga bisan piliton mo, hindi kanya magkafe mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadamo, magkosa na balaan, Sir Josel, nga nagapapilit man. Nga nag-try isang Santhon na Gold Coffee Mix.
0: Oh.
1: Tapos Premium D3 Coffee Mix. Nga hindi ko bala pagpilita, kay mapapilit man ko.
0: Mm-hmm.
1: Nga sang una, ginpilit ang Sir Josel, pero subong box-box na ginabakal eh. Kaya nakasaho, hindi lamang sa aroma kag sabor, kundi sa mabatsagan ginila Sir Josel sa ilasan ng lawas.
0: So tiyan mo ni kung magpangapi ka mo, actually that will become ano na eh, habitual na ning pagpangapi. So anon to you, may mga bad effects ang sobra sining sugary intakes. Pareho sabi mambal, tamis man Santhon Gold Coffee Mix, tamis man ang Premium D3 Coffee Mix. Anong kinalain niyo sa ni? Sa ordinaryo nga ginahimo ninyo, kaya ang sweetener, yes, stevia.
1: That's one thing. Correct, Sir Josel. Nung katiyan, stevia, ang daan niya is ang kinalain sa nisa iba niya pampatamis, kasi zero calorie siya iya.
0: Mm-hmm.
1: So, why is a disturbance? Sa atoan sa nga range sang sugar or sa atoan sa nga level sang blood sugar. Kapi na kaman nami, nga mahimo na to nina ang pagpili sang healthy sining mga ginainom kaginakaon naton samtang healthy pakita Sir Josel. Ang punto ko lang diri, why not nga i-maintain naton ang maayong pamatyag, ang mabakod nga lawas kaysa sa didto pakita karon magtinguha nga budlay ang sitwasyon naton Sir Josel. Iban hindi na makalakat, iban budlayan na magbangon, iban budlayan na magtulon, pero didto pa Sir Josel magtinguha sa pag-umpisa sa healthy lifestyle.
0: Mm. So, pareho sabi, agapangapi ka mo. Amo nang hambal naton niya. Hindi naton mapauntat ka mo sa pagpangapi. But we are just suggesting na kung magpangapi ka mo, nga hindi ka mo magpangapi inang may makuha nga sustansya ang inyo sininghalawas.
1: Correct, Sir Josel. So, isa lang sa example naton, samtang nag-edad kita, glutathione, collagen, kinanglanon kung tani sa lawas eh.
0: Oo.
1: Kaya kung magnubo ni ama-tama, syempre dala sa pag-edad, amo nang resulta, Sir Josel, nagahina aton joints, gakurinot aton panit, may mga dark spots kita, which is, dapat kung tani dugang-dugangan naton nina through supplementation, kung mahimo man lang naton. Instead niya magsige kita kabisyo or hindi healthy ng mga sources ang ginapasulod naton sa lawas sa ginahuna-una naton nga tungod nga nami aton pamadyag kung makainom kita sina. Pero ang punto lang Sir Josel, like sa pagpangafe, hindi imang kamo makauntat sa pagpangafe, pero kung Santhon Gold Coffee Mix inyo ginainom, kasubo nga adlaw-adlaw, kung adlaw-adlaw ang kamo nag-coffee, kapasulod kita sa dugang glutathione, nag-collagen sa aton sa nga lawas nga nagapahuben man inang mga sangkap, Sir Josel.
0: The choice is ours.
1: Correct.
0: Ara sa aton gihapon ang palapilian. Kay pareho sini nga ahaw sa lalaki abi soltero ikaw hinapapili ikaw sa palangasawon mo.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang lain kag laway gid ya batasan pilion mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may ara man lang maayo batasan buta malon maayo nga impluwensya nga madala sa imo. Di ara da may maayo nga epekto nga madala sa imo, may collagen, may glutathione, Santhon Gold Coffee Mix. Makabulig para sa pagpabalik sa insulin sensitivity because of the presence of vitamin D and vitamin D3, Premium D3 Coffee Mix. Para nga hindi mag-suffer too much. Pag-abot sang tiyempo sa menopausal, dapat nga bastante ikaw sa isoflavon sa lawas. Arada ang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya mo na nagabulig pa balances ang hormonal imbalances. Cases like this. Amo ni nga ito sa naging napanugyan. Kaya mo na ganing hambalta, kadamo kasang palapilian, inang may bad influence, may good influence mga ginatawag, parehas na lang gida para makarelate ang tanan sa mga nagapamana man bala or sa mga dalaga nga mamana. Tingahaw kadamo man da sang soltero nga nami man batasan. Tinga nga didto kag sa soltero nga law ay batasan kag sagi ka man lang kay inugtas.
1: Yeah, basi kuno damo kwarta, Sir Josel.
0: Basi may minalita, no?
1: Mm-hmm.
0: So mga kaparehas na. Pero balik kita dokle, hindi iya mahambal naton nga kontra todo-todo ang kalamay, Doc Leo, ang sugar.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa kung halimbawa ang kalamay nga ako nang pagkonsumo mo sinis panalagsa man lang ano, kag more kasi ni sources nga healthy, Sir Josel.
0: Mm. In short, sini pareho sa mga bisyo, gainom, drink moderately.
1: Mm-hmm.
0: Amo man sa sugar, from time to time kinanglanon man nato ni nay kay may araman kun kaysa nga ang trabaho nato hindi steady Dok Leo mo. Ang physical activity nato hindi steady. There were times sa kinanglan taman gid ang added sugar sa lawas naton to maintain also sang natawag sininga presence sang strength bala puwersa sa lawas ta Dok Leo.
1: May mga tiempo Sir Jocelyn nga ti ara kita sa kalang alangan bala. Nga huay kita sing na preparar nga sources abi naton nga amo nang madali-dali naton kuha Sir Josil. Para bisan pa no masustener ang kinanglano naton sige natawag sugar sa aton sa ninga lawas. Tolerable, matolerate sa lawas as long na panalagsa lang.
0: Kay pares bala sa aton overall sa ninga ikang lawas. Sang una, mahambal ka. Ang tao ay man gid gani gid nagapanglugod kun maligo ah. Mahambal ting way ka man buling haw. Kay sang una way pa man pollutants Dok Leo. Way pang aso sa mga industriya. Why pang aso ni madamo sa salakyan? Why pa ang aso sang dabok tanan? In short, sini exposure mo sa mga contaminants sa ginatawag nato sini pollution gamay. So that's why nga bisan hagod-hagodon mo lang masipot ang buling sa lawas mo. Subong Dok Leo pagwa mo. Sumalang mo da karon ang salakyan, bugahan niya kakaabo Dok Leo. Pagkatapos lugar mo nga ha? Ano ganin na luguran ang imo sini nga guya pamatsyagan mo daw lubid-lubid ang imo sini nga pulugot sa guya Dok Leo. Kay because of the pollutants.
1: Correct.
0: So amo ni mga pagpanghangkat, amo ni gani nga we have the supplementation kay nga balanta nga ginakulang ang lawas ninyo sang nutrients.
1: Correct Sir Josil no. And speaking of pollutants, speaking Sir Josil sa mga higko sa aton sini nga palibot. Hindi lang bastante, Sir Josil, nga magpaligo kita, nga huwag kita sing gamiton sa ninga ayuda o kung pangduga nga panglimpyo bala Sir Josil. Kati like for example, magluwas ng pollutants ang aton sa ninga panit mismo Sir Josil. Ito may mga naka-stack ni or nag-trap ni or nag-clog ng mga oil bala Sir Josil. Nga dapat naton siya limpyuhan. So dari sa ni Sir Josil, nung nagasulod ang aton sa ninga mga suggestion bala kasubong sa Sunthone Plus Herbal Soap. Kay hindi naton manigar nga part gid sa aton sa ni overall healthy body ang paghalong man Sir Josil sa aton sa ni first line of defense aton panit.
0: Oo.
1: Dapat gid naton halungan kun ang aton tutok sa ni pagpabakod sa sulod sa aton sa ni lawas well and good. Pero dapat man Sir Josil hindi man aton pagkalimtan ng pagtatapan sa aton sa ni pangwa nga defensa among aton sa ni panit. Amo gani nagka problema iban Sir Josil eh. Nga gamay lang nga balhas pero do kada ko isang pangalisngaw sa akon sini nga lawasaw. Ina posible tungod sa nagamuad nga bakterya dira akon balhason ka umpisa pa lang gani aga pa daw hapon na.
0: No.
1: Isa nga makabulig sa ni Sir Josil ang bayabas. Nga makabulig limpyo sa aton sini nga lawas, isa sa sangkap sa aton sini nga Sunthone Plus Herbal Soap Sir Josil.
0: No. So importante ini kay nga ang aton panit dapat naton limpyuhan from the outside sa gwa ha. Kay nga ano importante ini para sa bisato sa ninga kamot sa ato sa ninga butkon ha. Arms bala. Ari lang kalimbawa ya. Nga kon maghibi kamo anong ginapahid nyo? Butkon. Unas tanan talagsanin ka pamahid sa bayo. Butkon gid ni gani kamot. Ti karon kon higko kamot mo higko panit mo butkon. So buta mo nagsulod sa mata mo to ang germs.

0: di kon puno na sang germs karon kay ara daway malimpyuhan, so masaylo sa imo sininga baba, masulod sa imo sininga sulod sang lawas, magatuga naman infection kon mahina imo sining immune system.
1: So butong balon pwede gid kita maka-introduce ang sakit sa sulod sang lawas naton pinaagi sa mahigo naton sininga panit sa tonsil. No.
0: So tiya mo ni ang balinok layo para malimpyuhan tang panit ta. Gamit ka mo kon magpaligo bala sa lawas ninyo sang Sanson Plus herbal soap. Sa guya ang rekomendado sinadara kiti very very sensitive abing ano aton sining guya mo. Lain ang guya sang sa huya ha.
1: Mm-hmm.
0: Ang huya ay hindi mo na makita ni ara na sa aton sininga balatsyagon kagutok eh. Aton sininga skin, ang texture pagkanto gid sa overall build sang aton sininga guya, sensitive ini siya.
1: Mm-hmm.
0: So kinanglan man ang mga ingredientes ang habon for sensitive skin pareho sang clear skin herbal soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kay may habon na nakapertenit, Sir, sa parte sa lawas natin, Sir Josel, dapat.
0: Mm-hmm.
1: May habon kita pang guya, like clear skin herbal soap with glutathione and kojic plus VCO, may vitamin C pagid. Sa guya lang ginaya dapat. Kay may pang lawas, magkita nga gina-recommend, like Sanson Plus herbal soap. Mambaling iban, tika gasto, Sir Doc, may pang guya na, may pang lawas pa. Huwag sing salalama lang. Ang sabat natin, Sir Josel, mas manami kag bintaha gid kun separadong habon naton sa guya kaysa sa lawas naton.
0: Naman nga tin nga pwede man naman pang habon ang sa guya sa lawas and so on and so forth. May nagakabagay sa kada ginhabunan ta nga ti testingin nyo bla pang habon sa guya nyo da karon ang powder bla nga ginagamit nyo pang laba.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gani siguro mag hurubag-hubag kag maglilitik-litik guya nyo pagkaaga. That's it. Sa iya pa lang sininga mga ingredient that speaks about the ingredients for appropriate nagakabagay bala nga panita sa nagakabagay ng ingrediente man dapat sa habon nga ito sininga ginagamit. So muna we are introducing to you Clear Skin Herbal Soap and Sanson Plus Herbal Soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Sa paghalo sa panit na ton.
0: Actually, these are just some of the products of Yes to Health Incorporated. Ari sa mga nagapinamangkot sa mga taga-Antique, pares kay Mark Joy Arivalo Alayon, ara sa barangay Funda Dalipi, San Jose Antique. Din ka mo pwede ka bakalda. Actually, damo kita dira outlet sa mga pharmacy. Sa San Jose Antique, pakanto dito sa punta, pakulasi Antique, pabalik dari sa may anini Antique. Kanto lang mo sa suki nyo sa mga butika or pharmacy, hindi gani, kanto ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson, sa Niven, pwede ka maka-order ah. Sa TikTok Shop or sa Shopee, bala, pwede ka mo naka-order. Pangitaan nyo lang dang Yes to Health Store 2011. Ha? Yes to Health Inc. 2011. Amo nang official store naton. Sa Bacolod City, ara da ang kumpleto nga mga produkto sang Yes to Health sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kumpleto ginada. Sa mga pharmacy nga suki ninyo na sa Bacolod, ara man na da, ah. Pero kung gusto nyo kumpleto, git plus, may guide pa dara sa program of supplementation, kanto lang kamo dara sa Yes to Health Store. Sa taga Iloilo, Isla Sang Gimaras, kagbilog nga Panay, kanto lang kamo dara sa A. Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dang konsultasyon, ara dang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated. At the same time, ang program of supplementation, you will be guided kay may consultant kita nga naga-duty dira sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga wise ang store, wise ang clinic si Yes to Health, sa suki niya mga butika kag pharmacy, kadto lang kamo kay available ang ato sininga mga produkto. Katulad abis ang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amo ining supplement to maintain good eyesight. Kag isaman gali, Dok Leo, kung masubrahan ikaw sang sugary intake, isaman sang dali mapiktuhan, matamo, kay nga, ti ma-develop ang diabetes. Pagkatapos ang komplikasyon sa diabetes, magluwas sa kidney, paburunon niya gid ang imo mata, kung hindi gani, basi kung mabulag ka gid ya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ina ya sa komplikasyon o kung efektos siya sa ginatawag chronic excessive

0: sugar intake. Pero may isa man, Sir Josel, kita sinikakulang sa aton sinigalawas. Like for example, sobra kita sa sugar pero kulang pag kita sa nutrisyon pag-abot specifically sa aton sinigamata. Nga man, kulang kita sa lutein, halimbawa, kulang kita sa zeaxanthin. Hindi magkita mahiligon magkaon kalabasa, hindi magkita mahiligon magkaon karot sa may beta-carotene. Why magkita sa vitamin E, Sir Josel? What do you think ang matabo sa aton sa health kag sa aton sa mata? Amat-amat, Sir Josel, buro ng aton sa panulukan. Ang iban sa nagani, nag-message sa aton, Sir Josel, nagakisap-kisap ang mata, nagamira-mira ang mata, nagapait, daw nag-double vision na, Sir Josel, gadulubli ang panulukan. Nga na-appreciate nila sa aton sa suggestion, abikad to ka mo sa butika, kag magbakal ka mo, try nyo tumar sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule kay ara sa niya mga antioxidant nga para gid sa aton sa niya mata. Mahilig gani ka mo magkaon sa mga makalamay. Why not nga balansihon naton bisan paano, Sir Josel, ano? Kargahan naton sa dugang nutrisyon ng aton sa niya mata pinagi sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kay basi ang pagburon o kung ang pagproblema ni mo si mamatag pandulukan, magluwas excessive sugar, kulang kapag sa nutrisyon para sa mata.
1: Actually, may isagid kita dari ka avid listener sa programa. Actually, ara sa abroad. Ni ko lang pag-mentional gid ang lugar niya, pero nag-communicate na sa dari sa aton na klayo. Actually, madugay na sa nagagamit sa Visionex Plus, ang hinahimu iya subong, nagapadalagin sa dito sa Sagwa, halindiri sa pamilya, naginapabakal yada sa klinik, kaginapadala dito iya sa abroad. Visionex Plus. Sila niya, I'm already retired. Hindi ko maghambal kita retired sa edad kay balo na kamukon mga pililaho na. Pero up to now, bala Dok Leo, wala siya kaagi gamit antipara. Wala siya sang eyeglasses. Gagamit lang siya is sunglasses. But tamalan for the protection sa bright sunlight.
0: Sobrang asilaw.
1: Sobrang asilaw. Pero inang ma-enhance ang kadakon sang numero bangod kay medyo buron ang pananawan. Wala, Dok Leo. Retired na. Visionex Plus ang yasin nga gina-inom.
0: So, butong balon, Sir Josel, klaro gyapon ang yasin nga panulukan.
1: So, mo man na sa tanan nato sa nga mga kauturan, bala, ang tanan may limit. We're not saying dapat hindi kita magkaon na sang kalamay. Kalamay per se, ha? Dapat hindi nagikita mag-inom sang sugary drinks. No, we're not saying that. Ang aton man lang is, temper your greed. Minimize sang inyo sininga consumption. Kay bisan pagani sa mga masustansya mapagkaon, kung masubrahan ikaw, may side effects man, isa dira, posible hindi ka matunawan, Dok Leo. So, anything in excess is not good for our body. Pero labi na gid sa sugary intakes naton, pagamay-gamay lang pwede. Kay damo kita sa mga ginakaon nga nagaka-convert to sugar, just like for example, ang mga carbohydrates.
0: Yeah, number one na, Sir Josel, gakaon kita kanoon, nadlaw-adlaw mo. Ti gina-convert na sa glucose sa aton sa ringalawas. Ti way palabot sa mga added sugar or table sugar gid mismo nga gina-consume naton eh.
1: Oo, kay ti pila ka kilo bala makonsumo ninyo sa isa kadlaw. Kamahambal nga, ti way kuman ini ginalakot lang sa akon sininga kape. Kung kaisa, sila nga mo nang ginabutang sa akong linuto, ti ko joy imagine that, Dok Leo. May ginakape ka na, may salinuto ka pa, may ginatimo-timo ka pa. Kaya ginatimo-timo nyo, ano ha? Tinapay nyo, may sugar na, may carbohydrates na, convertible to glucose, or sugar. Pagkatapos, ha? Mismo sugar plus carbohydrates, kag iban pagid sini nga mga ginatimo-timo nyo dulce mahambal daw ay gindo ka boring gid ka life ubi makaon ta dulce you know nakakaon na ka mo tinapay nakakaon na ka mo kanon nakakaon nagkaon pag ka mo dulce naginom pag ka mo sugary drinks mahambal tagamay-gamay man lang to pero kung subton mo sobra na sa kinang nanon sa lawas ta ang ipasulod ninyo Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pagkatapos sa masadya pa sa ni kay masiling matingala pa na inanuman ngano batyag bulubinhod bati eskwaw. Pero ay kinsa magsuspitsa nga sa ginconsume niya galing added sugar nga nga sululubra
1: ari pagid ang mga ano niya mga visible niya mga simptoma kung mag-worsen ang imo sininga blood sugar level ha. Mambal ka nga daw nagaburak-burak permi. Kag-permi lang sila niya naga-arikabo ang akon kahighaw, akon tiilhaw, akon batiisaw, akon dapadapaw. nan halon na kamo kun way kamo ko pa-check up na kamo dayon kun gusto ninyo libre nga check up para da sa clinic der siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center Doc Leo.
0: Correct Sir Jocelyn, kay basi balang mapinon yung mga kaugatan bala apektado na tungod sa sige-sige pero padayon yung sila nga pag-consume sang added sugar nga nag-efekto na sa mapino naton sila nga kaugatan nagapalapuyot sa dugo nagapahinay sa blood circulation yung nag-efekto sa aton panit eventually.
1: Pero ang makabulig sina, kahit ang iban sini, admittedly, Doc Leo, may araya tao, babae, kung nalaki man nga, hindi kagwa sa balay, kung hindi maubos ang orasyon sang pagpamanyos, Doc Leo. May ara nga makulon, ma-deodorant, but we're not advising that, ha? Pagkatapos may ara pa sa mga lotion, sari pa na, lain ang lotion sa tiil, lain ang lotion sa liog, lain ang lotion dari sa kamot. Pagkatapos nagalibog ng ulo ya kay ang lotion niya kun sampawan niya sang anti mosquito repellent Doc Leo ang baho daw pareho sang kanding nga nabasa sang ulan
0: gaway Sir Josil
1: man
0: parte ang pangalisngaw
1: ang aton para isa na lang kay ang lotion protection for our skin to make our skin soft pagkatapos well protected manaris. Ari, dala ang nourishment, dala ang pagkuha sa palamaol, and then at the same time, mosquito repellent or insect repellent, ang Santhon Plus herbal oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kalabanan sa na-mention, akong kalabanan sa nagahimo, Sir Josil, kadamo sa orasyon bala, prosedimento sa mga ginahaplas lawas. Kalabanan, mga babayim lang na mo. Ang laki ko na yung Sir Josil, simutan niya lang bayo, yakon daw pwede pa, pahits na.
1: Parang lamo, malan akong kaysa. Siya daw kalain, bahos ang way ko ma, malait mayat siya nga bayo, daw linukwan ko ring hao.
0: Gali mo, kaya ang hit na ganyan. Nakabulig Sir Josil para sa mag-condition sa panit na to na no? Ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, may BCO, may moringa oil na nagabulig nourish aton sa ringa panit. Kag may peppermint oil, specifically Sir Josil, katabog din niya sa lamok na nagadala sa dengue. Ano ba lang dengue, how? Ano ba lang ka makatalagam? Ano ba lang kadako sa his oil, Sir Josil, kung magkaangkon kita sina or malatnan kita sina? Which is, ang primero natin yung prevention, siri, hindi na kita nga daan mapalapitan, hindi kita makagat, therefore, safety kita. Nagpamanyos na kita, nanourish pang panit na ton, at the same time, hindi kita mapalapitan sa lamok, palang alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, mabuligan pa nga, maremedyuhan, or masolusyonan.
1: Ang line si Nindok Leo Amoni, kung why ka mamanyos sa Santhon Plus Herbal Oil, diabetic ka na ha, kaya sobra ng sugar intake ni mo, makutot ka sang lamok,
0: Problema pag yun, Sir Josil.
1: Amo nang hambal nga hindi lang na maglamuti, laban-laban mahimo ginabako kang kung hindi mo masapar.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang isa sang bintaha sa ni Sir Josil, kaya concern sa kalabanan, hulaton ko pa dok makapuli ko sa balay kag mamanyos kada mahuya man ta direta sa opisina. Kaya ang typical bala Sir Josil nga scent bala o kon ang baho bala sa balanyos amo nang ila sa ninga sa utok bala sa pinsar bla.
1: Gasulod ka pala sa opisina gambal kang sino malam ninyo di man.
0: Muna yung slim lang Sir Josil ligat nyo bisa nagapiyong pa pero may mapanimahuan sa pakta niya kung sino. Tungod sa sensong balanyos. Pero ang aton nga Santhon na Plus Herbal Oil Sir Josil sa mga tagparamati naton mahumot iya ang sense ni hindi katulad sa typical nga balanyos. Pero ay kita naghambal nga hindi mayo tong mga naanda naton ha. Ang point lang sinito sa moderno balang nga panahon Sir Josil nag-evolve man mo ang mga ginagamit naton lakip na diri ang balanyos nga mahumot siya at the same time ang epekto nga makapaayo sa aton lawas tabog sini sa mga sapat-sapat taglamok ara kagamoy ni ang Santhon Plus Herbal Oil Sir Josil.
1: Kagari pa lastly ha, kung taas na inyo sininga blood sugar, ara na kamo bala sa ginatawag sininga diabetic stage. You know, bisan anhon nyo pa kainom sang turbo dietary supplement, hindi ninyo ma-maximize ang ginatawag nato sininga ginapaabot nga resulta. Dako bulig ya sini actually sa pagpabalik sang gana kag puwersa ang turbo dietary supplement for men. Timplada giniya para sa mga lalaki nga daw nadulaan balagana bangon sa kapoy kun kaysa sini because of stress. Pero kung diabetes or diabetic na ganing tao Doc Leo na amo nang hambal bisan isa paka box pa inomo sa na sa iya mahambal nga doway gatalab how
0: hambal sang kilala ko Sir Josil siya literal do ko may amo kasi nga problem or condition sa lawas literally hindi ka nagadya ka intra patayog tayog ihi mo sin ko may nabalaan ka siya oy ako mismo mo ngayon pinakapunto Sir Josil patayog tayog ihi ko ng blangaway uya time la asyente as tanlas dapadapa eh
1: ah amo nang hambal nila tapaskan lang imutok baga kayo so makagisang-sang dalada para lawig man datapungan
0: tungod ina Sir Josil nga afektado lang aton sa ring blood circulation afektado ng aton sa mapino nga kaugatan kagambal man sang kilala ko man Sir Josil isa man sa murder sa Rojas City siya kalalitan kag talay mingan dok mo ha nalian gani mamersa siya dapat kalitan mo
1: nali magsunggod kuno do agot no
0: nado agot
1: do gay mo ulit
0: kagang problema man gani kuno Sir Josil mara mga sobra pagin sa agot ha kun mamersa kuno kalalitan pero kung matandog mo daw huya-huya man.
1: So actually what we are speaking is kun daw gakadula blagana ninyo actually hindi lang ni sa lalaki ha. But specific ano na ton ginarekomendar sa mga lalaki kaya mo lang na pirmi ga reklamo sa mga babae actually kun nagkakadulang gana kay may kapoy man kag may kondisyon man kon kaysa nga hindi bala nami way ga kaganahan actually gatalab sa babae
0: actually Sir Josel damo kita sini sa feedback nga sa mga kababaihan niya ha, ang turbo food supplement ya sa mga kalalakihan though pwede sa mga babae pero sa mga narekomendahan bala naton Sir Josel sang Sunthon Plus coffee mix tungod sa isoflavones or ginatawag sangkap sa nga soya nga may isoflavone makabulig Sir Josel kung nakabulig sa iban sa ni Sir Josel
1: nga ano pa agresibo
0: correct Sir Josel mo nang hambal sang kilala
1: hindi nahinay ko gito dok ha
0: mo nang hambal sang kilala hotek mo na Sir Josel niya kapasak pa.
1: Ay oo, Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nag-balancing na sa hormonal imbalances, Dok Leo. Kaya samtang nagatigulang kita sa babae, nagagamay si Christian sa estrogen. Amo na ko nga, may mga hot flashes. Kamunda, arabuton la, may mood swing.
0: Magluwas, Sir Jose, lang vaginal dryness, sara, gina mo. Samtang nag-aedad ang tao.
1: Oo, amo nang hambal nila kung kaisa nga. Ay, hindi na. Pero ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving, one capsule lang ah. It could help you up to mga 3 days and or
0: pwede,
1: 72 hours.
0: Pwede Sir Josil nga sa isa ka semana, 2 capsules lang ilasan nga tumaron.
1: No. Kung mambal ka nga, ano lang, tig isa-isa lang kada semana, programa, depende sa inyo. But you can take mga 2 capsules. Hindi nyo man pagpasubrahi kay, amo nang hambal nila, parius bala sa ido. Ga niliwang man lugar makapaulis balay nila.
0: Gas as man.
1: Sa sobra-sobra bala. Na one or twice a week. Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Correct Sir Jasil.
1: Okay. Dawa na kawaling kami tiempo ni Doc Leo eh. Good afternoon gida kay Melanie Martisano. Do taga Negros ini si Melanie Martisano. Kag si Mark Joy Arivalo Alayon iya sa Antique. Kagang sa pagid ka nagapamati dari sa aton ginasunod jagid ini kay ginapractice siya man si Ma'am Hermite ara sa abroad sa Hong Kong ni siya. Thank you sa pagpamati dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang mga dalagko nga balatian nagumpisa malinis sa mga ginagmay naton sininga mga kakulangan. Hindi man butang balon nga magkaon kita sang tagdinamo yun utan sa isa sa nikakalanaan, ano? Kaya hindi man naton mahimo ina sa kalabanan. Diri sila nagasulod ang aton sa ringa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthon Vitamin C. Ginagmay nga suplemento kung suplemento sa aton sa ringa lawas para mapabili ng balanse. Hindi kita makapasilak sa adlaw, ara ang Premium D3 Soft Gel Capsule para maghatag sa aton sa ringa kayo nga vitamina D, mapabili ng balanse, kabagod sa lawas, paglikaw sa sa balatian. Kaya kung may balatian, mabuligan kita nga madasig maumpawan. Kaya ugaliun na ton, ang pagtumar sa aton sa ringa Ultimate Trio para nga mapabili na mabakod ang aton sa nikalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Kabay pa nakahatag naman kami sang gamay sining ihibalo sa inyo tanan. Kung paano kita makalikaw sa mga pamalatian kag kung ano ang malain ng epekto sang sobra-sobra sining pagpasulod sa lawas ta sang matamis nga mapagkaon and kalamay per se. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health! XFM.
4: Mga katropa! X

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga huling. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminuria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko,
12: bawal akong mag-absent sa trabaho
11: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
12: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
11: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
12: Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
14: Hanggang ang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Pag-diet na kumuwasa.
1: XFM. Pag-drama mo. Exciting!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatian kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown.

0: bumibili sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:04 in the afternoon.
1: Kitropa! Handa ka na wala? Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra chug-chugan?

0: Sa inyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang
2: eh. Hindi niya kasa. Dapat basuna na kay sapnot daan.
1: Hindi, wow.
2: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man.

0: Dagan. I mean, like Gayan. Ano na lang mahimoon ko? Kay Double May lang yung sala ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
2: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: Ultra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Si Rhea, ang tanan, may extra.
2: Ay gali, exciting.

Hello, hello, hello, madlang people! Ambo, madlang people! Good afternoon sa mga kitropa naton nga nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kagmayong hapon man, of course, sa mga kitropa naton nga nakatutok gid sa aton sininga Facebook Live. So, buong hapon mga kitropa. Dali na, obdanay naman kita until 3 o'clock lang kita mga katropa. Gani da si, ganyo na da. Di nyo na ko, hindi na magpatumpik-tumpik pa. Mayong hapon gida sa mga katropa naton na nagapatulog-tulog ng mga pusong. Mayong hapon. Pa, basta subuo na gani sila, mapatulog-tulog na sila kay man gani mga pusong. Ayaw, gid ko bala sa inyo mo, tapos nyo ka, ondo mga man-o, gid ka mo yung pagkatapos, pagbusog-busog nyo gani, dahil yun diretsyo sa inyo nga mga tulugan. Di ba lang mga man-o gani, kung busog sila, nagapahulom-hulom sa tubig, kamuyaw, maskin paligo, wala na gid. Amo na gid ka muna. Ay, ambot na lang gid ya, nag-react naman, why ka guro na ka paligo, no? Why ka gid guro ka paligo, ambot, simon da katropang genre. Sinong naka-relate? Sinong wala na kapaligo? Sinong nakatipid na naman sa habon kag sa tubig? Oo. Basi meron naman ang mga katropa naton, ha? Na nagtinamad na naman sa kaugalingon. Hoy, abaw pagbangon man da. Kasi pati ang imo da nga mga pinggan nga kinan-an, ipahugas mo pa sa imo nga nanay, ha? Dali na mga kitropa. Subong no, welcome na kamo sa programa nga X-Rated. Subong nga Friday edition kay katropang Bea Joy Subaldo. Ano na naman, dali na kamo kay machika naman ta. Anong mga latest chika nyo da? May chikahin nyo ko di parang mabalaan ko man ang mga chika nyo da. Maritisin nyo ko di online. Since nga wala man ta nagakita ay personal, so sa online na lang kita mamarites. Amo na gid na siya subong ka high-tech nga pagmarites. Sa mga katropa naton nga luyag magpadala sang ilang nga mensahe this afternoon nga wala sila sang wifi, wala sang data, no? You can send it sa amon nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Naman ninyo ina mapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo kag ang XFM Iloilo 100.7. Comment, gali ka muna sa atin sining Facebook Live mga katropa, ha? Ara kami naga-live sa XFM Iloilo 100.7 nga page. Magpwede na lang bidayon makapaangga. Please do share sa aton sininga Facebook Live mga katropa para nga madamo pagit kita sa malabutan, no, sa aton sininga pa nga programa this afternoon. Madamo sa maka-comment, madamo kita sa nga ma-shout out of course. Kasi ang iba na karong magsunggod-sunggod na naman nga wala gina-shout out, no, igo sila yung mag-comment arang patapos ng program. Ito na mid-turn ganyan sa inyo, yan, no? Emotion! Ito na umol ko sa inyo, pakusi, be! Hindi ka muya ko si Onya. O, kamusta ang panyaga, tada? Anong kaldo, tada? Pasabaw na ang tanan. Kung wala pa, be, oras na. Sign na ni nga magaluto ka mo sa inyo nga, nga kaldo. Do, dira sa inyo, kamusta ka muna sa inyo mga lugar? Kamusta ka muna sa inyo nga mga kabanuhan? Mga katropa nato, no, sa probinsya sang Iloilo. Mayong hapon gin sa inyo, tanan-tanan, ilanda sa inyo. Kaya sa Iloilo City, sa Tabok Suba, no? Nagatulo-tulo ang gamay nga ulan. Tulo-talithi. Pero amo gin yung ginahambal nila nga makasalakit kung ano sang ulo. Muna nga wala gid ko yan nagasulay sa ulan kay bala ko nga wala may gaangga sa akon din. Sige, yagi na bala. Sige, yagi na. Dapat ang importante may raincoat si Junior. Raincoat gani may raincoat si Junior. Bala akong bata mo, di ba? Kung senior ka, dapat may junior ka. Kasi dapat always mo padalaan si Junior sang raincoat. Gay ka mo sinulay-sulay, ha? Tapos magpinaangga sa... Ang raincoat? May flavor na galing kag-color ang raincoat.
balaan ko gidna, balaan ko gidna. O yun yung raincoat, ano color? Oh, ano color ng raincoat nyo? Maamon niya, transparent. Transparent ko no ya. Ayun, bot na lang gid ya. Magbakal ka mo raincoat, make sure nga transparent ha, para nga makita gid bala dayo na. Kung nagatulo na ang ulan, oh, di ba? Sakto. Bot na lang gid ya. Magdi budla, yung basta nagatingulan, kay sigurado gid ya. Madamo naman yung mga ano ang population. Kaya siyempre, malamig-lamig ang shampoo. Ano biyang namin ngayon mo? Kung ano, kung malamig ang shampoo, siyempre, pakuribong sa kwarto. Ano, kung busog ka na, tapos malamig-lamig, manghabol na lang. Ano pa bing, ano, namayuhimuan ka tropang genre? Ang mga bagay nga ginatawag nga, kanamiturn. Kanamiturn gito, oh. Nalambot na lang gid ya, ah. Oh, nasa mga naka-relate dati, sana all eh. Oh, sa buong drino, nagatuwa na naman ang ulan. Gani, make sure nga may dala ka mga payong, kapote, sa mga nagamotor da, no? Pag maghinay-hinay, gidya sa dalan, mga katropa, kay nga aman, madanlog, basta nag-aulan. Basa ang dalan, so halonggid ka mo. Halonggid ka mo, kay basi magkadto ka mo sa sala nga tawo. Bumbal naman ka, may hugot ko. Hoy, wala ko di aga hugot-hugot, ha? Good afternoon na sa mga katropa naton, ha? Sa 11,000 viewers naton, basta basa, danlog. Ay, grabe nga mga tagline ba, no? Mugin man na iya, basta ga marimasa. Mugin ang nami iya, kung malati, butsilingon sapnot na. Na, diba? Sakto man, oh. May punto siya. Good afternoon, Anay, diho. Ah, kay Sir Alvin Catedral, number one, get siya permi sa aton sa ding Facebook Live, sa aton nga comment section. Ambali, Sir Alvin. Good afternoon, ma'am. Mga FE friends, mag-sipin na kamo kag mag-follow sa XFM, kag magpamati kay ang DJ nila, di ko no, Juan. O, oh, ambot na lang, gid ka kay Sir Alvin. Kag ilabi na gid ang nami mag-voiceover. Grabe ba? May mga pagdayaw, ni? Mambal niya, agapamati kami diya sa Paso 40 building sa Kalinog sa BT Agri Cereal Incorporated. Pakitamyaw lang dyan sa mga upod ko, ma'am. Thanks, Ged, sa pagbasa, ma'am. Oh, from Sir Alvin Catedral. Mayong hapon, gida, sa mga taga BT Agri Cereal Incorporated. Madara sa may Kalinog. Good afternoon also to Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good afternoon, Katropang Bea. God bless you always. Likewise, Sir Paterno, ha? Kay Sir Jet Hibaga. Hi, Ma'am Bea. Kamusta? Pa-shoutout lang sa amon. Di nagaluto kasabi sa kanamiter. Amo, ginanginambal ko malaway. Nalanggit ko niya, Sir Jet, ya. Kasa, nagapangapi. Kag nagapangapi, shoutout man kay Idol AJ Bordon. Thanks good sa pagbasa. God bless. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. Abi mo ginasendan ako na ni Sir Jet Hibaga sang mga luto yung nga kasag. Hamalagin padala ko ni sa pakaisa ko. Actually sa Rizal, sa dito ko na sa city proper to atang iya pakaisa. Pero wala man lang. Actually Sir Jet, maagyan. Gid bala ang tabok suba, Sir Jet. Wala mo gid kuya ginapatilaw sang kasag mo. Gusto ko man bala ang mga may kamoy nga kasag. Kanamiter man. Tapos gusto ko man na ang ano, pasayan nga may sungo. Gusto mo man na, katropang John Ray. Namit na guru mo, no? Gusto may sungo. Ay, umot na lang gid ya. Kay Ma'am Hermite. Good afternoon, Ma'am Hermite. Kay Sir Jetty Baga, strawberry flavor ka rungkot. Ah, uy, ala, may amo na nga, ano ha? Kapote ko, no? Strawberry flavor. Ano, grabe yun siya. Alam na alam talaga ni Sir Jet. Alam mo talaga ang may experience. Ay, ambot na lang gid ya sa inyo. Na-meet-turn gid ya yan, no? Good afternoon man kay Fredeline Anihal Tarelo. Katropang Bea, good afternoon. Shoutout di sa Liday Store sa Villa Consolacion, Tabok, Suba, Haro. Oy, sa Liday Store da ha, mayong hapon gid sa mga nagatambay da, sa nagabakal. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Shoutout gid sa Liday Store sa Villa Consolacion, Tabok, Suba. Hey, good afternoon gid ha. Thank you gid sa pag-monitor mga ma'ams and sirs.
kay Sir Alvin Catedral. Ma'am, pakitamyaw lang di ka sa DJ ka kada, no? Kay Sir Dave Johnson. Ay, mga basgugan nga DJ na siya. Yan na, mixang voice, ma'am. Thanks good sa pagbasa. Sir Jet Lapitan, ay, taga din si Sir Dave katropang John Ray, ha? Taga Kalinog na siya. Hindi mo sure? Ayan, buti. Ay, pero may blakang mag-up na, wala mo siya gina-ask. Masunggod na nadugay-dugay si Sir Dave. Ang ginapalibog mo daw, feeling ko blado, hindi mabasa ang imong atsura sa buong. Ay, ambot na lang yun sa mga katropa natin. Nadali na! Abda na ipakita mga katropa, ha? Until 3 o'clock na, sigan nyo na, bombahin nyo na ang inyong mga comment down. Para nga mabasa natin ang inyong mga loved ones, ang inyong mga XS, dabla? Mga XS nyo na? Mga jowa nyo na, nga gusto nyo i-greet? Good afternoon lang dagali, ha? Sa tanan natin nga mga katropa, mga sound owners, mga ara sa battlefield, above battlefield. Kamusta na daw ang mga upas nyo? Kamusta? I-update nyo lang ko. Kung ano namin, gali kung ano ka, no? Kung mahilig ka bala sa sound, ay, ang love mo gidiya sa sound, daw hindi madula. Kasi gamay-gamay lang ang music, doon makaki-ay ka gidiya. Good afternoon lang dah, ha? Sa atin yung mga katropa ng mga sound owners. From Guimaras, from Santa Barbara, from Camarines Sur, sa mga Bicol, o yung hapon, gid sa inyo tanan-tanan. Kung man nag-monitor, gid ka mo subong. Pero nagahuya-huya lang na sila yung mag-comment. Kamusta na ang inyong mga kabataan? May klase this afternoon. Wala sang class suspension. Kaya naman, okay man ang ano, okay man ang tiyempo. Wala gawas ang shadow nga ulan, no, mga katropa. Lain sang nagligad yung mga inadlaw nga bonggang-bongga, ganyan yung ulan. Sabi mo, kung sa amon niya time, do maskin ano kabubo sang ulan, wala ganyan sang class suspension. Kung duman, kaya sang una, elementary kami, grade 1 ako or grade 2. Mag-ulan na gani, tapos nagabaha na kay manubo nga level ang amon nga room, no? So, nagahimo kami na sang papel nga daw baruto, bala mga katropa, tapos ginapalutaw na namon sa tubig. O, oh, diba? Sa subong, di ko ginaya malimtan. Kaya, baskin, ano kabubo sang una sang ulan niya, wala sang class suspension, sadya, panagani nga. Nagasinulay kami sa ulan. O, subong niya, mag-ulan, ulan lang na mabasa ang estudyante. Ay, kasi masakit ulo niyo. Sa amon sa una, do wala man. Ingid man yung generation subong kagsang una ng mga katropa. I'm not saying amo naging ko na katigula. Ano man ko sa line of two? Binaklaro ko lang na. Kasi wala mahambal ka mga ara na ko sa wala na ko sa kalendaryo. Ara pa ko sa kalendaryo. Mahambali Sir Jet na hubo gani ang kasag jutayan lang wala kaabot sa sa palapala. Ay, ambot na lang. Basi magusto niya magbalik sa dagat. Katropang Jet. Ay, ambot na lang. Ganyan kakululbaan sang kasag kung mahubo gali, no? Next time, bala ihapit ni Saharo para sigurado ya, hindi gina magtalang ang kasag mo. So, next time, i-message ako kung basi kung may ipadala ka nga kasag, hari lang ko di sa may tabukso ba, Haro? Oh. Good afternoon, Sir Mayo Katersang Candado, Candado Cabana. Tagaliyo ni Shaya, hindi gig ko ni malipat. Good afternoon, Ma'am Bea Joy, and belated happy birthday. Oy, thank you so much, Sir Mayo. Tapos na tong birthday ko, tapos na ang pasabog, tapos na ang pahubog. Oy. Actually, wala man ko nagainom, wala man ko nagapahubog. Tubig lang gid ako nainom, kay mabuot ako. Mabuot kin man ako ya, kin nagakatulog, mabuot ako. Hambal ni Sir Jetty Baga, mayo pa ang sound, may nagalok. Oh, sana all! Sana all na lang kita ni Ino. Mayo pa tuod ang mga sound. Ako ko bala ang mga sound owner. Bala, sugidan, taka mo mga katropa. Mga, ang mga sound owner, nga ni mga kalabanan, kung may mga asawa na sila. Nagaano na sila, nagapain sila sa kwarta nga para pambakal nila sa mga amplifier, sa mga ilang mga basta, balaan nyo na mga gamit, mga equipment nila. Tapos ang balon lang na nila nga, hindi sa ligad ko pa na nabakal, wala mo lang yan nakita. Pero actually, gin ShopeePay na nila. Mabala sila, ay, salamat Shopee! Oh. Tapos mabala sila, powered by S-Pay Later! Oh, diba? Katas ng Shopee! Ay, damo naman yung nakarelate. Relate ka naman, no? Oh. Kaya pag-S-Pay Later, mga headset lang anay imo. Sige, pasugtan ang... Turn gid yung mag-ano, no? Sang mga sound owners na to, no? Mi lang gid yaya sa inyo.
Bali, Sir Alvin Cathedral. Ma'am, subong uso na gadgets na, ma'am. Sa trugid bala, no, ang mga kabataan, subong pabayaan mo lang gid ya, Sir Alvin, sa gadget. Maskin aga, udto, hapon, halagab-i, no? Hala, piti-piti sang cellphone, sang tablet, sang laptop, kag-computer. Isa na all. Amulis ang una, maulihin ako nakabalo mag-computer kay nga aman. Sang time gani namon, ang pirmi lang namon na, ano na, hampangan, lutak, tubig. Ha, amulang na iapirmi amon sang una. Nakakapot yun man kami sang cellphone, 3310 pa. Wala kayo sa cellphone namin noon. Diba? Ayawin ka pa na nga. Pero dugay-dugay, hindi malubat ang 3310. Kung hatagan ko bisang chance nga balikan ang mga sanguna, mabalikin ko yung time nga gagamit ko, 3310. Ang dugay-dugay, hindi malubat. Pag after 3 days kapag hindi maka-charge, oh, te. Ay, ano daw, good afternoon, gali anay kay sir. Gali lang, o dasiga na. May pabol pa siya iya. Ay, nako na lang, gini ang mga 3310. Ang sang una, ginalublob ni nanay sa tubig. Ay, grabe. Nokia 8210. 8210. Hala, 8210? Ay, grabe, gini iya. Nokia. O, ikaw mo mga katropa, nakaagi man kamusang Nokia 8210. 8210. Abi mo ba na subong, oh, isang una, cellphone na ang, ano, ang 8210. Subong kalan, ana na siya. Uy, kamo ka balong nga may aran na sang 8210. O, oh, diba? May inform talang kamo. Ay, bongga, gidiya ka mga witty, gidiya sa mga katropa nato. Bongga-bongga, 8210. Harap na madulam, ba't patulog-tulog na kamo daan? Kay labugayon, taka mo. Taon, takon makatulog pa kamo. Habi mo sa una, ginatry nyo man ang ginalabugay nyo ang 8 to 10, ha? Ginalabugay nyo na. Diba? Maskin ilus lub-lub nyo na isang una, ya? Hindi na siya yung maano ang Nokia nga 8 to 10. Kay Sir Don Don Blanco, pag-greet ma'am, happy birthday, Sky Flores Soliguen. Sky Flores Soliguen, Soundtech, and manager of RPEX Disco Mobile from Negros Occidental. Oy! Happy birthday, Sir Sky Flores Soliguen, Soundtech, and manager of RPEX Disco Mobile from Negros Occidental. Thank you so much. Good kay nga aman, ari ka mo din nag-monitor. Bongga, gidi ang ating mga sound owners. O, basta sa, ano, ako may kinanglan, kamusta ako? Message lang kamo. Ah, one shot away lang si Katropang Bea. Wala ko yung nagapang snap. Napatindog kay my vibrate ang 8 to 10. Ay, kung gagawin magawa ang feeling na nag-vibrate, no? Ano ay, hanang feeling? Try nyo, mga katropa, ang ano bala kung mag-vibrate ang cellphone sang una. Ay, gagawin niya ang iyang vibration. Ay, damo naman naka-relate. Ang ibang subong niyo bala, mga katropa, nag-bakal sa katropa ang Romel, kung sang una nag-vibrate lang ang cellphone nga 8 to 10, subong nag-bakal na sila sang vibrate. Okay, ikaw na ang subong. Ay, nako na lang, Gidya. Huwag ka mo na lang nabahala. Mag-inchindi. Ay, ang buto. Ginahapo. Nako, disang kadlang. Good afternoon, man. Kay Tita Fe from Sinamay, Alimudyan. Oy, Tita Fe, ha? Ambal ko.

dyan kay Mac DJ King. Mayang hapon gid sa inyo ha. Kag thank you so much sa inyo nga pag-monitor. Shout out man kay Tito Richard Kanaway. Shout out bida kay Nuno Kalbo kuno. Aba, Nuno Kalbo yar. Mayang hapon MC Dan. MC Dan. Oy, good afternoon. Amo daya si MC DJ King. Amo daya si MC Dan. Ay, bongga ba. MC DJ King. Pow, grabe. Angayan. Pwede. MC DJ King Fortune. Fortune? Ay, bongga ba. Ano ang iya nga pilido? Mayad lang wala nag-fortune. Sigarilyo, gid siya tani. Sindutan, gitani ang iya nga paano nga punta. Ay, mayong hapon ah, Sir DJ, Mac DJ King. Ang DJ sang banwa. Apaw, grabe ba? Pwede na. Sige, pangita ka manda sa mga DJ nga baskugan. Ano di si DJ King ho? PM nyo lang siya. Kaya syempre, hindi man madula si DJ John Ray Bertiz. O, diba? Mga taga Badyangan, Iloilo. Talaga ba, John Ray Bertiz? Siyempre, hindi man madula ang Baste Disco Mobile. Aba! Baste! Baste! Aba, grabe, no? Baste Disco Mobile! Ay, nako! Ang long neck, kay Kwan, ugahulat ko no kay Nung Nunong. Aba, tanawang takaroon ko, sinong mapuli nga jubog? Ay, nako, dugi na pinamalhas, mantadis ang kadlaw. Good afternoon, kaya, ay, dali lang kay Sir Jet, galit ko danay. Ito, malaktawan ko si Sir Jet. Okay, mama, basta ikaw, basi makabuylo man kami da. Uy, grabe ang buylo, san una, Sir Jet? Pagandaan ko yan talaga. Ay, naku, nalagay. Paghandaan ko yan, Sir Jet. Kaya ready na ako. Kag-excited agad ako. Nga magkaon sa mga kamoy sa imong nga kasang. Gusto ko makatilaw sa kamoy sa kasang ni Sir Jet. Kamoy sa kasang ni Sir Jet. Ano, ako nagpangagat mo na. Ay, naku, nalagay. Ay, Sir Jaffet Cabaya. Hello! Hello, Sir Jaffet Cabaya. Okay, Sir Mayo, pa shout out lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Kandado, Kabana, Kangkang, Kabansagan, Kampolyo, Kanabuan, Kapulot, Kablas Family, Jasa Leon, Iloilo. Abang, napon gida sa mga getropa naton, kasi sa pamilya ni Sir Mayo. Sop-sop sang aligi. Uy, paano mag-sop-sop sang aligi? Wala ko pa na bala na try. Gusto mo katropan siya, Mary? Gusto mo? Paano ay sampuli ko? Paano mag-sup-sup sang aligi? Kinasup-sup ng gali? Sabi ko yung mga bangungon lang kinasup-sup. Ay, naku na lang. Ganyan na maubos ang energy ko. Subo. Mali, Sir Jet, tani sound na lang para may nag-love man ka, kung kaisa. Ay, tani naging sound ka na lang. Kung ako yung mga, kung sa next life, Sir Jet, ang papilion, hindi ko yung gusto maging sound. Ayambot na lang, gidya. Okay, Sir Reggie Bordon, shout out idol. And also to Edson Cabanyero. Oh, good afternoon, ha. Kay Tita Dina, oy, Tita Dina Aquilisca Dakiado. Pa-shout out, bida, sa Dakiado family. Oy, syempre, hindi ta na yung malimtan. Pamilya pa na iya. Ba? Talaga ba? Oh, shout out, ha, sa Dakiado family, sa San Carlos, Anilao, Iloilo. Sa Dakiado store, da, ha, mayong hapon. Kung basiga pangita ka mo sa mga palamahawon, sa inyong mga, ano bala, ready to eat ng mga pagkakas. On alang ang Dakiado store kadto lang kamo kay Tita Dina. Oy, si Tita Dina nga baskugan. Kay Sir Jet Hibaga, bato na ang CP nga 3310 taxi CP. Tapos ride lang bala. Dasaka dasig-dasig abi. Bisan ginatapak na buhi gyapon kuno ka tropang Romel baskugan gin may mga 3310 ung ginataksi mo ginamo mo na bala no bongga gid ya hindi gid ya maguba maski na human mo subig ah baskugan gid ya ya palaban talaga mga 3310 kag 8210 oh. Kay Sir Ultimo Manugarab na ang mga vlogger ni naton ng mga katropa. Shout out madam from Kimberly Dawn Mobile Sound of Sibalom. Sibalom, antike ni siya galing. Papa Ken,

0: pansang at apa pansang pison gaandar gihapon ang 3310. Bigid yan, no? Basugan yung mga made sa ano na man? 3310 sa una man? Made of ano na man? Korea, galing. Tingnan. Pero, sabi ko, made sa Pilipinas. Kaya balanta mo Pilipinas nga numero uno rani sa pagkakura. Ay, gaguba gani ang flood control. Ay, cellphone pa ihan. Ay, dayaw ko. Nokia. Ay, Nokia gani. Madali lang nga, shoutout, Anay Daha, from Kimberly Dawn Mobile Sound of Sibalo, Mantike. Mayung hapon gida, Sir Ultimo Manugarab. Kaya ta, Tita Dina, nagatulog-tulog ako, pero tani, pero do kagahod, gid? Sino ang magahod, Tita Dina? Abihambala ko. Kaya shoutout na lang, di ho? Ang nagay na inugtas mo. Nokia, bye! Finland? Para ka na naman? Di ba nag-ice, nag-snow sa Finland? Kapagid man, o. Oh, sige. Kasi si Santa Claus ang nagdala di eh. Sungad mo ka. Ikaw, sige, hagi na bala, o. Oh. Kung hindi ko rin mag-out, ikaw na lang di, oh. Sige, pasugot ka. Hambal ni, ano, ni Reggie Bordon, kulang lang na sa himas-himas mo. Hala, anong ginahimas dapat, ha? Hala, ganyaya bala. Wala ko na bala na agyan, nga ginahimas-himas. Hampi, gusto ko na maagyan ang ginahimas-himas. Ay, di ba? Hambal ni Tito Richard, sakit chan ko kadlaw sa imo kay. Oh, mo na iya dapat. Kaysa sa magsakit ang ulo mo sang problema, Tito Richard, makadlaw na lang kita, ah. Hambali Sir Jeff, nagtanay gid kamo sang kasag kung buhi. Pala, kung buhi, hindi ko yung magkagat sa kasag yan. Malangsa pa na iya kung buhi. Marami iya kong luto nang nagapula-pula na Sir Jeff. Ay, ambot na lang gid, ah. Hambali sa Reggie Bordon ay abaw, sir. Oh, hambali kay Sir Reynaldo Abeto. Katropa, Ma'am Bea, happy good afternoon. God bless your family, circle. Keep safe. Always bow pareho aton birthday gali. August 10. More power to all staff of XFM. Uy, really? Talaga ba, Sir Reynaldo Abeto? August 10 ka man gali? Amun ako no, basta birthday mo ko no, Agosto. Gapi na gusto ka na lang ko no. Ako do, hindi man ako sobrahan. Dumabuot man ako nga klase bata. Mabuot, masaligan, budlay, pangitaon. Nupilitiko lang. Oh, basi ko na Agustin. Agustin. Agustina. Tani, Agustina, galingalan ko, no? Kay August ako. Abeya. Buti niya ni nanay, ginapangyangita. Ha? Sa radyo? Alayo? Layo gani sa ngalan, no? Tani, mapabunyag na lang kuliwat. Oy, tanan nga nag-comment. Di manino, ikaw mo kay mapabunyag kuliwat. Si John Ray mabunyag sa ako. Gusto mo? Ay, ako na lang yun niya. Oh, sa mga tanan nga nag-celebrate kaliyas ang ilang birthdays today. happy birthday. Kung ano gusto mo nga bunyag, gusto ko man na, oh, te. Gusto mo na? Ay, nako. Bunyagan, dalaang. Bunyagan, dilaang. Bunyagan, dilaang kami na. Amo na dapat. Diyos ko, ay ambot na lang kita. Lumaulok, nagay ko din isang kadlaw sa inyo. Yaya, ambot na lang kita. Lamutik, inigwa, tayaya. Sir Jack, ginasup-sup na gali ang aligay kung basa, kung malagi na lukit. Alo, gabi ka na meter ng ginalukit. Diba, sa pagkabalo, kuya, talabagin man niya eh, ginalukit. Gidman na tapos ang, bagungon, ginasup-sup. Amo na iyang perfect match. What's it, Sir Jet? Ano yung mga aligay gusto? Orange or puti, ma'am? Depende sa ano? Depende sa sitwasyon. Kung ako man, be ang pamangko to. Sa puti? May puti nga aligay. Doon hindi na yaguro, tambok yan. Namit man ang puti, ha? I-try ko man, abi, kung namit. Ayun, ba na lang, gidya. Okay, Tita Pefay Kuyang. Dahil, Bea, sa day off mo, tita, ma-day off na ko karun. ma-day off na ako karun, Tita Fe. Oh, so, ma-message na lang ko sa imo. Ano klase, lukit? Anong ginagamit nyo sa paglukit? Ang finger ninyo, one lang or three ang gusto mo? Gusto ko ya five, gidyayaya. Gusto ko ya five. Tara nga do, doagin niya bala, do ginlukad, gidyaya bala. do ginlukad, mambal ka, ulala. Ulala, ganyan galing. Oh, di ba? Kay Sir, kay Sir Mayo. Good afternoon, Sir Alex Marcelino sa spa. So, ato na to siya, si Sir Alex. Nag-celebrate sila sa birthday ni... Ano? Ay, nagamu! Ano na, huy, wala ko yun. Wala ko, ay, hindi ako nahama. Wala ka mo na. Basta malain ko nag-celebrate sila sa birthday ni Ma'am Lynn. Kung nag-honeymoon man sila, bala sila daw. Basta, muna na, ang balik ka to. Pang, ano, nagamu na, ha? Nag-go-go sila, galiya mo ng go-go. Ay, nagamu na, from to Sir Carl Nathaniel Abilionor, watching from Camarines Sur. Sa mga katropa natin from Camarines Sur. Sir, saan undagan yung battle sa Camarines Sur? Lumalaban ba tayo dyan? Ang Isabella J Lights and Sound? Mobile, ano ganyan? Isabella J Sound and Mobile Sound na lang? Ang nalipat na ko. Sorry, Sir, Sir Carl Nathaniel. Basta si Isabella J, tandaan ko na. Thank you, gid ko na mali, Tita Fe. Sige, dura tuyo ko bala. Oh, Tita Lisa, hello! Good afternoon! Si Tita Lisa nga damo pananom. Kung gusto niya magkaon sa mga healthy nga pagkaon, na pamuksi lang siya sa mga utan nun. Yung mabisan siya magtanong. Kay Sir Reynaldo Abeto, pa-shoutout lang, Katropang Bambeya, sa Dangulaan, Anilaw, Matutino, and Apurada Family. Also, ERM Mini Sound System by Erwin Matutino. Oy, grabe, nagidya. Ang mga tao, subong yung mga bongga, nagidya. May mga sound system, nagid sila yan. O kung mga kinanglan, yung mga sound system, pa-message nyo na lang da sila. Para naman sa comment section, makita nyo man. Amani Sir Jet Kamalingking maglupit ay kagamay man sinakatropang Jet man. Gusto ko yung mga duga hook up ginabalang agiya muna gusto ko yan. Galook up ginabalang but Kamalingking ay kagamay-gamay sinado mambay ko ay kagamay man naman. O, hindi ko masatisfied. Dupang ilong lang na iya pamungit na lang. Yumbut na lang ganyan. Okay, ano daw kay Tita Fe, sige karon Tita ma-message na lang. Kay Sir Jet ka kay para sipot ang aligi. Ate, kung gamay na lang gidman, pwede na nga gamay na lang. Kahit kumbaga, do follow up na lang, no? Kung gamay na lang, kung kamalingking. Diba, katropang January, follow up na lang kung kamalingking ang ginagamit. Sige na mga katropa, it's now 2:38 na halo. Grabe, dasig-dasig lang gid yan. Wala pa ko di gani na ayawan sa ngirik-ik. Dasig-dasig, dugay-dugay, manug-end ang program tayo. So, sige, bumbahin nyo na lang kung ko-comment. Kaya basahon nato na. It's now 2:38 ang oras diri sa XFM mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulonggid sa inyo sang Santhan Plus Gold. Kabalo-bala ka mo mga katropa, no, nga ang Santhan Plus Gold, isa inika healthy nga kape, taga kon kape gani ang aton nga pag-aistorihan. Siyempre, wala na kita sang may ma-recommend pa sa inyo, kundi ang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, mayara sang mangosteen, ang palaya garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagabulig sa pag-boost sang aton immune system, kag nagabulig man sa pag-improve sang aton nga cardiovascular health, and of course, nagabulig man ini sa pag-regulate sang aton nga blood sugar. Katropa, ang Santhan Plus Gold mabakal nyo gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Gani ko na nagaduwa-duwa, kamubala ko na gusto nyo gid mag-inom sang kape, pero taas inyo nga mga blood sugar level. Don't worry, kay gindesign din na siya yung mga katropa para sa mga may diabetes. O, diba? O, kadto lang kamu ha, sa mga leading outlets nationwide gali ha, pwede ka mo makavisit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Oh, dali lang before kita mag-commercial break, katropang January, basahon ko na lang din. Si Sir Arnel Abarty, malapa shoutout idol, A&A Mini Sound of Pontevedra, Capiz. Oy, sa A&A, may hapon lang datanan-tanan. Mga taga, mga sound industry, gano'n yan, no? Mga suki natin nga mga katrop. It's now 2:40 mga katropang oras diri sa XFM. And this time, no, mag-pause kita anay for some commercial break. At sa atin nga pagbalik, atin na nga pag-abasahan ang atin nga story this afternoon. Once again, it's now 2:40. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
1: XFM. Yes, to health!
2: The secret of health. Mga secret.
1: dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: The secret of health.
2: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule,
7: ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health. ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
18: Sister Pain.
19: Si Michelle Nagali is

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

2:50 na mga kitropang oras diri sa XFM. Bawd, ang buto mo ako ubos man ng oras. Tahan sa harak-hak nyo. But before kita no, magbasa sa atan nga letter, shout-out gali anay kay Amali Sir Jet. Ano gusto mo, ma'am, nga meat sang kasag? Jumbo, fins, or claw? Kabudlay man ni mag-decide, Sir Jet. Oh, good afternoon, anay kay Sir Renan Adukal. May dayad nga hapon. Nagkatropang Bea Joyce Bagol. May hapon man, ha, Sir Renan. Good afternoon also to Sir to Jaira Eva Astoria sa atan nga classmates ng elementary. May hapon gida. Shout out ko no da. Kag sa iyang baby, kag sa iyang Banabels. Good afternoon man kay You Love Me. Ay, sabi man iyang ngalan niya sa Facebook. Yeah. You Love Me? Agba, You Love Me? May hapon lang ha, kay You Love Me, watching from Jordan. Ay, sabi ka layo-layo ba? Kay Don Don Blanco, ay nabasa ko na ni Galigil Kagina, no? Kay Kimberly Ann, kay Manang Kim, Kimberly Ann Perez Catedrilla, pa-shout out ko, no? Ay, mayong hapon kita, Manang Kim, and I miss you, miss you so much. Kay Tito Richard, na-shout out na Kagina. Hindi na magsunggod-sunggod, ha? Kay, kay Sir RV Chris Caceres, good afternoon, katropang Bea. Hindi na ka muna magsinunggod, ha? Kay napangbasa, tanakam. Well, this time, mga katropa, it's now 2:51, ha? Kag oras na para nga pag nga buksan na naton ang aton nga story this afternoon.

Kapang Bea, maayong hapon. Ako gali si Jake sang Leon, Iloilo. May nobya ako for almost 2 years. Antas pa siya nagabot sa life ko. May long-term relationship ako. Almost 5 years kami sang ex ko kag nag-live-in kami sa isang apartment malapit lang sa ginaubrahan namo. Sa Kapang Bea, nagbulaganay kami ni Anne sang porma. Actually, ini man lala ang rason sang amon nga pagbulaganay. Nag-agree lang gid kami nga magbulaganay after sang amon malawig nga away. Wala sang may nag-beg sa amon nga duwa nga magbalikanay pa. Sang wala na kami ni Anne kay Tropang Bea, naka-lock-in pa ang lease namon. Istoryahan namon nga tapuso na lang ang existing contract kaysa pareho kami nga magsahilo dayon kag magasto ka Tropang Bea. Duwa man ang room sa apartment, so lain-lain lang kami kwarto kag kanya-kanya na kami sang life umpisa sang nagbulaganay kami. Sang natapos na ang amon nga lease, ako na mismo kay Tropang Bea ang nag-renew directly sa tag-iya. Wala na ko nagsahilo kay sobra ka-convenience sa apartment. Walking distance sa workplace ko, affordable, kag barato gidya eh. Kesa mangita pa ko sang bag-o naman nga lugar. Actually, Katropang Bea, gina-try ko man nga mangita, pero puro gidya mahal. Nag-stay man sa apartment ang ex ko, kay convenient man para sa iya. So, nagtunga na lang gid kami sa balayran, Katropang Bea. Pero wala na gid kami sang relasyon, as in totally wala. That time, may bag-o siya nga nobyo, and nagka-girlfriend man ako. Nagkadto siya sa nakakadto sa ear room ang iya amigo kaga kis nagasugataay kami. So sa isip ko wala man siya gali issues sa akon. So okay lang man kay Tropang Bea. Pero ako ang problema ko, wala pa ni kabalo ang girlfriend ko kay Tropang Bea nga ang upod ko gali sa apartment is ex-girlfriend ko. Hindi ko abi kabalo kung paano ko ihambal kay laban-laban, hindi agad ni magustuhan. Ilalaya sa itsura ang ex ko. One time, nagkadto siya sa apartment kaga nakita niya ang ex ko nga nagwa halin sa room ko. So namangkot siya sa akon, kay Tropang Bea. Kumbalya, di ba ex mo to? Nag-ano di siya? Wala na ko nagbutig kay basi ilain pa ang masabat. Diri na siya nag-rent, hambal ko sa miga ko. Makita ko sa tsura niya nga daw hindi siya bala makapati. Nagtango lang siya sa akon bilang sabat. Nanambal niya sa akon. Kapilan ako di kabeses gakadto, gatulog. Nakawala mo gid siya na mention sa akon ha. So nag-explain ako nga wala siya sang dapat pagsilosan kay may migo naman niya si Ang. Pero ginbasol, yagid ko Katropang Bea kung nga ako nung sa duha katuig, intago ko sa iya. Actually, hasta subong, sige ang amon away sang miga ko Katropang Bea. Wala ko kabalo kung ano ang himuon ko. Kabalo ako sa kaugalingon ko nga wala ko man siya ginatunto. May right pa bala ako Katropang Bea nga mangayo sang second chance. Kay kun lang tawon, wala man ako nag-cheat sa iya. Amulang ginae, wala ko na open up abi sa iya ang party sa ex ko. Tani mahatagan niyo ako sang lie guy kung ano man ang mayo kong himuon. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon sulat. More power and God bless sa imo program Katropang Bea kag sa XFM Iloilo. Ang tagpadala, Jake sang Leon.

0: FM.
1: X rated. X rated.
2: O, di may energy pa ka muda sa sobra naton kaharak ha. So, ako yung may energy pa man ko so far, pero gumahubsan ako sa hangin sa ubra nyo. Ayun, but na lang diba? Before anything else, before kita maghatag sa advice kay Jake sang Leon, Iloilo. Good afternoon, Anay. Pa-shout out ka. Good afternoon kay Maria Susan Orocio, kay Manang Matet from Dangolaan na Anilaw, Iloilo. Be, pa-shout out sa tanan nga Anchor Tank Amplifier and Speaker Users. Oy, mayong hapon eh. Mayong hapon gid sa mga taga sa ano da sa kay Redisco Mobile. Mayong hapon gid. Kag thank you gid sa inyo nga pag-monitor. Kayo, Sir John Mark Eclarinal. Good afternoon, Idol. Pa-shoutout sa SKP Warriors at ang Barangay Villafonte. Si Balo Mantique, especially kay Hector Eclarinal. Oy, mayong hapon gid ha. Sa mga katropa naton from Antique, mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan. And also, good afternoon kay Roy Escorpeso. Good afternoon, everyone. Hambal niya. Mayong hapon gid ha. Kaga, madamo gid nga salamat mga katropa sa inyong pag-comment sa buong hapon. Oy, ang mahambal ko lang kaliha kay Jay. Kaya mo lang gid na ayang sala mo. Katalan mong mga babayi, ha? Katropa nga sa atin nga letter sender, no? Kay Jake. Balang mo, ang mga babae, gusto na nila nga wala ka sang ginatago, gusto nila nga open ka sa ila. Pero balang, syempre, sino manabing yung hindi, mga aking nga, mabalaan mo, yagali nga, updanay ka mo sang ex mo sa apartment, di ba? Siguro kung ikaw man, guro, Jake, sa sitwasyon sa imo nga girlfriend, siguro masakitan ka man, di ba? Mambay nga daw, ay, dugin traiduran niya ko niya. Ay, miskin ang balon, tanga, tood, may migo na siya. Pero, balaan, taman nga may nakaraan ka mo, di ba? Sakit-sakit, gina yan. O, galing kay Jake na, deserve man siguro nga mga ayos ng second chance. Maskin wala ka pa, maskin sa imo ka o galingon, wala ka nag-cheat, no? So, pero dapat lang gid nga, suyo aman imo nga girlfriend kung palangga mo siya. Amo lang gid na ang advice ko. Kapitanan nga mga boys, nagay na pang cheat, nagay binutik, as long as kaya i-open up sa girlfriend, i-open up gid. Kaya wala sang damo gamo. Wala nyo na gid nga magamo ang mga babae. Dangan nyo pag gid, ay ang bot sa inyo daw. Amo yung hapon, anay ha. Kaya DJ Jomel Medez, M. Bellino, Idol, pa shout out gali sa JJM3 Disco Mobile from Negros Occidental and Kabangkalan City. Sabi, gini ang mga katropa nato. Kasi mga wala ko pa na ano na basa. Ang inyong mga comment. Basta tanan di gina-try ko gina basahon mga katropa. Please, basta mo na ah. Kay Roy Escorpeso, good afternoon katropang Bea. Happy watching live from Cubayharo, Iloilo City. Thank you so much. Oh. Sa mga katropa naton nga nag-comment sa atin nga Facebook Live, nag-share sa atin nga live this afternoon kag nag-upod kay katropang Bea this Friday edition sa programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat mga katropa. Wala na kita sang time sa atin subong nga program. It's now 3:03 na. Kag ini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan na ha, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, thank you so much. Kag kita ay kita liwats next week from Mondays to Wednesdays sa programa na naman nga Extra Drive, of course. Ina, kung wala, kung may impeachment, siyempre, music lang kita. Oh. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Kagsangala naman sang amon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangala naman sang amon niya Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: XFM.
3: Mga katropa!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Santo Gold. Live testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santo Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herb Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagawa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan ito siya kung sa Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay
10: sa mga butika.
6: Pag-diet na kubuwas ah.
10: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: sa kalusugan.
1: Sazzle Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Exciting time, las 4:09 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW Petsa 14 sa bulan sang Agosto. Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Kamusta nga aton siling hapon? Liwat kita nga mga pangalagad sa pangalan sang serbisyo publiko diri sa programa serbisyong OFW. Sa gihapon na po sa aton nga regular partner sa kahanginan tag sa kabiyernes, katropang Bombet Terador Heller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, katropang Mario. Liwat naman kita nga nagapanglagad sa serbisyong OFW. Of course, no, sa tanan nga nagapamati nga federation sang Iloilo, OFW Federation sa probinsya sang Iloilo, kag sa tanan nga mga kabanuhanan, kag kabarangayan sa probinsya man sang Iloilo, siyudad sang Pasig, kag siyudad sang Iloilo. Mayong hapon, liwat sa serbisyong OFW program.
0: Kaya sa aton sa pagpangalagad, magapangalagad kami ni katropang Bombet until 5:30. Upod man sa aton sa nga mga viewers and listeners na nagapamati online and on air. Sa aton sa nga pagpangalagad daw nagmayong tiyempo katropang Bombet since nga nagpakita si aking adlaw. Unlike sa nagliligad nga may adlaw sa katropang Bombet nga medyo why nakapakita sa aking adlaw kagalon say ulan lang ang aton nga ma-experiensyahan.
1: Yes,
0: so at least back to normal kita, no? Mayo ang aton sa nga tiyempo.
1: Sa probinsya sang Iloilo.
0: Oh, yes.
1: Pero sa ibang mga rehiyon, sige, paghihapon ang ulan, no?
0: Oo, may mga lugar dito sa Luzon, especially sa Metro Manila, nga terrible ang pag-ulan. Grabe, tugali ang sumay, by the way, sa sa Baclaran, Tublang Suba, nga literal gidyang basura lang gidyang makita mo. Basura lang gidyang.
1: Puro lang basura.
0: Oo. Oh. Oh, do pilato katunilada kina na basahan ko sa news nga nakolekta sang MMDA. Agod nga malimpyuhan ang ila sa nga subato. Anyway, ti mas mahal lang din sa aton. At least, bisa pa paano kung nagbabaha man kita, at least hindi kapariyo ka worst ang sitwasyon dito sa Metro Manila.
1: Yes, so ilog ng mga basura.
0: sobra pa sa ilog ng mga basura. Dumduman mo sa una ang commercial during isang tiyempo nga nagpapili si kung di ko magsala, si President Shabol Manivillar. At ito nagapaligo lang yung commercial ads mo na, nga political ads niya, nga nagapaligo sa basura. Oh, daw literal.
1: Amo na to.
0: Literal.
1: Amo na to. Ang akon lang nga nabasaan, naka-experience kita pag nakalakad kita sa Japan, no?
0: Yes.
1: Ang ila to bla nga tanan nga mga water disposal antes ibalik bla katropang Mario sa Suba, no? Sa mga creeks.
0: Yes.
1: May machine sila, may ano sila nga magsara kag mag-treat bla, may treatment nga machine before nga ibalik to para nga ang tubig nga nagamit na mangin matinlo gyapon sa pagbalik sa Suba.
0: Oh, no? Ang process ang sang do may gina process nila nga may term sila, nalipat lang ko sang term
1: gin, may treatment ay may water treatment.
0: Yes, water treatment. Sila like sa Singapore ito pang
1: Bombet,
0: same mana kita. Oo. Mo dito ang ginahimo nila gani do kung magulan kay din sila tuya do bihira lang ang ulan. May water impounding sila sa dalong lapad-lapad. Tapos why tuyas ang baha kay ginatipon ang may isa ka impounding area ang tubig. Tapos amat-amat nga ginabuyan balik sa dagat.
1: Sa dagat.
0: Or ang iban gina-recycle.
1: Dapat yun. Kaya naman wising source ang sila natural resources.
0: Yes.
1: Ang Singapore. Oh. But despite nga wala sila sing natural resources, unlike sa Philippines.
0: Nga manggaran nun, kompleto.
1: Makadiretso
0: kita nga duwa, no?
1: Sige, ang aton lang anay nga.
0: Yes. So sa aton sa pagpangalagad, magpangalagad kami ni Katropang Bombet until 5:30. And ang aton sa pagpangalagad, Buylog sa gihapon nga ginadulong sa inyo sa medikalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santona Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santona Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pinkag, sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown na Hotel. And remember, ang aton siling mga produkto ang mabakal ninyo dira sa Yes to Health Wellness Center and also sa mga butika Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Pwede man ninyo ma-order online sa Shopee kag sa TikTok. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011 na Katropang Bombet,
1: yes,
0: no?
1: Oh,
0: importante ka yung lawas ta subong, no? Kibudlay ko na magkabalatian ka.
1: Tiwa mo ko natauan kang mga ano dyan, no? Mga importante blay sa mga para sa mga sisiyan.
0: Dali, ati mga turbo, pwede ka di. Pero dali ka na lang. Dali na lang.
1: Dali na lang.
0: Oh. Lato-lata na lang kay dali na lang. Oh. So, sa aton sa mga katropa, unahon ta siguro katropang Bombet, no? Sa aton sa mga taga Palmati, matag kita anay update. Sa aton sa mga katropa, update na ton sa Public Employment Service Office sa idalom ni Dr. Cynthia Parcondario. Una siguro sa aton sa mga taga Palmati, ang peso nag-participate, no? And level up sa 2025 scholarship no, scholar SIMPower empowerment no, scholar SIM empowerment empowerment no, scholar empowerment, scholars empowerment Katropang Bombet.
1: Yes,
0: so may ara sila sa 2025 Scholars Empowerment Camp. Gin conduct ni sa August 8 sa aton sa mga katropa and sa dinis sa Citadines.
1: Sa former sa Amigo.
0: Amigo, Amigo no, and ato dito ang mga gin invite no, mga sa regional social in charge, social media in charge no, si Mr. Franz Rimar Garion and also si Mr. Joseph Carlo Carillo sa aton siling mga taga Palamati. And magluwas dira ka Katropang Bombet, dumduman mo atong OFW si Ferrers bala. No, nga nagpangayo sa bulig tro sa Public Employment Service Office sa Task Force Bulig Ilonggo.
1: Yes.
0: Nagligad nga August 10, that was Monday. Nagpadulong sila sa opisina ni Governor Toto Defensor and ginupdan sila ni Dr. Cynthia Parcondario. Ini sila ang mga seafarers nga na sakay sa isa ka barko na sa pagpang-atake sang Russia sa Ukraine. Na ano ni sila, na stranded ni sila dito kay ila barko na igo sang drone.
1: Yes.
0: Drone attack. So nagkadto sila dito sa provincial capital sang Lunes, August 10, ang ining mga seafarers and nagpakikita kay Governor Toto Defensor.
1: Yes.
0: And ara si Doc Cynthia Parcondario no. Sa aton sa mga tagpalamati, tatlo ni sila, tatlo gini no, mga
1: taga ano ah, taga Dingle,
0: Miagao
1: kag
0: Iloilo City.
1: Yes.
0: So ara sila no, amo ning ano, do may nagpakikita, isa pasalamat no kay Agob Toto no.
1: Yes,
0: and ara si Provincial Administrator Raul Banyas,
1: si Doc Banyas.
0: And si Dr. Cynthia Parcondario.
1: Ang labay akon pag kadtonan da diyan no, nakabalik sanda sa Kapitolyo.
0: Yes.
1: No, it so happen nga nakaagi man ako tuya. To na na-meet ko diyang tatlo.
0: Mm-hmm.
1: So nagamay nga istorya kag ti nagpasalamat din sanda sa Public Employment Service Office.
0: Yes.
1: For the big help no.
0: Oo. Mm-hmm. Amo man lang importante nga tropang Bombet mo, no? At least sa Madasig nga pag take sang ilang akaso.
1: Yes, so.
0: Through sa Public Employment Service Office Task Force Buligilonggo sa Dinara da na na-attach, no? Na institutionalized abi sa Public Employment Service Office. So ara sila nagbalik agon mag pasalamat. And magluwas dira ka tropang Bombet. May ginkandak man, no? Doka inala niyo? Ang Federation of Iloilo OFWs and Family Special Meeting.
1: Yes.
0: May so, meeting?
1: May meeting. Kag naka-imaw ako to, ya.
0: Ato ka to?
1: Yes. So, gaginbitar bilang Federation Advisor, no?
0: Okay.
1: So, nakahatag man kita to sang gamay ng mga ang bulig, no? Kag ihibalo para nga madugang-dugangan man ang kuanong ang patigayo nato.
0: So Seafarers Federation of Iloilo, no? Katropang dyan, Ray, basi kung pwede mo na mapakita ang mga kaina, no? Ang result or ang mga pictures kaina sa pag conduct, no? Sa ang OFW special meeting, no?
1: Emergency meeting nila kaina.
0: I don't know kung ano mga gintakol nila.
1: Ang ila to kaina, ano ang mga intervention niya pwede nila makuan sa organization like capacity building, no? Tapos di ang kulang nila nga pag-iliher sang isa ka sang board of director. Kaga mga ginsight kaina kanami ito sa mga input sa mga nakalain-lain ng mga presidente, labi na gid sa kay Mr. Guriseta coming from the Pabiano.
0: Oh, I see. Ara si former SB member Roy Guriseta.
1: Yes, oo, kanami. Oo. Kay isa to siguro kang mga blasihan kay maipasar sila nga mga resolution na tuhoy sa mga issues nga kumbaga permeable lang nga mura ga katabo do ay pagid matagaan sang intervention sang aton nga national government, no? Ti silinga mas nami siguro especially on ang gina-discuss naton bla katropang Mario nga social protection.
0: Uh-huh.
1: O, for example ang sa SSS, sa PhilHealth, no, sa pag-ibig, ti damo to nag-crop up ng mga issues which kanami kay himuon ni siya nga blasihan sa ilang mga capacity building and of course future nga mga engagement sa nakalainain ng mga national government agencies concerned.
0: So do kompleto, no, ang mga presidente.
1: Oh.
0: Municipality.
1: Oh, do isa lang absent, isa duha.
0: Okay, oh. Okay, so special meeting ni, no. And magluwas dira ka tropang Bombet, may ara sang tinatural kada semana ni, no. Kada semana nga naghatag kita sang update about sa financial assistance para sa repatriated OFWs.
1: Yes, so na 10,000 o far OFW.
0: Oo. Yes. Halin sang August 10 tubtob 14, no, Lunes tubtob subong eh.
1: Oo.
0: Lima kadlaw, no. Ya katropang General Leo gani ko pakita da sang aton nga mga benepisyaryo, no.
1: Mapila ka bilog to katropang Mario.
0: Daway di ma at napulo. Napulo, no.
1: Araw ang na ang madumduman ko kwan eh. Ang nakatag si ang Public Employment Service Office, may ara sila nga do pinakataas nga dumduman ko nga record high nila do pero do 2 weeks man to, do mga 70 bla mo.
0: 70?
1: Oo.
0: Pero ti
1: tingob to.
0: Pero weeks na.
1: Oo, 2 weeks.
0: Ang pulo
1: sa isa lang semana.
0: Isa lang semana.
1: Yes, so
0: Monday to Friday lang laban. Yes. Naman ganito until until Thursday lang.
1: Yes, may semana kisa sila nga mga releases nga tag 31, 35. Oo. Kung combine mo to 2 weeks kung the same numbers, tiyos to gid gapadlagan may mga stinta kabilog.
0: Oo. So kung magpulo 10,000 mga 100,000.
1: Yes.
0: So pwede nila magamit ni, no, makabuling ni sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Sa ilang pag reintegrate, no.
1: Mm-hmm.
0: Matapos nga nag avail sang benepisyo nagikan sa Iloilo Provincial Government through sa FAR OFW program.
1: Mm-hmm.
0: Sa Iloilo Provincial Government nga ang nag-implement sini amo ang Public Employment Service Office.
1: Yes, so kasi manuha mo guli si Sir Guriseta.
0: No? Oh, si former SB member Roy Guriseta.
1: Ah, former SB guli.
0: Yes.
1: Oh. Gina shout out na to, no, sir. Kanami kinas ang imo nga mga ideya, no, maging padangat man kaging diskasa no sa meeting kag ti amo to siguro ang aton nga mga basihan para nga makapasara kamo sang resolution nga pwede ninyo ma endorse kag mapangayuan man sa pag referral sa mga national government pagi sa ano sangguni ang panalawigan para mangin mabakod pagidbla. Oo, so kanami gito kay Nasal sa mga, of course the other inputs that were provided by the other presidents nga present during the meeting. So thank you very much na salamat gid sa mga tanglan nga mga presidente nga nag-attender sa special meeting kay nasang federation sang OFW sa bilog ng probinsya sang Iloilo.
0: Oh, kilala ko gid actually katropang Bombet si former SB member Roy Curaceta kay utod di siya sang Maninoy ko sa kasal ni the late Liga President namon si the late ABC or Liga President Dino Guriceta.
1: Okay.
0: No? So kilala tayo, kag very close ni no si former SB member Roy Guriceta sa aton. So sige, no, so ina ang mga update naton sa Public Employment Service Office. So dire kita ka tropang Bombet sa aton nga topiko.
1: Oo. Way matapos ang topikota pero siguro balik anay kita katropang Mario sa do general information.
0: Yes.
1: No? Para nga ang mga ka OFWs naton kagang ilang mga pamilya maka-intindi man in terms sa tawag ng mga remittances no ang mga ginapadara nga kwarta pagi sa bangko ay murang pinakahangged nga ginapalagyan nga magpadara sa bangko. Of course ang mag-uli so, no, may bit-bit man sila nga dolares no and of course other financial institutions nga ginapaagi magpadara sa kwarta but ang pinakahangged nga bulto kang ginapadara nga kwarta ginapaagi gid sa bangko katropang Mario.
0: Yes, so amo na gani sila nila ang remittances sa nga ton sa nga mga OFW sa nga nagatrabaho abroad, dako ang impact niya, dako ang nabulig niya in terms of ekonomiya sa Pilipinas katropang Bombet.
1: Yes, so kung kumagambal ka rin, iba niya ang komentar.

0: pagtuon gani no, or may mga news sa katropang Bombet nga nagwa ini gina ano na to no, gina acknowledge naton ang report sang Philippine Star no, mga remittances sa mga overseas Filipinos or OFW. Ini ko basihan naton ang nagwa ning write up way back at July pa. July pa katopang Bombet.
1: Okay.
0: Pero ang ginbasihan sini nga write up sang Mayo pa. Mayo. Oo. Te, could you imagine ang remittances sa mga OFWs na to nag-labot sa 2.7 billion. Billion as in liter B. Not okay. M, but billion. Ini dollars pa. Te, kung i-convert mo na katropang Bombet sa Philippine Peso ang 2.7 billion nga remittances sa mga OFW na ton, mga pilayhan.
1: 2.7 billion
0: basi
1: dollars mapunder, ha, US?
0: US dollars. Kay basi maponder ang akong cellphone.
1: Mahina mathematics ko eh, kung itikal ko dito.
0: Pilasubong ang, ano, pilasubong ang rate, ano ni, ang equivalence ang peso to dollar.
1: Ati dyan na lang ba kita mapeg sa sisinta, be?
0: Para sisinta. Safe.
1: Sisinta. Kaya kisa, nag-ano mo, nag-fluctuate man ang dollars, tapos mag-gain naman siya, ti. Kisa, nag may dyan nga mga 60 plus, 61. Sa sisinta lang anay kita.
0: Kung sa mga sisinta, siguro ito pang Bombet, US dollar, siguro ti...
1: trillion eh.
0: Trillion eh.
1: Trillion,
0: trillion ang remittances. Yes,
1: trillion na.
0: Ina, kung basihan natin, ang write-up way back July 15, and ang ginbasihan is month of May. Oo. So, ti, imaginon mo... base sa gin-release ha, base sa gin-release ni nga data sang Bangko Sentral sa ng Pilipinas.
1: Yes, so pero imo na ako may rigyaman ko nga March 16 ako nyo 2026.
0: March 16 na ako niya May.
1: Latest. Pero no bo rang imo kang ako gya dumatas taas pa 3.02 billion.
0: Te mas mataas pag ina niya.
1: Mataas. So, kung nag-fluctuate because of, you know, mga external, mga,
0: yes.
1: Kwan, like sa Middle East, no, mga, kwan, nag-untat ang ubra, no, ay sana ka mga rason, o kung nagnubo-nubo gawang ilang, kwan, ang ilang pagpadala, no, because nga ginahulat-hulat pa ng iban, nga magpataas-taas ang dolares. So, but the fact is, hanggad ang tawag nga remittances, sang OFW no, in billions of dollars sa katropang Mario.
0: Yes, so inakumbasihan na to na ang write up way back. May ano tong imo gani? April?
1: Ano ako gani? Ang Bangko Sentral Pilipinas March 16.
0: March 16.
1: March 16.
0: Temas latest ning akon, pero again may fluctuation.
1: Fluctuate din.
0: Yes, hindi na to malikawan ang fluctuation sila.
1: Ang una sila da ang pag kung ano ka duro ang ginapadara nga kwarta, ikadua ang tawag nga in terms of the ano man eh, kung mag-buy low ka kwarta mo in dollars, ti ang currency mangidi may fluctuation pag ikiti ga saka panaog man ang exchange rate katropang Mario.
0: Yes. So ti ina remittances na sa mga OFW.
1: Yes, so
0: pero te,
1: te kung remittances kang ginapadara, kumbaga baton ka Pilipinas. Te, kung ang utang ka Pilipinas, be, may dyan ka.
0: Utang sa Pilipinas.
1: Ako nabasahan ko, mga 19 point something mo, 19.7.
0: Are.
1: May record ka dyan, may ano ka.
0: Are. Based sa current nga utang sa Pilipinas, as of end of June 2026,
1: yes,
0: mga yara sa 19.0 trillion.
1: 19.0?
0: Yes.
1: Oo, ang akong to 19.7, gani ako nung pasahan. Pero anyway, sige, 19. Butang to
0: 19.07.
1: Up 19.07. Yes. Atis to na.
0: Trillion.
1: Trillion ang utang. And may nabasahan man ako nga mga ekonomista nga siguro I don't know sa Philippine Star man to bla. Way ko lang nadala ang ano ko ang akon nga newspaper clippings, no. Nga this will ano ang projected is madlagan sa mga 20 to 21 alin sa

0: 2027 to 2028, 21 trilyonis ang madlagan kang utang ka Pilipinas.
1: Projected na. Projected sa 2028.
0: Yes. 19.7 na subong. Oh. Iwa ilang nagadubo. Sige lang nga pangutang, nga pangutang. Di ba?
1: Oo. Oh, and makita mo katropang Bombet ang may gani nga ang increase ha? Ang increase
0: increase ano,
1: from May. Yes. Abi mo kung pilang kita increase? 2.8%.
0: Di.
1: Imagine mo.
0: Di, so meaning 2.8% siguro ang utang previous nga utang mga dalagan lang 18
1: yes.
0: point something trillion, no?
1: Mm.
0: I-add up mo ang
1: 2.8%.
0: 2.8% temura ng dalagan sa 19.07 trillion.
1: Tiyama, kun mo, no? Ginlanta ko gigin research, so gini kay inakato pang Bombet, pero medyo hindi lang gid detalyado, kag hindi lang gid isa-isa gid.
0: Kaya hindi man kita ekonomista.
1: Yes, okay.
0: Mabudlay man sari kita komentar, no? Hindi kita magsasawa. Pero nga ito lang is a
1: general information. Yes.
0: Nga we have this figure, no? This number as to the utang, kung pirang utang, pirang remittances.
1: Base sa ito nga mabasahan.
0: Yes.
1: Kaya ito in the first place, you mentioned nga hindi man tayo ekonomista gid
0: to analyze
1: ang sitwasyon. Pero in layman's lang bala ka to pang Bombet.
0: Muraganing para maintindihan man sa aton nga mga nagapamati kag nagasilaw ka programa ta especially yes. ang aton nga mga OFW no nga mudya kanggad ang inyo remittances pero mudya maghanggad ang utang ka Pilipinas.
1: Sa nakita ko sa nabasahan aton ka to pang Bombet no. For all presidents nga nagpungko
0: sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas.
0: Oh, kaya nagpresidente man ako mo.
1: Sama.
0: Sa iba niya organisasyon.
1: Organisasyon.
0: Pero, klaruhon ta.
1: Presidente sa Pilipinas.
0: Okay, sige. Okay.
1: Pero mapati ka ito pang Bombet. In 2 years nga pagpungko ni President Bongbong Marcos, abi mo kung pila ang nautang sa Pilipinas.
0: 2 years? 4 years dot lad. 6 years mo.
1: At yung ibasihan ko gani, 2 years
0: lang. At 2 years lang.
1: In 2 years, in 2 years time.
0: Oo. Kaya utang sa iyang administrasyon.
1: Administrasyon. 2.423 trillion
0: ang utang.
1: In 2 years.
0: In 2 years.
1: Nga pagpungko niya. Ti but si Dingon way pa labot ang dugang subong eh. 2 years lang ni. Si Duterte amo ni ang previous, nangin successor si ano si
0: PBBM.
1: PBBM ang kay Duterte ang iya mga 7.329 trillion.
0: Oo.
1: Sa kani sa iya nga term ha. Mm-hmm. Tikay sa tong nga chimpo COVID time mo.
0: Oo.
1: COVID time ti mong utang.
0: Utang.
1: Ang kay Aquino do mo ni ang nakita nga
0: nubo. Do 3 trillions.
1: Do mga 4 mga di ka sa 4. 4.7 18 trillion sang 2010.
0: Tedo mga 3 trillions ang ginsaka sa chimpo ni ano gali ni former president Duterte.
1: Hindi sang pag ano niya pag I mean pag
0: halina.
1: Hindi pag bulos niya pag take over niya. Amo na ang utang sa Pilipinas 4.718 trillion. Mm-hmm. Pero ang iyaya 2007 siya nag 2017 dira sa mga pinasya kanubo nga nautang.
0: Si Pinoy.
1: Si Pinoy.
0: Okay. Tekaron so, kung mag komparar kita nga ang utang sang Pilipinas sa chimpo ni former President Duterte nga paghalina rin gidla mga pira ko mo mga 7 something 7 trillion
1: yes dako
0: 7 trillion na di sa 7 trillion
1: nag-accumulate man na ang previous
0: darara dyan ang previous
1: away pa
0: ana girata na
1: ana ti ang kun i ako ang accumulated nga idugang mo pa nga
0: 11
1: mga 6.09 trillion
0: sa kay Duterte
1: mga tindira sa mga kwan mga dira sa mga 13 13 something.
0: Te pag balas ni ano titlad 13 mga 4 years pa lang mag 19
1: na
0: te 19 mga 6 trillions
1: Oh. Yung nagani ang gin ano niya 2 years pa lang to.
0: Oh. Ang gin-mention mo 2 years pa lang, mga 2 plus trillion.
1: Oh, trillion ha? Ang gina-istoryanta diri is trillions of pesos.
0: Ano ba ginawa lang isa ka lingkod pa malakpak na pati kahig ta mag makadugang
1: pero again TY hindi kita bika discuss ano gid the further kay hindi man tayo in the first place again nag ekonomista katropang Bombet yes, eh. Ang ato niya ginabasi ta lang based man sa mga write ups sa mga naka-research sa ekonomiya
0: yes no? So kaya mas amazing na ito, ginabulaan ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag posibilidad ang PSA.
1: Oo, oh, oh. Ang PSA. PSA, yes.
0: Yes. Pero at least makashare lang kita kung the bigger picture, kung baga. Hmm. No? Kung atsang atin nga ginabaton, nga remittances ang Pilipinas, kag ang, of course, ang utang. Pero matugda ko sa kwan. Sa OWA, naka-discuss kita ng kapira kabises nga may $25 ang ginabayad.
1: Ano nang ginabayad?
0: Ang ginabayad as membership fee.
1: Yes.
0: Which ang time frame, ang period sina 2 ka tuig.
1: Mm.
0: So ang $25 nga kinahanglan mabayad mo kung hindi kagpakakuan mo, hindi kagpanaw, I think kutway kagabayad.
1: Dapat mabayad ka gid.
0: Hindi ka kasi
1: so obligado ka.
0: Ka-OEC mo.
1: Oh yes.
0: Sige. Now, kung may $25 ka, pero gani dyan ang OFW natin, ang mga badlagan sa bilog ng kalibutan. May mga sobra 2 milyones, no?
1: Sobra. Butang na 2 milyon na nga.
0: Okay.
1: I-flat na sa 2 milyon.
0: I-flat na sa 2 milyon. Ang kag-i-asumar, sabi nga, ang dyang 2 milyon, puro dyan mga contract workers, no? Kaya ibang ta na undocumented, tiway ragabayad, ang iba ta na mga permanent din, tuya sa ibang pungsod. But let's just a rough estimate, no? Kung may 2 milyon kita katropang Mario, tapos gabayad, sanda kang $25?
1: Dollars.
0: Kung ang $25 mo, i-convert na sa peso, no? Butang tabi ang conversion bi ang currency conversion is $1.60
1: $1 equivalent to 60 pesos.
0: So ang 25 i-multiply mo bi may calculator di ba no? May $25 no i-multiply mo sa 60 mga pira mga sobra sa 1,000 mil 5 mil 6
1: pila 60
0: times 25
1: 60 times 25
0: yes
1: 1,500
0: tiyang 1,500 mo nga ran i-multiply mo sa 2 milyones
1: ibutang tabi 2
0: murabi nagbayad ang 2 milyones no te pira
1: 2 milyon ti mga dira sa 3 trillion
0: okay thank you porta. So sa 25 ba
1: dollars 25 pala na.
0: At 1,500 in pesos no i-multiply mo ran sa 20 ka 2 milyones ng OFW di madlagan to hambal mo sa 3 milyones sa kwarta 3 trillions ang kwarta
1: yes.
0: Na ginaabunar kang OFW kita mo ran so meaning in terms of remittances no the Philippine government nor of course ang komunidad ang household nagabaton no sang mudya ka hanggeden nga kwarta nga pira to kinakon mo to pira ang remittances ta 2 point something billion
1: pira to 2 point
0: kaya akad to kayo na 3.02 imuti mo mga 2 point plus something
1: 2.7
0: billion so in trillion man na kung i-convert di mo
1: yes.
0: No? While at calculator eh.
1: Uh-huh.
0: No? Now, kung mag ginabaton na kang, kang government in terms of remittances, right?
1: No? Yes.
0: Ang ginabaton pag i-gobyerno ta from internal source, no? Na ginabayad sa OFW, trillionis man.
1: Trillionis.
0: Three trillion.
1: Yes.
0: Three trillion.
1: Malaton nga sigurado na yung ang pila ganito ang ginabayaran? $25. Na kaya mo ginmanaya mo $25.
0: Yes,
1: so nag-vary lang sa numbers ang
0: OFW.
1: OFW.
0: Oh, yes.
1: Pero ang ginabayaran niya is definite na ya.
0: Pero constant na ya.
1: Constant na.
0: Oh, 25 dolares.
1: Oh, 25 dolares.
0: Oh, thinking amoraya sa bat ka na to, di ka kwan.
1: Oh,
0: kapirar kita kay kang gestra kang taga-uwa di.
1: Yes.
0: Oh. So, ti amora kang gede kwan, no? Mamanan kang kwan. Amuja kang gede ang kortanyo, no? Sa atin yung gobyerno, nga ginabayad in sa, ano, sa $25 na membership fee sa, ano, sa mga OFW sa UWA.
1: Mm.
0: Oh, amo na siya.
1: So, hindi kaya kalakat kundi kaya kabayad $25 no.
0: Oh, amo na siya. Pero kung mag-renew naman ang katsi na kakainagi na question, ano kuno ang mabulig pagid nga mga konkreto ka gobyerno kay tengad nga nagabayad sa naka $25.
1: Yes.
0: Hindi sa nakahalin kung wising $25 kay because that is mandatory.
1: Yes.
0: Nakabaton ro gobyerno, right?
1: Oh, yes.
0: Pero pag abot no toya, no? Nga mag-renew ikaw kag hindi ka kauli gi hindi ka bayad ang imo himata o kun ikaw mismo to abroad edi why ka ti ginbayad nga $25 kay tengad nga inog-renew ikaw nagtapos na ang 2 years
1: naglapse na.
0: So meaning ang gobyerno ta basta magumpisa pa lang ang OFW why git pirdi may
1: ginan siya gid
0: nakabagal gi ka ba yung $5
1: ginan siya gid
0: at $25 din after batang ta kita na lang bima project.
1: After a year?
0: After 2 years.
1: After 2 years. Ah, kaya 2 years gali ang after, membership fee mo, no?
0: After 2 years, bi katurpang Mario. Lugar kang 2 million,
1: 2.7?
0: 2.7. Imo unta labi isa ka million ang mga FW.
1: Oh,
0: sa magtanga kang 3 trillion, kuni may tawag nga 1.5 trillion. After 2 years,
1: yes.
0: Kung may man nag-renew ng mga FW, but saan tanga lang kang 2 million is, 1 million lang, may 1.5 trillion mang gihapon.
1: Yes. Inayang sa renewal na.
0: Sa renewal,
1: labot pa na
0: after 2 years, run.
1: After 2 years, why pa na ilabot ang data nga atuig nga, di ba si may nagalakad na
0: nagsaka
1: niya.
0: To, oh, nagsaka. Oh. Ibutangta nag
1: renewal.
0: Nag-renew bis ang tanga lang katong 2 million. Ito yung ibutangta ganit, 1 lakh million. I-multiply mo rumara sa 1,005.
1: 1.5 trillion. Tinda ko mang Japon. Ginan siya. Amo nang ginan siya.
0: Diyan Japon rin.
1: In
0: the bag na naiyang aparta. Na mo na siya.
1: So, amo nang money making?
0: Oo. Importante nga may nabuhal din ang kwarta. Marinyo mo kasi hindi. In the background ng mga kwarta nga sa pag-una mo panaw o kag-pag-renew mo, may dugang din nga tawag nga kwarta ang gobyerno ta. Through sa isa kain siya.
1: Grabe, no? Ina, uwa pala na. Uwa DMW ay labot pa ng ibanda.
0: Yes.
1: So, ina gina-discuss naton sa aton sining matag palmati agud nga maintindihan sa aton sining makauturan especially ang mga OFW,
0: yes,
1: no?
0: So,
1: may rason gi kita, may rason gid ang mga OFW nga dapat mag-demand sa gobyerno.
0: Mm-hmm. Kaya iti hangged ang inyo nga ginaabunar nga kwarta. Hindi lang nga taratawgon lang ko ambal gani kina ni if I borrow the words of the former SB of Pabia and now the president sang OFW sang ano sang Pabia siling niya ati kung ang mga OFW ginatawag ka modern heroes.
1: Oh.
0: Di pagbalik ayan modern heroes pa sila. with all this you know especially the those OFWs nga at risk bla,
1: yes,
0: in crisis situation
1: ang pinaka sakit pas na di ka katropang bombet nga dayawon ka lang kung viral ka sa social media. Dayawon ka lang, patay ka na, ginadayaw naton, dako ang na-contribute sa ekonomiya sa Pilipinas.
0: Pero patay ka na.
1: magluwas na. Masiling nga, tibuligan ta ni ang iyang mga kabataan kay di na siya kabalik sa abroad kay baldado na. Dira pa lang kag mahulag ang aton sining gobyerno. Tiko no ay hindi ka mapatay, hindi ka mag-viral. Why?
0: Tiko total may launs ka man.
1: Ti okay la, mayo na lang ni bisan papano, no? Bisan papano, at least ang Iloilo provincial government may ara sang ginahatag nga
0: Add-on. May mga initiative.
1: Pero not sufficient.
0: Hindi sufficient. Yes.
1: Tiko, do you imagine, mabayad ka every 2 years, every lakat mo, mabayad ka sang $25 mandatory pa.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa muna kadako sang income, mm-hmm, tapos pagbalik mo daw again.
0: Yes, ani. Oo. Okay. Di medyo masakit-sakit din man. Pero pa man ko tontang kwan. Ang ano ko ni ang DMW kaya. Oo, ang mga ginampadara nga mga kung ginapaabot nga issue. Of course, isa ini sang aton nga na learn.
1: Yes.
0: Atong ina-discuss naton bla sa why organizing OFW, yes, organizations matters, no? Tiang number one sa to, amo to bala nga ang pag-amplify, no? Amplifying collective voice and advocacy. Na mo na siya ang pag ano pag
1: why tanay matapos sa nagligad katropang bombet
0: one and two lang ta number one na siya nga rason nga kinanglan nga insaw nga dapat i-organize mga OFW kay tungod nga importante para ma-amplify para mapasanyog tapagin ang kolektibo nga boses no sang mga OFW kagang ila nga mga advokasya katropang marina.
1: Yes, one kag to lang to. One kag to lang to. Yes, i-continue tanang chikon katropang bombet ang iban pang nga mga bagay nga kinanglano naton nga mag-organize.
0: Yes,
1: no? Sang OFW organizations.
0: Yes.
1: Pero dire kita na katropang bombet. Balaan ko may mga nagapamangkot ni, no? Ano ang mga patakaran? Patakaran kag sistema?
0: Mm-hmm.
1: No? Para sa mga domestic helper base sa Department of Migrant Workers.
0: Mm-hmm.
1: Sige, siguro amuning dapat mahibaluan gid no sa aton sini nga matagpalamati ka tupang bombet.
0: Te na ano tamlara na sa na buhol tamlara sa mga information mura nga gusto ta daadi ano ipamangkot sa DMW. Nga next week ba si may sabat kita pero te we will try to ano to try to validate this no kung matuod ining nabuhol taman sa isa ka OFW ng mga organization no. May mga information man sana.
1: Mm-hmm. So, inigatropang bombet based on write-up sang OFW Heart. Siguro daw something ano ni siya? Organization.
0: It's an organization. Doon nga tilaw ko, registered ni sila sa SEC mo.
1: Mm-hmm. Philippine-based ni?
0: Oo, Philippine-based.
1: OFW
0: Heart. Pero may mga Heart. Ano sila sa abroad man?
1: May mga members man?
0: May members man.
1: Okay. So, siguro mas mayo ginikuntani nga rin ang taga-migrant workers, no? Pero, nevertheless, discuss sa siguro ito pang bumbet, ano ining walo ka mga, bagay nga dapat, walo ka mga patakaran kag sistema
0: bago.
1: Para sa, bago nga mga patakaran, ha? Para sa mga domestic helpers, base sa, Department of Migrant Workers or DMW kato pang bombet.
0: Dito na wanta kong kwan mangkota na ikutuod. Pero ang nabutang dyan, nga, of course, it subject for confirmation, no? Nga ang sweldo sang kwan, sang domestic helpers, pataasan from 400 to 500.
1: At yun ang dala na sa kwan?
0: Sa
1: SUNA?
0: Marang kinahilat ko nga. Nga imong kwan, sabat.
1: Nadala sa SUNA?
0: Nadagdagan natin, di ba?
1: Dali lang ito pang mubi. Tabi ko na yung nag-sweldo ya employer, hindi yung ang gobyerno.
0: Basi naglain ng nagsulat.
1: Nagsulat. Siguro ang namin niya, basi kung...
0: Ano tong sa... Ano,
1: sa SUNA?
0: Sa SUNA. Basta nga...
1: Dagdagan natin ang sahod ng mga OFW, domestic helper.
0: Yung mga kasambahay.
1: Kasambahay.
0: Tito, patok ni. Sugli ni. Tiyo, from $400 to $500.
1: Okay.
0: Pero ang siguro, nakabulig ang Pilipinas through siguro sa mga bilateral agreement.
1: Yes. So,
0: pagi sa mga labor attache, kago nga sa ano man sa office man ni sang Department of Migrant Workers, being the lead agency. No? Kung nadagdagan, siguro ang way kita gaswildo sa ila. Nadagdagan
1: yan. Sala lang tong script.
0: Nadagdagan yan. Siguro ng mga employer.
1: Yes.
0: Sa bulig sang
1: gobyerno.
0: Sa government, sang Philippines. Of course, may intervention ang Philippine government.
1: Bisa pa paano, siguro may ara man sa mga pag-inistoryanay.
0: Siyempre, may dyan. Doon doprat sa mga kontrata, hindi marang ka mabaton, latimo nga, mataas mero ko manubo kinanglan na sulat ran di ko na butang tingin diskusyonan anay rat ti matulid
1: tropa Mario based sa OFW heart nabutang nga gin dugangan gin pasaka sa $500 kada buwan kada bulan. Suno sa bagong advisory sang DMW nami tani pamangkot yung DMW no.
0: Eh imbita rin te si... umagdod kung
1: nami kasi direktor Aligunsa
0: sige lang
1: sako si direktor Aligunsa
0: yes oh.
1: So magluwas na ka to bang Bombet
0: te may isa pa gid nga may mga annual medical check up na kinanglanon ipa implementar para mamanaan ang tawag nga ikay ikaayong lawas sa mga domestic helpers no
1: importante na
0: kay te kalabanan may mga masakit nadumduman mo itong may ibanding na guest nato nga nagbalasakit, sila ang nagasto no? Kagasta nga nakabalik sa nasa Pilipinas. In fact, may ginbuligan maganiang ano ang what you call this, ang Peso province nga hasta makauli sa Guimaras no? Yes. Ginbuligan gitong bata ang iyang amay at itong may naano sa naigo bala sa
1: Saudi.
0: Oo, sa Saudi to. Te amo na siya no nga kinanglan gid man nga may mga medical check up para to monitor the health concerns no sang ano sang mga OFWs man.
1: Yes. Ari ko tatlo ka to pang Bombet medyo do panumdom niya. Panumdom nga siling sang DMW nga dapat bago ka magperma sang kontrata, ang isa ka OFW dapat may video call. So kinamatakong gali ni. Dapat may video call sa employer.
0: Para nga ma-discuss eh ang siguro ang isa sinadang importante ang kaundan sang kontrata.
1: Nature.
0: Yes. Nga mo ni siya dapat amo ni ang mga rights ng OFW, amo ni siya dapat sundon niyo kag amo na ang imo inyo nga mga responsibilidad.
1: So dapat may hindi kali pwedeng antes ka maglakat. Antes ka magpirma sang kontrata, hindi mo maistorya ang imo employer. May video call gi dapat.
0: Yes. Oo. Na siya. Antes ka magano, antes ka i-deploy. Pero ang kinang discussion namon to sa kwan sa special meeting sang organization sa OFW in the province na crop up na. Kaya may mga kontrata nga antes magpanaw ang OFW domestic helper ng istoryahan ta katropang Mario ha. Ginaplastar ng darang kontrata sa inog pa mapanaw mo rin. Sa atin pa, tikisa hindi mo rumabasa, gani ang kontrata, isa ra ka isyo. Mapirma ka na ka kontrata, kahit tangad gadali kang makapanaw ka man. Diba? Hindi, why ka katok in chindi kung ano ang kaundan sang kontrata nga pinirmahan mo? O, dyan pa lang, foul na. Tiyan so, mo dapat, na nga kinanglan, may video...
1: May video call. Video call sa, sa employer. Kaya dapat ginapa-attag ang trabaho
0: yes,
1: sa OFW.
0: Correct.
1: Ang kondisyon sang sitwasyon sang balay da kag ang oras sa iya sa nga pagpahuway.
0: Correct.
1: So, we'll discuss gali niyo.
0: Muna muna ang dugang ang mga policy, no?
1: Yes.
0: Ang mga polisiya. Pero ang isa kay napagid, again, dugang ang mga input sa mga presidente kina sang organization sang OFW sa province. Nga sila niya, ang isa pagid, ay pag-abot mo dito sa deployment country, no? Sa host country, ang masadya kay ang kontrata papirmahan liwat kanimo to nagpirma ka liwat kontrata sa lain ng lingwahe sa for example sa Middle East kaw iya na sa Arabic way mo pagyapon maintindihan diba hindi mo maintindihan diba so sa atong aning hambal sang PhilHealth ni hambal ni Ma'am Halbuna hindi ba nga ma-refund ang kwarta pero isa ka requirement kang imo nga mga medical certificate must be in English
1: yes.
0: Si Halinto ya Arabo i-require kaya ka PhilHealth ka nga in English. Tama mo rin ang mga requisito nga tamaan kang sibod. Nga mga ayaw ka ito. Gayer no pass na ganitong employer kag ang OFW kaya hindi sana magsinugtanay to the extent that the OFW no pays the hospital bill. No, sa nagabayad kang kagrastuson para mapadali lang pag-uli. Tikoro kung ipa-explain tapag hindi maayor pag kita kaskas na gan sa PhilHealth ka amurabla. So balik kita sa kontrata katrupang Mario.
1: Yes.
0: Atong kontrata nga pag-abot nimo no may be different no sa kontrata nga gipirmahan mo sa Pilipinas sang satuya. Hindi ni ako na kundi amo ni siya ang mga experiences sa mga OFW. Hindi lang isa, hindi lang duha. Kaduro, ka nagasugid nga amura to ang ginahimo, mag-abot sanda.
1: Yes.
0: And kaina, isa ka presidente, isa man siya nagsaysay, nga amura ang ginahimo, kay because ang iya pa kay isa mo na siyang na-experience siya.
1: So, dira nagasunod, katropang bombet ang contract violation?
0: Yes, oo.
1: So, kita mo, lain ang mga kontrata, mga pirman mo sa Pilipinas, pero pag-abot to, lain naman ang kontrata nga papirmahan sa imo. Huwag ka kabalo kung ano ang nakabutang ng mga wordings da. Since nga Arabic, hindi ka kaintindi. Okay lang kung may idea ka. Ti what if abi kun huwag ka idea?
0: Ti naman naman kung buhanan ka to kung
1: huwag ka
0: gid.
1: So isa na sa mga pag-o nga patakaran no, sa aton sila nga matagpalamati. Magluwas da ang ikaapat ang implementasyon sang kamusta kabayan digital kamusta kabayan digital welfare monitoring system.
0: Yes, so ang nami na isa na ka pa nami nga ano sang OFW. In fact, baski hindi ni bagong patakaran, may na-explain do ra kanato di.
1: Yes, yes.
0: Oh, nga may kamusta kabayan. Oh, para mamanaan ang tawag nga sitwasyon sang mga OFW ka mamonitor sila kung bala exploited sanda o kung ginamaltreat sanda o kung nalain matyag da. So kag kung ano ang mga concerns sa mga OFW. So amo na siya ang isa kang bagay nga ginahimo sang Department of Migrant Workers purposely to monitor the situation of the OFW.
1: So ang ikalima katropang bombet nga bag-o niya reskilling, upskilling and career mobility program.
0: Yes.
1: Or iyan isang test da?
0: Actually iyan isang DMW. But
1: DMW.
0: They work with no upod no gakolaborate sila sa TESDA in order nga matawag nga ma-retool, ma-upskill, madugangan, mapanami pag mapatasan ano mo pagid ang skill nimo, ma-harness mo pagid bla. Na so gakolaborate sila sa TESDA in order that ang ining mga domestic helpers ma-improve ang ilang mga skills no, amo ra tawag nga retooling and upskilling katropang Maria.
1: Yes. Ang ika-anom sticker standards for recruitment agencies. These mga medyo funny para sa mga recruitment agencies nga dapat strictuhon.
0: Yes, ang kumbaga may tawag sila nga ano ba 'di parang sini ang listahan
1: yes
0: sa mga agencies nga pwede makapadala sa amuni siya nga mga workers sa kuadiin nga host country. No? Kay kalabanan, para ma-avoid siguro ang tawag nga mga illegal recruitment.
1: Yes.
0: Oh, so, ginabutang na da, may mga doon kumbaga listahan or inventory of this. Manamo may apps man yung DMW kung tanawon mo. Mamalaan mo na da kung sino ang suspended, no? Sino ang may kaso, sino ang ano gani proga ang nakasunod sang kwan sa mga requirements
1: yes.
0: Nga para nga clean sila no. So amo ni siya ang mga bagay nga ginimo para nga ma-avoid man ni ang pagtawag nga tunto sa mga kwan bla sa mga recruitment sa mga OFW sang recruitment agencies.
1: Yes. May another pagidire kito pang bombet mga patakaran sa whitelisting. Sa mga recruitment agency naman
0: niya. Amo na siya gidamin ko siguro. The same man. So,
1: same man.
0: Yes. So, ga-correlate na sila.
1: And the last, katropang bombet, nga ang pasaporte sang OFW, kinanglan, pag may, kinanglan, iyag niya sa gobyerno, no? Pag mamayari po ng gobyerno kag dapat manatili sa mga gagawa. So hindi dapat pwede gali nga kwaon sa employer.
0: Hindi, okay. Naduro rin yung nabatian ko sa mga vloggers, influencers, ginabunggo. Kumara ko kumbaga, ginasilaw ko man ang anak ang OFW. Matuod bala na yung gina-istorya sa inyo nga kapareho ng mga OFW workers. But it is through the blog, ano na?
1: Okay. Blog.
0: Hindi taka TKB mo. Pero kisa makascroll man ko, ibagulo ko kapatid yung ano kani yung malapad nga cellphone.
1: Nabi kay ato niya cellphone be keypad.
0: Oo, ang akin nag ano lang tubok tumok lang na ano. Tiyang ginahimo nanda nga para nga maano ang diyang ano gani ang mga personal nga mga ano gani bagay ang mga ano gani personal things.
1: Yes.
0: Oh, hindi dapat pagbilian, no. May nag na ano ko ra sa isa kang OWO, no, ang Overseas Welfare Officer, tapos sa mga labor attaché nga nakahambal man, eh, hindi dapat yung pagbilin, pag-abot dito sa host country, sa imo employer.
1: Yes. Okay, dapat ang kaparelsin sa mga, ano ni, sa mga passport.
0: Yes.
1: Hindi dapat pagkwaon sa, ano, sa employer. Dapat all the time, ara iya sa, sa OFW.
0: Yes.
1: So pilala na ikatropang bombet,
0: pero,
1: no?
0: Pero ano, katabo gaya po, ginahambalaran, pero amo na gani nga manami, siguro kahit may monitoring na sila, no, mas nami siguro, mamonitor nila kung tawganan da, ano eh, ang OFW. Kung yes, hindi meaning di sabat, di laban-laban, basi nga wire kananda eh.
1: Hindi pala, may mga, before magpanaw ang OFW, abroad, may arasang kopya nga ang DMW sang kontrata.
0: May dyan yung kontrata. May tawag sanda nga template na mura kita ng kwan. Pero may request kita na mangayo kita kang kopya para we could discuss the contract, no? Ginausar sa para sa domestic helpers. I do not know kung ang kontrata sang DH nga sa Hong Kong lain man ang kontrata sa ano gani sa Middle East. O kay ti lain-lain ang culture mo.
1: Yes.
0: Di ba si sa pagkaon pa lang ang serbisyo nga inaano bla, inatao na muran.
1: So pila lang ini sa mga bag-o nga patakaran kag mas manami gid kon sa masunod maka-guest kita diri sa taga DMW to discuss further. May yung tanan sini sa panibag-o nga ang iban bag-o gid, no? Ang iban daw medyo gin reiterate lang.
0: Yes.
1: Nga patakaran para sa mga domestic helper sa Department of Migrant Workers sa Katropang Bombet.
0: Yes, so with these new policies, nami ni siya kay kwao naton tong mga gin pabutyag o kon gin plastar ka mga concern o kon mga questions Katropang Mario sa mga nakalinain nga mga representatives or presidents ng mga organizations ng OFW kay may mga palamangutanon sila. So tipuno naton to kag siguro masulat kita sa ano sa
1: DMW
0: kag ti mangayo kita sang sabat, no, either nga ang sabat nila pwede sila kagagtog yara sa kanaton sa studio
1: or pwede man nga phone pats, ano,
0: oh, pwede man phone pats or pwede man nga
1: kantuan ta, oh, basta pagabot dito. Oh, basta kung gusto nila nga dito kita mag-interview sa ila, kantuan ta eh, no? For the sake nga makapamati kita sa ila sini nga sabat, may kang tanan sa mga palamangkutanon sa aton sini nga mga OFWs kato pang bombet.
0: Oo, kag manami man siguro para nga patas. Mangayo man kita sang representasyon sa ano sa mga recruitment agencies.
1: Yes.
0: To also to air their side, no?
1: Yes.
0: Not because nga may issue gate, kundi nga kay nabutang din di ang mga tawag mga inventory kag listings, no? Di pamati sa ila kung ano blang ilaman mga inputs on this new policy.
1: Yes. Oras ta, alas 5:05 na sa aton sini nga pangalagad. Mabreak kita na giro kato pang bombet, no?
0: Yes.
1: And lipot lang sa aton sini pagbalik, may tandugon tagamay ang party. Kaisa lang, no? After sa aton sini commercial,
0: yes,
1: ang party sa kaimportante sa pag-organize ang OFW organizations. Mabalik kami pagkatapos ang aton sining mga commercial. So please stand by.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra ra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.

0: Last 5:11 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalagad diri sa serbisyong OFW sa Gyapon upon sa inyo sining mga katropa sa kanginan, katropang Bombet Terador Hiller kag katropang Mario Hilongo. Balikan ta sa katropang Bombet.
1: Yes, o, te hambal mo nga madugang-dugang kita maski isa lang siguro
0: yes,
1: ang tong basihan. Kung insaw nga dapat mag-organize
0: i-organize natin
1: ang mga OFW nga mga organization no.
0: Oo, so sa nagligat ka tropang Bombet hasta kita sa ikaduha no, ang yes. First nato dito pagpabakod sa kolektibo nga tingog kag advokasya.
1: Yes.
0: So, and then ang the second one ang pagpalapad sang serbisyo sang welfare kag peer support. So, sa ikatatlo ka ito pang Bombet, diri na siguro ang nagasulod ang pagpanghanda sa reintegration sa palabuton ka ito pang Bombet.
1: Yes. Reintegration na kagang ano, ang end planning, no?
0: Yes.
1: O kung pagpanghanda. Okay. Sige.
0: So, ang ikatatlo, no, sa kung nga ang kinanglano naton nga maorganisar ang aton sa mga OFW sa isa ka-organisasyon, ti ari na kita sa ikatatlo, ang pagpanghanda sa reintegrasyon kag palabuton. Ano bala katupang Bombet ang mga dapat himuon sini sa bilang pagpanghanda sa reintegrasyon sa pauli na, no? Pagbalik na sa komunidad sa isa ka OFW. Ma-settle down na gin siya bala?
1: Oo.
0: Ma-for good?
1: Ang una, no, antes kita mag-adusin, dasig lang, magambal kita nga reintegration and planning. Naka-guest kita kay ano sa isa ka director, no?
0: Yes.
1: Sa DMW, that was two weeks ago, no?
0: Mm.
1: Oo. Gintawaan kita ka-chansa. So, gin-discuss atong reintegration program ang lain-lain nga pathway, bla. Ang katropang Mario, magambal kita nga reintegration o kung magplano kita, kapin pa ko FW, gin-emphasize man natin nga hindi lang tawag nga work period ang ginaplanuhan ang pagpanaw sa luwasang pungsod, no? Kundi ang ginaplanuhan man, amo ang pinaka-importante. Amo ang tawag nga return period o kung ang retirement period. Oo, amo na siya. So, hindi lang ang pag-agto, pagwa, pag-ubra, sagwa, kundi ang pagbalik. Kay ti way ka ti ano ma-retire kagid man,
0: yes.
1: Pauli kagid man, no?
0: Oo, pero sa gusto mong sindi. Why sang forever?
1: Kagari ti masadya lang, no? Masubo-subo lang kag ti hindi miad nga mga reports nga may nagauli nga ti ang iban patay din.
0: Yes.
1: Oo, amo na siya tawag nga gina-emphasize natun gid permide productive years ang pagpanaw ka mga OFW, meaning baskog sila, healthy sila, no? May the bit-bit ng kaalam kag ano gani ang skills, no? Pero pagbalik nanda ti ambal mo ano ganirang ano ra na buol ano ra
0: tadlong na buol mo
1: tadlong ra buol nanda so pagbalik nanda baldador sanda so amo ra mga masubo no ginapreparar ta sanda so with this reintegration kinanglan mamanaan nanda nga may mga ano gani nga hindi mo pagtao tanan savings mo o kung kinitaan mo anuman binlano man ang lawas mo kay pagbuli mo kung wa gid timo tinago o gid timo ti support na subtan at iba si ahide ikaw no may adlaw ko balik din ikaw ka mga himata nimo so isaran sa reintegration program amo diyang na discuss nga kung for good ka ren it's either gusto mo you will be employed locally gyud lang no ikaw may engage ikaw kung mag-intra ka sa tawag nga mga gamay nga negosyo kung hangged man no kag of course may mga pag-enhance ang imo nga mga skills no isaran pero kung gusto mo timong pa-deploy ti hindi ra tawag nga reintegration kundi that is redeployment kama gusto mo yung magbalik diwat nga mag bilang isa pag ikaw FW so amurang katropang Mario relate ang tawag nga planning and the reintegration because you are planning for your stay for good
0: yes.
1: No nga hindi rin ikaw magbalik kundi hindi ikaw matiner tigaring murang katuro nga nagagtok natin nga kada balik nanda ti ubos gid way pa sa narugar nga may sinuptan kisa utang pa that's why nga there is a need for this reintegration program which na nami gid ang gina-provide sang ano sang aton gobyerno through the Department of Migrant Workers para nga matawaan sanda sang tawagan na kalinlain nga mga pathways o kun pamaagi no, nga ko sa diin mabuligan ang tawag nga mga OFW tang nagapublic. Ang isa ka man nami nanda nga ano nga programa sa DMW, amorang ang pila ka bilog nga maestra nga nagbalik ya. Isa gani ka to,
0: ikaw ang ma'am kag sir
1: sa Pinas, SPIMS eh. Sa Pinas ikaw ang ma'am kag sir ko, diba? Tapos may diyan man sila nga model OFW.
0: Yes.
1: Liwaten naten nga sa seafarer atong nagdaog nga si Captain Lupira, no?
0: So
1: I think do ang nabagal ka to do may 100,000 sanda.
0: Yes.
1: Dason may diyan man nga mga ka ano kani ang kababaihan bla. Oo.
0: Ti may tagamiagaw.
1: Oh, tagamiagaw kagang tung taga
0: New Lucena.
1: Oh, so regional winner sanda. So duro ya mga ginatao nga mga intervention sa gobyerno, may diyan pagid nga 1 million ano kani taos puso ano.
0: Dulong well about lipat ko sang ano niya. Oo. Basta puso ang punta.
1: Oo, may ano sila, may ginatao nga ano nga 1 million in 3 ano in 3 tranches. Pero may pamangkot kita sina da ka, kung may guest kita sa DMW in terms of amuning ano reintegration, may pamangkot ako diya kay manan mo may 20% nga tawag nga counterpart.
0: Oo.
1: Oh, ini blank 20% counterpart nanda ginaimaw sa
0: 1 million
1: kagastuson
0: or separate
1: yes. O kung kinanglan nga ipakita lang ning
0: 20,000
1: or 200,000
0: 20%
1: para lang nga makabagal sa 1 million.
0: Yes. So kung baga daw show money.
1: Oo, ti sila wala na tinran ang katrupang Morio kung ano gid ang real score kara no.
0: Yes.
1: Sang mura nga kwan. So this is the third that the kung why the importance or why it matters no nga dapat may maorganisar kita ka mga nakalainain nga grupo sang OFW katrupang Morio.
0: Yes. Katrupang Bombe, talupang doon talaga nga aton sila nga mga nagka-comment, no? Lang tao ko nagpamati sa aton. Like for example, sa kay Inday Joy. Sila niya, most common problem sa mga DAs, sir, ginabaligya sa employer nila.
1: Mm-hmm.
0: So, that's, ano ni, dapat mangkota ni sa UWA.
1: Yes.
0: No? Kay, ti, sigurado si Inday Joy nga nagka-comment rin sa aton, laban-laban, OFW ni siya. I don't know in the joy kundi in ikaw a country sa Middle East, no?
1: Yes,
0: kaya sila niya most common problem sang DA sir ginabaligya sang employer. Okay, again halin kay Sheila Elisierto Sarania, sila niya sir madaya ang agency sa Pinas.
1: Mm-hmm.
0: Or abroad sila man daya sa OFW lain ang kontrata sa Pinas lain man sa Middle East.
1: Oh, tamo to kinang nang bata.
0: Yes, kay business nila ina. Mm-hmm. Arig pagid si Guada Sardinia. Mm-hmm. Ano namo ta commenter sa mga tropang Mumbeto? Sarinya.
1: Si Ma'am Guada nga hindi na siya sa Kwan sa San Joaquin do na guest na naton.
0: Si Ma'am Guada Sardinia. Lipat nang ko katropang Bombet, no? Pero sarinya nami mani ang mga bago nga policies makabuli gid sa mga OFW sa ila safety and security.
1: Yes.
0: But sad to say, pag-ara na ang OFW sa balay sang amonya daw wala na masunod ang mga
1: patakaran.
0: Policies.
1: Yes. Policies patakaran.
0: Yes, patakaran. Sila niya sa sana mahimo ka mga agency kung ano ang mayad nga safety ka OFW.
1: Mm-hmm.
0: Pag abot sa agency sa Middle East, Kobe, I don't know kung anong Kobe, cube or Kobe sa bala mo, hello.
1: May ano ran eh, may ano ran meaning.
0: I don't know mama. Sorry kidaw, hindi ko pamilyar sa nga ginamention mo, no? May mga kadamo kita sa mga paano mga naga-comment, no?
1: Yes,
0: pagabot so. Okay, kagawad Ilanggos, gapamati sa aton Rinaldo, Sir Rinaldo Fermano.
1: President sa San Joaquin.
0: Yes. Okay, si Inday Joy Gali, sila niya KSA sir
1: Kingdom of Saudi Arabia. Yes,
0: gapamati sa aton, sila niya yes, salon sir. Work ko before pero ginbaligya ako sa friend para mag-work as DH for 2 days.
1: Mm-hmm.
0: Hi.
1: Kung ginbaligya, mangkutabi siya.
0: Gapamati sa subong katupang Bombet.
1: Ma'am Joy, ang ano kaniya, may knowledge ako gamay ka dyan. Pero, ang imo nga unang employer, hindi era kanimo kung di ka mo magsaway, kung whatever reason, that's why nga hambal mo, ginbaligya ka. Pero 2 days lang?
0: 2 days. Kaya ang iyaya nga work before sa salon.
1: Sa salon?
0: Beautician.
1: Okay.
0: Uh-huh. Pero sila niya, ginbaligya ako sa friend para mag-work as DH for 2 days.
1: Ah. So gin may kumbaga gin ano pagin siya gin pa ubra kang iya siguro nga ureg nga employer kag ang iya nga employer no nag ano nag kumbaga rental oo siya kay kalabanan may mga ano may mga employer nga magbutang ka kontrata ginabutang kredit nga si Mario imo employer pero daren ikaw to sa bugto na prospect na ka no paubrahan ikaw to. So ang gwa na rugar nga ang amo na o kung employer na si Haji Kwan, si Haji Mario Ilunggo eh lain doon no?
0: Lain na
1: lain doon kumbaga dugangan hindi ka man naglain kung madugang sa additional work ya hindi datandaad ang gusto
0: kaya nabutang
1: sa kontrata nga ikaw lang tanay employer hindi pwede ito nga madugang at ikaroon kong pirapamilya na kaglain nga balay kapin pa kulain nga balay that is a violation of the contract pero kung makon isa lang kita kabalay kaya nagubra ka natin ti why man siguro ti violation as far as I know do amuran na Ma'am Joy no pero sa kanimo siguro dugin digin pa ano ni kao gin paubra na pagisiban tapos ang imo nga inubrahan ang sweldo mo gin bagal pa kay employer mo that's why mambal mo siguro nga gin baligya ikaw no sa imo nga sitwasyon pero mas nami ang rang mga question na katropang Mario we reserve that so that nga mas nami kung ang mismong DMW ang masabat karang katropang Mario
0: naka-comment sila si Ma'am Joy no si Inday Joy sila niya 2 days per week, sir. Then, balik naman sa original employer.
1: O, may violation na nakay kung sa salon kay mo, sa salon ka lang niya maubra, amo na isaya sa kontrata ni mo. Kung wain na sa kontrata mo, anang ginapaubra ka pa sa 2 days per week na, that is already a violation of your contract, Ma'am Joy.
0: Yes. Siling ni Ma'am Sheila Ilisario sa kanya, siling nga Arabic word na siya, ma'am.
1: Oo, Arabic.
0: Arabic word. Haboy sa basurahan manami. Haboy ko na sa basurahan from San Joaquin. At taga sa Sabakin, kitong si Ma'am Sheila Ilisario sa kanya. No? So,
1: So thank you very much ang inyong mga comments but mga concerns inyo yes. Kung questions but we will try to expound on that no by ano asking the DMW to answer all those questions para nga mas sila ang may tawag nga ihibalugid sang ini nga mga ginapadangat ninyo nga mga questions so thank you for participating Ma'am Joy Ma'am Guada yes. And sino pa ito
0: damo sa aton
1: sa mga tanan nga nagapadala
0: Bot silingon katropang bombet nga madamo sa mga OFWs nga nag-appreciate kag nagapamati sa aton online.
1: Yes, so kag ginatinguan namo no maski sa masako si katropang Mario, of course te retirado roman ako. Te gabaka-baka man gikita no para nga magbulig sa OFW
0: para kay
1: tawag nga advokasya naton ini nga suporta ron no ang isa man kang bagay no kun proposal nga ginapatihan naton nga tamaan gi ka importante no yes. Sa mga OFW.
0: Oo. So la 5:20 4 ang aton oras daw lalagso na aton oras katropang bombet.
1: Hindi lang man ano.
0: Hindi lang mabalaan. Hambalan ka niya isa ka oras, dua ka oras, kulang yung programa ta.
1: Ti dugangan ta.
0: Oo, sa aton siringa mata, gapal mati. So, lastly, katropang bombet.
1: So, salamat kid sa tanan nga nag-talawag.
0: Ang shoutout mo nagligad to, kaway madayon to, sino ganito? Atong way madayon, kaya nagligad, wayta online.
1: Wayta online, no?
0: Nalipat
1: na ko.
0: Si... Okay, why mo din mabilin sa akon. Basta ka pamating sa aton.
1: Oo, ang... Kwan, sa ano gali ito? Sa San Miguel, no? Ang SBG Corporation, no?
0: SBG?
1: Yeah, SBG Corporation. Okay. May isa pag ito kang company. Pero anyway, shout out ta lang sa Dasona.
0: Dasona, ila
1: kay Iway ko di mabutang sa listahan. Ang ila nga ngalan doon na lipatan ko. Di mabudlay karon kung ang sala kitabla.
0: Yes.
1: Anyway, liwat naman. Salamat sa inyo pagpamati kapag silaw kang servisyong OFW. Kabay nga nakatauro man kami ni Katropang Mario sa ang dugang ihibalo kag informasyon sa sining programa. Sa liwat, ini ang inyong katropang Bombit Tirador Riller, servisyong OFW sa XFM Radio. Thank you very much.
0: Five 26 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa serbisyong OFW petsa 14 na sa bulan sa Agosto. See you next Friday. Next Friday gali is 21 no and pista official. Anong kwan man daw pula katropang genre. Anyway, sa aton siring mga taga Palamati. See you next Friday sa aton siring pagpangalaga diri sa serbisyong OFW. Sa gyapon ng aton siring pagpangalaga ang buylog nga giladulong sa inyo sa mga dekalidad garanti

0: Soap and Cease the Pain. Subuman ang Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Atubang lang sa Midtown Hotel para sa inyo sinilibre nga mga konsultasyon. Kada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Libre ang konsultasyon da from Sunday to Friday. 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Ang aton nga mga produkto, sarang ninyo mabakal sa mga butika, Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Pwede man ninyo ma-order online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, basta pangitaala ninyong official store sang Yes to Health 2011. Pero mas manami kon magkadto kamo dito sa Yes to Health Wellness Center. Ara man dira si Ma'am Isen Malio Estrera, si Doc Ray Impinado, no, nga mag ano sa inyo mag entertain kita sa inyo and maghatag sa inyo sa mga giya kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mong ginhalinan nga wala ka mo nag-aayos sa inyo sining mabalatian. And also sa kay Ma'am Gina Impinado, no? Sa aton sining mga taga palamati. Sige, kabay na taoras sa aton sining pagpangalagad sa pangalan sa aton technical partner, katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst, pare,

0: Oo, ikaw.
1: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Yan namigin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: nagtutukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang tope na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa gapala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga pulika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: Diet na kubuwas ah.
13: XFM. Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sining kagabion nga iyan na magkitagin palapot sining inuras nga malipayon mga kauturan kag mga kaabyanan. Kumusta ang siyudad mismo sa Iloilo? Salamat sa Ginoo nga medyo nakaangkon kita sa mabugnaon lang panahon no mga kauturan kag may ara man ginagmay nga mga ulan-ulan pero at least no dili kita makabaskog mga kauturan. Sige, before kita magapadayon da sa aton nga pag tuon sang pulong sa Ginoo magapamati tara na isang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabinan. Tingog sa paglaom. Yes, no? Ang tingog sa paglaom, amunay siya ang pulong sang Dios, no? Mga kaaturan, kag ini, isa ka dako nga kalipay sa mga katawahan sa Ginoo. Sa bugos ng kalibutan lamang kung kita maga pasakop sa iya mga kaabyanan. Salamat sa ambahano, no? Makita to sa YouTube natun, mga kauturan. Hidrin Suliano, pwede nyo to i-download, mga kaabyanan. Sige, magapangamoy din ita, mga kauturan. Amay nga balaan ngayara kasi kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion. Amon ginabalik ang pagpasalamat pagdayaw sa imo tungod sa imo nga gugma. Imo kami gitipigan sa amon mga bulhaton. Salamat nga imo kami gipalabot sa sini nga kagabion nga sa gihapon malipayon. Samtang kami maga tuon naman sa imo mga pulong, sa gihapon ikaw magaupod sa amon, kag ginapangayon amon ang imo balaan nga espiritu nga among magabukas sa amon tagipuso ug rohona sa paghangop sa imo mga pulong. Labi na gid sang imo ginhimo sa diri kas kalibutan nga ikaw nagkari para sa pag tudlo sa tanan nga mga impormasyon sa kaluwasan, ingon man ang pagbulig sa tanan nga mga nabudlayan, espiritual kag physical. Kag ikaw magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radyo subong managa live, kag subong man ikaw magagayad sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo mga kabubuton. Initanan ang ginasalig, ginalauman, ikaw magasabat sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, sa liwat, good evening sa tanaton nga mga kauturan. No, kag sa gyapon, welcome, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kumusta ang aton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? No, ang bilog nga merkado sa nagkalanlain nga mga banwa diri sa Iloilo, may gabi diri sa inyo. Kag sa tanan aton nga mga jeepney driver, may gabi, halong gid sa pagmaneho. Kag sa tanan aton nga mga nag-drive sa mga tricycle, tricycad, no, mga e-bike, mga taxi, or ano pa nga mga ginmaniho na nagadalagan sa karsada, may gabi sa inyo nga tanan, no? God bless man sa inyo, no, sa inyo nga mga pagbiyahe, especially sa aton nga mga jeepney driver, no? I hope nga puno kamo sang mga pagpakamaayo, no, bisan pa nga nagamahal ang gatong ng mga kaabyanan. Tani, no, mabalik kita ni sa barato-barato gid nga gatong agod nga at least, no, maka limpuwas kita mga kaabyanan, no, okay, para di ta mag-short-short sa aton nga budget. Sige, so aton ginatamyaman ang aton nga mga kauturan sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan. Mayad nga gabi sa inyo dira. Kumusta ang inyo nga mga pagpangabuhi, no, sining unang adlaw sa semana, no? Siguro ang iban lapyo tungod kay nagapaninlo, nagapanglaba, o ko naga shopping, o ko naga kadto sa mga nagkalain-lain nga mga beach, no, o ko mga resort, no, may gabi dira sa inyo, no, kag maila nga pagpahuway ninyo da. Sa mga nagapanihapon, maila nga pagpanihapon, no, kag sa mga nagaluto, maila nga pagluto ninyo dira. Sige, so atong ginatamyaw siya po ng aton mga pinalangga mga listeners sa ilang mga radio sa sininga kagabion. Atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, no, nag-drive na siya sa Grab. No, always na siya nagapamati sa aton. Sige, may gabi da, Brother Ronel. Halong always sa imong pagbiyahe kag subong man sa imong pinalangga ang asawa, Sister Chuna Olbido, kag si Sister Julina Olbido sa iyang bata, kag sa iban pa niya nga mga kabataan kay Mary kag kay Maria Sonio. Kag subong man sa kay Sister Chi Faith, no, may gabi man diri sa siyudad sang Haro, mahilang pagpamati da Sister Faith, no, kag sa imong panimalay, God bless diri sa inyo. Kag subong man kay Brother Paul Dumagit diri sa Dumangas, no, may gabi diri kag kay Sister Marian sa imong pinilanggang asawa, kag kay Sister Maribel, no, sa iyang utod. Sige, kag kay Brother John Sumugat, good evening Brother John, kumusta? I miss you. Wala na kita nagkitanay. Kag subong man sa imo pinalanggang asawa dira kag bata, no, nga the only boy. Kag subong man dirita sa uton, atong ginatamyo si Japon dira si Doc Crispin Hiko. Hiko family, may gabi dira sa inyo. May ilang pagpamati. Kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, may gabi Sanseda family. Kag Brother Emil Burakit, no, kay Sister Jennifer sa iya pinilanggang asawa.
kag sa iya manduha ka mga kabataan. Happy listening na dira sa inyo sa inyo nga mga radio o kung naga Facebook man. Kag subong man dito sa Panuran, Lambunaw, no? Atong ginatamiyaw gyapon si Sister Banjel Belena, may gabi dira, kag subong man sa imo mga kabataan, kag sa imo mga apo, kag mga kaparentihan dira. May ilang pagpamati, no? Kag subong man kay Sister Roslyn Sabakan Villadulid, no? Good evening, kag kay Koy Koy dira, kay RG, may ilang pagpamati, no? Good boy mo dira, RG boy. Kag subong man kay Brother Panoy Villadulid, no? Villadulid familia, no? Good evening dira sa inyo. Sige, kag subong man kay Brother Rick Sadava, may gabi dira, Sister Pinky, kasi imo kabataan, Sister Stephanie, Sister Abigail, no? May ilang pagpamati ninyo dira, no? Kag God bless man dira sa inyo. Okay, dira sa Kabatuan. Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, dira sa Lag-an, Kabatuan, Japan, no? Nagapamati, kag naka live streaming siya dira subong, no? Sister Kaning, may gabi dira, may ilang pagtanaw dira. Okay? Kag sa imo pinilangga nga husband, kag sa imo dira nga mga apo, no? Kag sa imo mga parente dira, no? Happy listening lang dira sa inyo. Kag subong man dira kay Sister Marilo, no? Sa imo nga utod, Marilo Saragusa, no? Good evening Saragusa family. Kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no? Good evening man dira sa imo Sister Magdalena. May ilang pagpamati man dira sa imo nga cute-cute nga radyo. Sige, sa aton diri sa Tabuk Suba, atong ginatamyo dira si Doc Erwin Lapos, no? Lapos family. May ilang pagpamati ninyo dira. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista. Good evening Sister Marilo. No, I miss you, dugay man ta wala nakit anay. Sige lang, no? Sige lang ko agi dira sa lapit sa inyo, pero ikukahapit, no? Ano na bigay daw ginalagasta sa oras, eh. Sige, so thank you sa tanan naton nga mga listeners. Amo lagi na akong mambal. Kay kung wala ka mo mingaw gid ang aton nga estasyon, subong man ang aton nga program kung wala ka mo nga naga pamati mga kaabyanan. Kabalo ko, handa mo gid ka pamati sa ilang mga radyo. Kung kaysa cellphone, wai ka load, di ka gid ka kaya katanaw. No, kung kaysa kung may load man, ato sa iban nga mga entertainment, no? Makalingaw bala, no? Nga makangisi ka nga ikaw lang isa, ha? Tanawang ka sa iban, no? Dubuang siya, sige lang. Sige lang siya, ngisi nga siya lang isa. Ang muna, tungod kayo sa iya, ginatanaw, no? Mga kauturan nga mga kaladlawan. So, masubulan taong ka isa, kaya ang pulong sa Ginoo, daw wala na ginatagaan bili mga kaabyanan. Pero importante gil ni pulong sa Ginoo mga kauturan na. Oo, importante gini. Kag sa ulihing mga panag-on, gin propesiya na inini propetang Amos, no? Amos 8 versikulo 12 mga kaabyanan nga sa ulihing nga mga inadlaw, ang pulong sang Dios madula na, no? Tungod sa grabe nga kalamidad na sa kalibutan, ang mga tao mangita na sang pulong sa Ginoo. Tungod kay grabe naman ang kalalatan. Oo, ang kalalatan ay hulog naman. Grabe naman kagamo ang kalibutan. So ang tao mangita na nga mag-alagad sa Ginoo. Pero ang pamangkot, makita pa nila ina, makabati pa sila sang pulong sa Ginoo, pangita pa sila sang tinig na reformasyon. Wala na. No? Hindi na mga kaabinan nga man. Tapos na ang panahon sa pagpangwali. So subong ang mga panahon, amuning tinion nga tani, tagaan, halaga, ang pagpamati sang pulong sang Dios. Yes, mga kauturan. Oo, pero ang yawa abi kay maro man. O ara to ng cellphone, high-tech na, makabati ka na gid miskin diin sang mayong balita. Ang problema kay ikunik ka man ni sitan sa tong mga lalantaon nga, makagalaniyat. No, mga kauturan? Oo ah. Sa rason gani nga mga bata pa subong, no, iban gani, pila pa lang, teenager pa lang, 12, ha? Silingan may nabatian ka kung ano ibian niyos pa lang, gabusong na. Amakon mo na mga kauturan. Nga aman, ay gaginungwa lang na sa cellphone niya. No? Mga nanay, mga tatay, halong gid kita. Nung aton mga bata, aton gid tudluan, no? Paintindihon. Okay, tiligim na malikawan nga wala yung cellphone eh. Kaysa bagay, magamit mga cellphone. No? Pero, sa mga talanaon, mga kauturan, no? Bisan mga tigulang nagkabiktima gihapon. Amo na yung mga kauturan, nga ang pulong sa Ginoo, mintras mabatian pa, mati tamayo,
At the same time, siyempre pulong sige no, maayo gid ina, aton ina ikabuhi mga kauturan sa aton ya nga kabuhi. No, sa aton kagwalingon, kaya mo na ang maka tudlo sa aton sa pagkilala sa Ginoo, kag mapalapit sa Ginoo, mga kauturan, time to time, ang Ginoo magabalik, so ready ka nga masugata sa iya, magaupod sa iya, dito sa langit nun nga puloyan. Kaya mo na mga kauturan. Okay? So, maayo lang nga pagpamati niyo dira, no? Sa tanan nga mga nagapamati sa ilang mga radio. Okay? Kag live niyo, gyapon makita niyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM, Iloilo 100.7 mga kauturan. No? Search niyo lang dira kay, para updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon, especially buwas, no? Magasuna naman si Presidente Bongbong Marcos. Oh, mati ta siyang iyang asuna kung ano naman ang may tanim panubo niya ang gasolina mabalik sa bisan 40 na lang, ah, no? Kaya daw okay-okay na no? Pero te, ang tawang doon, mati lang ta mga kabinan. Kaya te, no, basta suna gani, may ginahulat-hulatan gina nga mga matahom nga mga inatawag nga maayong balita mga kaabyanan, no, especially sa mga atong ginatubang crisis, no? Basi may mga bisan papano mabuhin-buhinan mga kaabyanan, no, atong ginatamyo diri una si Sister Kaning Sumiho watching, no, kag subong man si Sister Kim Wanisa, good evening pastor, no, God is good all the time, so thank you again, no, kag si Marita Butanas is watching, no, sister, si ate ni, no, akong ate ni Gali sa Sumag. Sini niya, good evening pastor. Yes, good evening sa imote. Kumusta dira ang Sumag? Kumusta ang aton nga mga kauturan dira, no, nga naga pangalagad man sa Ginoo. Salamat sister Mayet, no, sa imo nga pag-join subong sa aton yung live streaming. Kag si Sinon Liguando Jose is watching. So salamat, no, sir, sa imong pag-join subong. Sige. So sa sining gabi, magapadayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo makauturan. So ato naton anang ligad nga mga gabi isang Friday nga ang tao ginhimo sa Ginoo nga perfect, wala sing sala, nagkagsuno sa Biblia. Gihimo niya, minsan kaanggid, meaning hitsura, kag sa iya pamatasan, kaangay sa Ginoo o kun sa Dios mga kauturan. Wala sala. Oo, mali pa yun sila nga naga, kabuhi dito sa Garden of Eden. Pero, tungod kay ang yawa, ara man, sa rason natintal ang babae, nga si Eva, no, mga kauturan, kag ang ba naman si Adan, kay gitagaan man ni babae si lalaki sang prutas nga ginumilian sa Ginoo. Daling istorya, nakasala sila mga kauturan kag kita tanan, no? Nakaambit man sing sala mga kaabinan. Bisan ano man kita nga sikta, wala gid sang perpekto sa aton mga kauturan. So no, sa Roma 3:23, tanan kita nakasala. Oo, mga katunong, wala agad siyang perpekto sa aton sininga kalibutan. Kung may magsiling nga anak siya sang Diyos, tinao siya sang Diyos, may tinao sang Diyos nga nag-angkon, meaning wala kasala eh. O kung ikaw ang talo sang Diyos. O, na, mayari man na din sa kalibutan, nag-angkon nga siya daw, amo ang talo sang Diyos, mga kauturan, hindi natuon. Oo. Isa lang ang Diyos, mga kaabyanan, ato sa langit, mga kauturan. Kung ikaw, nagsunod sa Ginoo, ati, tagon lang ka nga, tagon lang kita nga, mga inanak sa Ginoo, mga kaabyanan. Pero, sa ginatawag nga sala, dili kita hiluway sa sala. Makasala agad kita, mga kaabyanan. Pero at least, sa dira nga kita nakabati sa maying balita, nakaibalo sa mga dapat buhaton, dili na kita maghimo sing sala. Tungod kay nakabalo na ta, like for example sa na 10 commandments, no, nakabalo na ta, ara dira ang sulundan nga dili ka makahimo sala sa Ginoo kag sa imo isig kataw, mga kauturan. Oo. At the same time ang Galatia 5:19
amo na siyang buhat.

aton padayanon ang pagtuon manungod sa ginatawag nga sala. No, ang tao nakaangko na sin kamatayon. Yes, tungod ina sa sala makauturan kag dili na naton makita ang Dios kaangay sa kaadan sang una nga makita nila guya sa guya mga kaabyanan. Subong init naton makita. Pero mabatyaga nimo nga ara ang Dios sa imo kag sa akon it because pagi sa Holy Spirit mga kaabyanan. Kung tunan ta ang Episode 2 verse 30 kung wala ako nagsala, ikaw o kag ako tinanduan ta sa Ginoo mo. Kay ara ang Holy Spirit sa imo kag nakon. Inaya, conditional man na siya mga kaabyanan. Kung kita magtuo sa Ginoo, no, ato na karon matun-an dira sa John 3:16 kung kita nagatuo. Sa rason nga dili naton makita ang Ginoo karon, no, kag tungod ina sa sala, gikatuan kita sa Ginoo para makunik kita liwat mga kaabyanan sa iya. Oo, amo na siya ginhimo sa Ginoo mga kauturon. Iya gipadala ang iya bugtong anak suno sa 1 John chapter 4 verse 9. Iya ginpadala ang iya bugtong anak agod paagi sa iya o kun paagi kay Kristo makaano kita? Makaangkon kita kabuhi nga wala sing katapusan. Kag yatagan pagit ni John, no? John 3:16. Muna nga kung magtuo kita sa Ginoo, importante yung makutulan ang pagtuo. Oo. Kaya kinayang pagtuo man, abi, damo naman nakabati sining wali nga pagtuo. Pero ang pamangkot, aton bala ini, ginasunod. Oo. Paras bala sa bata, kung ginasugo ina sa nanay, day, oy, or to, baka panag-upto na ay tubig. Tiko nakabati ina siya, ha? Ano ang iya himuon, no? Magtuo ina siya mga kaabyanan. Meaning mutuo, mutindog, magkuha balde, magkuha galon para managob tubig. Kay nakabati siya kag nagatuo siya sa iya yang nanay. Di kita subong, ginatudloan kita sa Ginoo nga magigugma sa iya. Suno sa dyan, Juan 14:15. Oh, if you love me, keep my commandment. No, siling ni Ginoo sa aton. Kung kamo na igugma sa akon, tumana ang akon sugo. Ti, ang pamangkot. Brother Hedin, nakabati kita sina. Ako, nakabati. Ang pamangkot, gituman mo. Gapaninguha nga magtuman. At least, may ginatuman. O kung may ara na tuman, mga kaabyanan. Oo. Amo na gali. So, kumusta ka mo? Kumusta ang nagapamati subong? No, nga nagapamati. No, aton balagi na sunod, ginatuhuan ang ginatudlo sa Ginoo. Kaimportante mga kabinan eh. Promise ni sa Ginoo sa aton eh. John 3:16, no, ang tagsagsa nga nagatuo sa iya, hindi mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Imagine mga kauturan, hindi kita mapatay. Spiritual, mga kauturan, oo, di na mapatay. At ang spiritual, once na subong nag-alagad kita sa Ginoo, kay kumapatay na yung ato niya nga lawas, nga madinulunton, yes, mapatay man tatanan, tungod gani sa sala, pero kanang imong espirituhanon nga ginagawi subong, hindi na madula, mga kabinan. Pagbalik sa Ginoo, banhaon ikaw, kung anong imo gawi, sang buhi ka pa nga maayo ka, nag-aubay ka sa sugo sa Ginoo, amo na gyapon ang imong karakter. Dili na mawala. Pero kung napatay ka, ang imo kabuhi, iya gyapon sa kalibutan, pagbalik sa Ginoo, kung pagtapos sa isa kalibo katuig, banhaon ka, amo na gyapon ang imo kabuhi. Malaot ka gyapon, mga kaabyanan. Amo ni nga makuturan sa atong karon, mintras may ara chance nga magapamati sang pulong sang Dios, mas maayo gurong mamati gid. At least, may ara kita na hibaluan mga kaabyanan. Now, sa likod nga kita, no, nautod na dira kay Kristo, meaning daw, di na kita maka palapit sa iya tungod sa sala, mga kauturan. Pero ano yung ginhimo? Suno sa atong ginbasa gina, nga ang Ginoo, nagkari sa kalibutan, gipadala sang Dios iya bugtong anak, agod nga, makunik kita liwat makotoran. Paano kita nakunik?

0: Sunod diri sa Romans 5 verse 8 kag sa 1 Peter 3 verse 18. No, basahon nyo dahil sa inyo Biblia. Si Kristo nanginmatay sa imo kag nakon nga siya wala sing sala para ikaw kag ako mapabalik sa iya. Oh, makonek liwat sa iya. Mga kaabyanan. Meaning, oh, dito naton siya makita, pero mapabalik ikaw dira kay Kristo nga nagasunod sa iya mga kasuguan. It because nga, kay gidaog ni Kristo ang kalibutan. Sa rason mga kauturan nga tong si Kristo ares kalibutan, gapaninguha agad sa tanas nga tintalon ang Ginoo. Di ba, basahon ninyo dira ang Mateo chapter 4. Si Kristo nagpuasa sina nga time, pero gipaninguan gid ni Satanas nga tintaron. No, niya, pero kabalo man na siya nga ang iya tintaron Diyos, mga kauturan, Ginoo. Kabalo siya, pero iya gid ginhimo nga tintalon kag may mga offer mga kauturan. Kung basahon ninyo dira ang Mateo chapter 4 mga kauturan. Grabe. Amo na nga ina nga teksto, kapitulo, may dako matang leksyon makuha dira. Kay si Kristo tao, take note ha, the time tao si Kristo, pero wala siya nagpadala sa mga tintasyon ni Satanas. Tisubong sa aton makauturan, ah, ludid ta sang tintasyon, o oh, awa, di ko mo pati nga wala ka mo ginatintal dira. Nga si Alex, wala ka ginatintal ako. May tintasyon damo. Oh? Pero, kung kita nagakabuhi dira kay Kristo, kabalo ka mag ano, kabalo ka mag likaw, kabalo ka mag ah, kabalo ka mag tawag sina, magdumili tungod nga aman. Kabalo ko nga sala na. No, like sa una, nga tagaanta halimbawa sa Bible. Kay Joseph. Si Joseph no, ulipon, no, tawag naton boy, no? Dito sa Egypt kay Putipar. Okay. So, guwapo man si Joseph. No? Suno pa sa Biblia, guwapo, ambong. No? Ngayon kag ambong, matso. No? Mga kabyanan. Ti, nainlove ang asawa sang kapitan. Si asawa ni Putifar. Mga kauturan. Okay. Dali nga istorya, gintintal si Joseph. Mga kauturan. Pero tungod kay si Joseph, ano? Ah, prayerful nga klase nga pamatanon. Mapinangamuyoon, mahinadlokon sa Ginoo mga kaabyanan. Sa rason bisan pa siya agin, imagine ha, basahon nyo dira ang Biblia sa Genesis, nalipat ko sa kapitulo kag versikulo dira, no? Ginaguyod na si, ano mo, si Joseph pasulod sa kwarto sa asawa sang kapitan. Pero si Joseph magano? Ay galugnot pala guwa mga kauturan, no? Gapalagyo mga kabin, nga man, nahadlok siya. Buot sing ganon mga kauturan, time ha, wala pa na si Kristo nanginmatay. Pero may mga tao na, nga ano, nagakahadlok sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Damo sa Biblia, mo, damo sa Biblia nga mga tao nga minadlokon sa Ginoo. Amo man niya sa aton kadlawan karon mga kaabyanan. Ang Ginoo, suno sa 1 Peter 3 verse 18, iya kita ginpakamatyan mga kauturan. Agod nga sa diin, may ara ikaw assurance. Suno diri sa Ephesians 2 verse 8 up to 9 kag sa Tito 3 versikulo 5. May ara ka assurance nga makapalapit sa Ginoo. Butsing ganon, makaalagad sa Ginoo, makaserve sa Ginoo mga kaabyanan. Amo ning assurance naton karon mga kaabyanan. Oo, tungod kay ang kalibutan karon nakita naton nga dili na gid. Ha? Tama na gid kagarot. Tama na gid kag gamo, di na ma-drawing ang kabudlayan sa kalibutan nga aton gina istaran subong. Amo ni nga sa mga katawan sa Ginoo, may ara ikaw tiyansa. Oh, kita tanan may ara tiyansa nga maka palapit sa Ginoo. Nga man kay iya na kita gi ano? Gin pakamatyan mga kaabyanan. No? Iya kita gin pakamatyan. Si Kristo amo ang bayad sa tanan naton nga mga kasalanan mga kauturan. Amo na nga kung si Kristo nagbayad sang imo mga sala kag sa akon mga sala, tani indi na kita maghimo sing sala. Tani hindi na kita maglapas sa kasuguan sang Dios, mga kauturan. Ano nga sugo kani Brother Hedren? Amo ang napulo kasugo. Basahan nyo na Exodus 20 verse 3 up to 17, amo na ang sugo sa Ginoo. Kamo na lang dayon analyze kung nagasunod bala, nagaobey bala ka sa kay Christ o kung nagadisobey ka. Sa kuno na silinggi na, kung nagapamati man pero wala nagatoo, oh, siling pasang iban naton nga mga katigulangan, ah, ginapalusot sa piyak dalunggan at iwala gid. Ang mga kuturan mahimo ang Ginoo. So subong, gitagaan kita assurance nga maka palapit sa Ginoo, makabinan. Agod nga sa din, malipay ang Ginoo sa imo kag nako, no? Nakasulod diri si Lorena Abrigo is watching. So thank you, Sister, no? Sa imo nga pag-join. Now, mga kauturan, actually, ining kalibutan, sa ako na nasiling, halin pa sa pagtuga sa Garden of Eden, ara na sa Satan, hasta nga na tintar giniya ang atong naginikanan si Eva kag si Adan, o kung si Adan o kung si Eva, kag until na ubuhi pagyapon ang yawa. Take note, mga kauturan, kung naninguha siya pagtintal kay Adan kag kay Eva the time, mas nasubong. Kaya subong ko natong dalan, ako na atong tulupang doon, ikaw man gyapon ang Adan kag Eva subong. Labi na kay gipakamatyan ka sa Ginoo, mga kabinan, tiga paninguha gina ang yawa nga, paano ikaw dayaan? Ti subong ang kalibutan, grabe kadamo ang mga pagtudlo nga gitawag patuo-tuo, mga kauturan. Patuo-tuo, meaning masaling ka, patuo-tuo, wala inaasing kamatuuran. Masaling sa lapit-lapit sa kamatuuran, pero sa tuod makuturan, pirtigid kalayo sa kamatuuran, kung ang pagtudlo, dili nangin, fit sa Biblia. Okay? Susubong grabe ang mga pagtudlo nga iya sa panulay, mga kauturan, sa nagkalilain ng mga sikta, mga kaabyanan. Take note, ha, mga kauturan, ang sikta nga luwason si Ginoo isa lang gid. Sino na, Brother Hedren? Yadtong nagatuman sa iya kabubuton. O basahon nyo diraya ang Matthew chapter 7 verse 21. Basahon nyo na dira. Makaluluoy, makauturan. Bisan pa naghimo ka maayo, bisan pa nagatabog ka sang yawa, nagabulig ka, bisan ano pa, pero once nga ikaw nagasupak sa kasuguan sang Dios, damo kasuguan sa Ginoo sa apat kasugo, gipangayo sa Ginoo sa imo kag nakon. Sa Exodus 20 verse 3 up to 8, mga kaabyanan. 8 to 11. Arada, ang iyas Ginoo nga kasuguan. So kung wala ni mo yung naginatuman, suno dira sa Santiago 2:10, kung natuman mo ang siyam, pero ang isa wala, anong matabo? Useless ang siyam, mga kaabyanan. Back to zero kagid. Amo na, mga kauturan, sa aton kadlawan karon. Aton sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo. Nga man, sa ako na nasiling, damo mga tao karon nga ginadeceive sa nagkalilain nga mga pagtudlo, mga kaabyanan. Oo, damo nga ginadeceive. So kung ikaw wala na kahibalo that time, pero subong ikaw na kahibalo na, tsansa na nimo nga maga palapit sa Ginoo. Kag ang pagtuad, mga kauturan, sang aton mga salaw, wala kita sang iban nga tuaran, kundi ang Dios lang gid, mga kaabinan. Dios lang. Kung nakasala ka sa napulo kasugo nga kasuguan, dito ka sa Ginoo pangayo patawad, mga kaapturan. Sa bagay, di paano, Brother Hedren, kung ang isa ka tao ako to gin singgitan, no? Gin singalan. Nakasala ko sa akong utod, nakapasubo ko. So anong himuuni mo? Kaya nakapasubo ka sa imo isig kapareho. So palapitan mo si utod. No, brother, sister, no ba so rigid gina daw why gid ko kapugong sa akon niya yung boses, no? Nakasinggit gid ako. So rigid, no, kay wala ko ako kapugong. Ti at least nangayo ka suri, mga kauturan, sa imo nga napasuban nga mga tao. Pero once nga ikaw nakapasubo sa Ginoo sa iya mga kasuguan, didto ka pangayo sa Ginoo sing kapatawaran, mga kaabyanan. Ano pagid? Kung nakapasubok ka sa imong utod, pero imong utod wala na, di nimo makita, siling pa sa iba na dula na, nagpahuway na. So diin ka mangayo patawad, at siyempre dahil ka na lang sa Ginoo. No? Didto ka na sa Ginoo pangayo patawad. Lord Bow, si kumpare, wala ko na nakita kay ti, no? Nagpahuway na. Ginoo, patawara ko sa ako nahimo sa iya. Amuna makutulan aton buhaton para ano, mapanas ang aton mga sala. Indi kay sa tao kita mangayo sing kapatawaran. Now, sometimes sa mga apostoles, no, sunod diri sa binuhatan 16 versikulo 30, may isa ka tao nagpalapit, siling niya, ano ba lang himuon ko mga sir, agod maluwas ako? Oh, istorya ni mga kauturan sang mga apostoles sang nagapangwali sila makatulong sa dito ng mga pangapanahon. Acts 16 verse 31, anong sabat? Magtuo ka kay Ginoong Hesus, kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay. Imagine mga kauturan, magtuo lang kay Jesus Christ, aron maluwas ka. Sa ako na nagsilingi na, di lang nga nagtuo ka sa ngalan sa Ginoo without following sa instruction sa Ginoo. Botsing ganon, nagtuo ka, at the same time kay nagtuo ka, imo ginasunod ang mga instruction sa Ginoo, mga kauturan. Kay nagtuo ka na mo, ang gituuan ko si Jesus Christ nga Savior. Okay? Now, ano ang pundasyon ni Jesus Christ mga kauturan? Amo ang pagkabuhi mismo sang iya mga kasuguan mga kauturan. Amo na ang tinindugan sa Ginoo kag sa Dios mga kauturan until now. Te kung gusto kita nga mangin sumulunon ni Jesus Christ, kinahanglan magtuo ta siya agud nga maluwas ikaw. Kag nami sa promesa sa Ginoo, dili lang ikaw ang maluwas kundi pati imo panimalay. Actually, si Sakyo ni makuturan ginambalan eh. Ano ba lang si Sakyo? Si Sakyo that time siya ka maniningil sa buhis. Kung sa aton panrihiksubong, amo nang BIR. Tisang unang, gihimo ni Sakyo ang mga kauturan. Samtang gaagi ang mga tao gabayad. Ang bayad tani to, isa lang ka piso. Kung sa aton pa, piso lang. Pero anong ginahimo ni Sakyo ang mga kauturan? Kay may ara man siya nga pagka kuanabi. No, may tawagon ang tawag si naman. Palapaw bala? No, palapaw. Imbis kay piso lang, ginduha ka pisos. Ti sa pila ka gatos gaagi o kung pinakalibo gaagi makotor. Ti pila man kalibo income niya eh. Mga kauturan, ti namanggaranon si Sakyo. Pero dili nangin kabubuton sang Dios ito nga mga ginahimo niya. Sa rason nga nakabati siya nga may Ginoo, may Kristo nga nagakare, nagapalapit sa ilang banwa, mga kauturan o konsyudad. E pagkabati ni Sakyo, gapaninguha siya nga mangita o kung mutanaw sinang gitawag Ginoo. Okay? Kag sa iya nga, at agong dalang pagkakawatan na, no? No? Tungod kay ginapasubrahan niya eh. Kaya ang bayad sa mga tao. Now, ag iya man ginabulsa, tikawat eh. Now, bisan amo tong iya batasan, pero naga handom siya nga magtanaw kay Jesus Christ mga kauturan. Kasi karon kay si Sakyo kay putot. Dili siya makakita sa guya ni Kristo tungod kay putot siya. Pero ano yung ginhimo mga kauturan? Ngita siya we. Kung paano niya nga makitaan ang Ginoo. Di, sunod sa istorya sa Biblia, may ara isa kahoy nga itawag si Kamuro. Dito siya mga kauturan siya kay diri ini nga kahoy, Aristopadalan. Maagi ginidiri ang Ginoo, makita ko ginakon ang Ginoo. Daling istorya makabinan, nag-agi si Kristo. O si kadamo sa tao makauturan, ayhan si Kristo, may time nga magtangla pas kahoy. O, kung ikaw abi politiko, damo tao, damo kung artista ka, damo ga gusto nga mag pa-picture ano pada. Ti, that time kay Kristo, amo na, mga kauturan. Ti, nano nga paglabot sa tungod sang kahoy sa sikamuro, nagtangla si Kristo. Siling niya sa Kiyo, naugda. O, kilala pa rin sa Kiyo, mga kabyanan. Naugda. kay mukadto ko sa imo balay subungin. Ti sa imo makauturan na bin, nangita ka kay Kristo, gusto kang magtanaw pagkatapos, ha? Gintangla ka kag sa imo pagidbalay magkato, ano mo ba tiyagun mo, dilipay kagidya eh. Pero makauturan, ang nami dira, ato nang nalipot ng istorya, pagkadto dito ni Sakiyo, ti aman siya pagkaon, no, makauturan, si Sakiyo mismo makabina, nakabatyag, nga ang iya ginhimo sa lato. Pero anong ginhimo sa Kiyo, mga kauturan? Ginoo, ang akon gikuha sa mga tao ukon sa imo, akon ibalik, dublihon ko pa. Amo na makabinan. Ang istorya dira, meaning, iya iuli ang iya na himo nga mga pagpangawat ukon pagpangurap, mga kauturan. Ginuli niya. Ha? Dubli pagid, mga kaabyanan. Dubli. Sa rason, nga ini nga teksto, mga kauturan, basahon nyo sa Biblia. Amo niya siling, kung magtuo ka, maluwas ka. Kag hindi lang ikaw, pati bugus ni mga panimalay, mga kaabyanan. Okay? Now, sa aton, mga kauturan, kung may kabuhi kita, nga kaangay kay Sakiyo, nga isa nga, tagunta, sa ako na silinggi na, kita mga makasasala o kung nakasala, nadagtaan sa sala. Kung imo ginbatyag nga ikaw nakasala, i-accept. No? I-accept. At the same time, talik di ang sala. No? Talik di ang sala. Kagpalapit kay Kristo. Dira makauturan, makaangkon ka promesa. Makaangkon ka kaluwasan kung kita maga talikod sa sala, mga kauturan, kaangay kay Sakiyo. Amo ni mga kauturan, dapat natun buhaton subong. Now, siling pagdiri, gani maginulsol ka mo, kag magbalik sa Dios, agod mapanas niya ang inyo mga sala. Kita ang ginambalan sini mga pinalangga ko ng makabinan. Ano ang aton buhaton? Ano ang imo buhaton? Ha? Maginulsol. Kag magbalik sa Ginoo, mga kauturan, aron nga mapanas ang imo mga sala. Uy, mapanas. Buti nga nun ba din ginalista ang sabat? Yes. Every words, every action, ha? Every motive, ginalista galiina, mga kauturan. Abi nyo, himo-himo lang ta, sikto-sikto, wala na nakita sa Gino. Kita na, mga kauturan. Oo, kita na. So, ginalista ina. Ina nga sala, kung wala ina nimo, ginihinursulan, mga kaabyanan, nagapabilin ina until now, mga kauturan. Ang problema nga, gina-challenge ta nga, maghinulsur ka, magbiyan sa sala. Kaya nga, wala kita kay balo kung ano ang matabo sa aton nga kabuhi. Oo, sini nga gabi, tulog ka, wala ka balo. Ha? Base kung grabe nga kaon ni mo sa mamoy. No? High blood ko na nga daan, grabe pagid kaon ni mong mamoy. Ti nagtukar ang imo high blood, ti karon kay tumadgrabe nga kaon, nagbara na gid ang dugo, di naka kapinitrate, stroke. May lang kun may tawag pa natin nga mild stroke, pero kun madayunan, anong matabo? Pero grabe nga pagusto sa pagkaon. Actually, may topic matabot pagkaon eh. Okay? Kun kita makauturan, nakahibalo sa kamatuuran sa sini nga gabi. Kabatya kita nga sala gali akong ginhimo. Like for example, simba ka Dios Dios. Simba ka sang adlaw nga dili iya sa Ginoo. Ano pagid ginagamit nimo ngalan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Mga kauturan, isa na nga sala naton sa Ginoo. Pero tungod kay ang Ginoo nagkari kag naghatag mensahe, naghatag mga pagtudlo sa aton. Kung nabatsyagan ta nga nakahimo ta sala, sa tubangan sino, hinulsulan ta, kag magbalik sa Ginoo, mga kauturan. Now, amun sa indiri, para mapanas ang inyo mga sala. Kag ano pagid? 1 John 1 verse 9, silingya dira, kung ito ata ang aton sala sa Dios, patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan natun nga mga kalautan. Wow! Kung ito adlang mga kauturan, amuna mga kaabyanan, sini nga gabi. ituod ta si Ginoo ang aton sala. Wala ta sang iban nga himuon kundi amo na lang ang pagtuod sang aton sala. Kabaluta nga may mga sala gid kita. Common nga sala amo na nga every prayer naton musiling gid kita nga Lord, pasayloa kami sa amon mga sala sa buhat, pulong, kagunahuna. Kayway ta kabalo sa aton hambal eh. Sa aton hunahuna makakita ta, makahimo ta sala sa aton hunahuna. No? Sa aton mga buhat, o kung di buhat na manggid, makasala man kita. Amo na mga kauturan, sininga gabi. Tuod tanan kita nakasala, pero anong himoon? Maghinulsol. Kag ituad ang aton sala, diin kay Jesus Christ mga kauturan. Agod nga sa diin, mapatawad ang aton mga kasalanan mga kauturan. Huwag nata oras, no? Gani aton nalang pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga iya kitagin pabati sa iya mga pulo na kasulod diri si Mrs. no Elsa Soliano is watching. Thank you mami sa imo nga pag-join sa aton nga live streaming. Okay, kag subong man aton pasalamatan ang aton yang CEO Dr. Emily Tooy. Subong man ang aton station manager Sir Jose Albanyes kag aton radio technician Sir Alex Saspa. No kag antes sini magapangamot na kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yarakas kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion. Kami nagapasalamat dira sa imo tungod sa imo gugma. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginatag sa amon. Tuod kami nakaangkon sing dagta sing sala tungod sa amon nga ginikanan. Pero nagarikas sini nga kalibutan, imo ginhimo ang tanan kag ang mga kabudlayan kag ang mapait nga kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Agod nga kami mapatawad ang amon mga sala paagi sa imo dugo nga hamili nga ginula dito sa Kalbaryo sa cross. Gani buligi kami nga imo mga kaanakan sini nga kalibutan nga sa diin kami magabatyag sing dako nga paghigugma dira sa imo. Agod nga sa diin dili na kami makahimo sa paglapas sang mga kasuguan nimo kundi kami magasunod nga napunan sing paghigugma kag kalipay tungod kay imo kami gitagaan promesa nga makaangkon everlasting life. Kani Ginoo, ikaw magabless sa tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radyo subong man naga-live through Facebook. Diin man sila sining kalibutan, ikaw gyud magapakamaayo sa ila. Subong man ang amon nga CEO, siya po namoy dala sa pagpangamuyo nga maproteksyonan, kag subong man sa pinilangga nga panimalay, kag ang mga blessings siya po nila maangkon, agod nga damo pa nga mga tao mabuligan, kag subong man ang imo bulaton sa pagwaragwag sang mayong balita sa kakninan. Amon nga station manager Sir Jocel, siya po ng mayong panglawas, protection, ilang maangkon, po siya panimalay, ang tanan nga mga staff dire sa XFM, ikaw man magaproteksyon sa ila, po sila panimalay, kag subong man maghatag kaalam sa tanan nila nga mga bulaton para sa imo kahimayaan. Isa kami sa pagproteksyon sining gabi samtang kami magaparolay sa mga katulogon. Ayuha man Ginoo ang nagabalatian, physical, spiritual sa sining gabi. Kag subong man ang nakulangan, sila matag-adlaw nga kinanglan, ikaw man Ginoo maga-provide sa ila. Ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan, Ginoo, maluoy ka, ipabatyag sa ila ang imo Holy Spirit nga mangin may nadlokon kag magatudlo sa insakto nga mga buluhaton. Agod nga sa diin, ikaw ila pagkakilalahon nga Dios sa bugos kalibutan kagabay nga ini tani matuman, pero imo ang kabubuton matuman dili ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Ang inyo kubos kalagad, Brother Hayden Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless sa inyo tanan.
1: XFM.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
4: Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! exciting!
6: Mga katupa, exciting!

Son, so that all those who have faith in him can claim

0: is he?
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.